0: guest natin ay magsisimula.
1: Hindi talaga, hindi talaga pumapasok. Hindi talaga pumapasok. Okay, Sir Kevin, go ahead.
2: Yes, Sir Eljan. Good morning.
0: Eljan, good morning.
2: Okay na po yung audio natin.
1: Okay. I-on mo na, sir. I-on mo na. Sir Kevin, go ahead.
2: Okay.
0: Okay.
2: Baka yung lahat ng teams ng volleyball. Magsisimula ang bakbakan sa volleyball ngayong May 25 at matatapos sa May 30. Kapanapanabik na inaabangan yung secondary girls volleyball dahil alam natin andoon yung mga stars ng palarong pambansa volleyball. Siyempre, pinangungunahan ng defending champion na National Capital Region. Pero andito lang yung mapangalib na Region 6. Pero parang yung team na ata ni Briana ngayon na nasa NIR, yung contender. Pero andun din yung Region 8 na inaabangan na galing Ormoc City. At sigurado, narinig ko na parang meron namang magpupuntahan dito na mga professional volleyball players na magiging guest sa opening ng volleyball games. O yun ang inaabangan, maliban lang sa napaka-panapanabik ng mga laro sa volleyball, ay posible daw na pupunta rito yung mga stars ng Philippine Volleyball League ng mga professional players at magpapakita sila doon sa opening ceremonies ng volleyball games. Sir Eljan.
1: Okay. Thank you po, ha. Keep up, Solomon. Nakamute tayo. Okay.
3: Okay.
1: So, sa ating mga kababayan, thank you po, K5 Kevin, ha. Abangan nun natin yan. So, mula po kay K5 Kevin Shuzona, puntahan po natin si K5 Jimmy Gregorio kasi ang kanyang event ay swimming at saka athletics at saka dance sports. Pero titignan na ho natin kasi andito siya ngayon sa paligid. Inikot niya lahat ng mga booth dito kasi in line sa darating na palarong pambansa na magbubukas this coming Sunday, meron pala silang Naliyagan Festival dito at kasabay nilang gaganapin sa 66 palarong pambansa in Agusan del Sur, lalong-lalo na sa Bayan ng Prosperidad. La number one, K5 Jimmy, pwede ba ninyo bigyan kami ng impormasyon? Ano-ano bang mga booth na andito ngayon sa paligid? K5 Jimmy, good morning.
4: Yes, K5 Eljan, good morning. At sa mga K5 natin sa buong Pilipinas, no, nandito tayo ngayon sa Dato Ipos Makapandong Cultural Center sa labas lang ng Plaza Sports Complex kung saan magpa-perform si Rico Blanco sa opening ceremony ng palarong pambansa. At ngayon, K5 Eljan, nandito tayo ngayon sa isang booth kung saan sa labas mismo, no, may 13 tayong municipal booth kung saan tampok ang mga produkto ng kanilang bayan. Sa ating pag-interview kanina kay 5L dyan sa kay Ma'am Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist at Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, nagsimula sila ka kay 5L dyan noong pang May 11 hanggang 31. At after that, K5 Eljan, no, mag-resume sila sa June 12 to 17 para sa kanilang Naliyagan Festival. Sa ngayon, K5 Eljan, kasama natin si Ma'am Mary Ann Lumapas para mag-salaysay sa atin, no, ng konting information about sa Naliyagan Festival. Ma'am, good morning. Live po tayo ngayon sa K5 News sa Pampalipins. Pwede mo po bang ma-isalaysay sa amin kung ano po yung Naliyagan Festival?
5: Good morning, everyone. Yung Naliyagan Festival po is province-wide celebration namin, which composed 13 municipalities and one city in the province of Agusan del Sur. Sinoshowcase po namin yung culture ng isang Agusanon that composes three tribes, the Higaonon, Manobo, and Banuaon tribes. Tapos sinoshowcase din po namin ang mga produkto ng Agusan del Sur. Meron kaming products ng malalaking production ng corn, meron kaming malalaking production ng palay, meron din po kaming malalaking production ng mga gulay, tsaka yung mga processed products, meron kaming inland tilapia production na makikita po lahat.

0: sa Kong Philippines, si Mama Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist and the Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, kung saan isa sila no sa 13 municipalities na nag-showcase ng kanilang booth dito sa labas ng Plaza Sports Complex ng Agusan del Sur K5 Elchan.
1: Maraming salamat, Jimmy.
0: Sige, mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, K5 Jimmy Gregorio. Para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat, K5 Jimmy Gregorio ng Antique. Ano? He will be covering the swimming match, yung swimming event, magsisimula on Monday dito po sa stadium kung saan gaganapin ang opening ceremony this coming Sunday, no? So, mula po kay K5 Sandro, punta na natin si K5 Dan Chavez. Archery at saka ano bang dapat abangan sa opening ceremony. Nakantabi ngayon si K5 Dan Chavez mula po sa Santiago, pero he will be covering the archery events sa Palarong Pambansa. Dan, magandang umaga po sa inyo. Dan? Dan Chavez? Naputol po si Dan, ano? Nawala yung signal. Naputol? Okay, balikan natin konti si K5 Dan Chavez. Medyo mahina ang kanyang signal. As of now, nawala po sa ating broadcast si Dan, ano? Balikan natin. Dan, andiyan ka na ba? Oh, naputol siguro yung line natin mula kay K5 Dan Chavez. Now, mula kay K5 Dan Chavez, i-check natin si K5 Jerilo kasi nakasama niya ang governor dito po sa Agusan del Sur. Ano ba ang kanyang mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanilang hosting ng Palarong Pambansa 2026? K5 Jerilo, magandang umaga po sa inyo.
2: Jerilo?
1: Okay. K5 Rene, baka naka-mute yung live natin kay Jerilo, no? Naka-mute. Okay, balikan natin, ha? K5 Jerilo, kamusta kayo?
3: Jer? K5 Aljan at K5 Eric, okay na ba?
2: Yes, clear.
1: Coming loud and clear.
3: So, K5 Eric at K5 Aljan, nakapanayam natin kahapon, exclusive ang gobernador ng Agusan del Sur na si Governor Santiago B. Cani Jr. At sa eksklusibong panayam natin sa kanya, sinabi ng naturang gobernador na tatlong dekada na preparasyon ang ginawa nila upang maging matagumpay at upang matuloy itong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. At kung makikita natin, K5 Eljan at K5 Eric talagang pusta ang kanilang ginawang paghahanda, no? Mayroong mga venue facilities na talagang makikita natin pang ASEAN na design ka K5 Eric and ka K5 Aljan. So sa building area ka K5 Eric and K5 Aljan, may mga na-provide naman sila. So pakinggan po natin ka K5 Eric and K5 Aljan ang ating interview kay Governor Santiago B. Cani Jr.
2: Okay. Here we go.
4: In terms of preparation, 100% na tayo as of today. Yung support naman sa mga atleta, atleta sa buong Pilipinas, hindi lang atleta ng Caraga Region. Buong-buo po ang ating suporta doon. At lahat po ay binigyan namin kung ano man ang dapat ibigay to the best ability and capability of the provincial government and of Caraga Region. So, yun. Naibigay naman namin ng gusto namin ibigay. So, this time, antayin na lang natin kung anong magiging resulta sa mga tulong na ibinigay ng provincial government at ng mga opisyalis ng Caraga Region. You can expect that it will be a palarong pambansa, which is one of its kind. Yun lang talaga ang pwede kong masabi ngayon. At pinaghandaan talaga namin to. This is 3 decades of preparation to a whole di Palarong Pambansa here in Agusan. So expect that we really

0: will deliver all the expected deliverables
1: in the palarong pambansa.
0: Yan, ang mensahe ko po sa lahat ng mga Pilipinong mahihilig sa sports. Ibibigay po namin lahat naming makakaya para kayo'y matuwa, para ang experience niyo sa Agusan del Sur will be worthwhile. At doon naman sa mga atleta, ibibigay po namin sa inyo lahat ng mga atleta dito sa Agusan del Sur the sports facilities that Agusan del Sur can offer, at magiging very good experience para sa kanilang lahat, from the swimming pool to the track oval to the different ball courts and other playing venues. Pinagandaan talaga namin to, at sana papasa to sa standard ng ating mga atleta sa buong
2: Pilipinas. At narinig po natin, kakita ko dyan at kay Veric ang panayam, no, kay Governor Santiago B. Cani Jr. At sabi nga ng gobernador Kakipa Eric and Kevaljan, nabigay naman nila ang lahat na suporta, at actually nagbibigay rin sila ng mga pasnaks, allowance at iba pang suporta, just like mga services or mga bus para sa kanilang transportation, no, sa ating mga atleta sa iba't ibang rehiyon na kalahok dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kak5 Eric and Kak5 Aljana. Mula dito sa Agusan del Sur, ako si Kak5 Jerry Lu Mungkal na Ruiz para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News.
3: Maraming salamat po, K5 Jerry Lu na Ruiz, sa inyong pungulat at yung pareha mula po sa tanggapan ng kagalang-galang na gobernador ng lalawigan ng Agusan del Sur, Governor Santiago Cani Jr. Mula po kay K5 Jarelo, punta natin si K5 Dan Chavez. Standby Sandro Salazar. K5 Dan, magandang umaga. Kamusta naman po yung archery games at anumang dapat antabayanan sa opening ceremony this coming Sunday?
4: Foro de los Pueblos.
5: Okay. Inintay natin yung signal ng reporter natin, tasked to do the coverage on archery. Still, you're listening sa nationwide tandem broadcast ng K5 News FM Philippines as we bring to your doorsteps the coverage for AGSUR Palarong Pambansa 2026.
3: Okay. Kamusta, K5 Eric?
5: Negative pa rin ang pasok ng reporter natin, but still, the whole Philippines and K5 News FM Hello. Network, Sir Eljan, is listening to you.
3: Okay, kamusta yung K5 Eric? Kamusta yung pasok ko dyan sa'yo?
5: You're coming in. Yes, very clear, very clear.
3: Si K5 Dan, tingnan natin ha. Dan, kamusta yung signal mo, Dan? Balikan natin. Dan, kamusta kayo?
5: Dan Chavez.
3: K5 Eric, kamusta yung pasok?
5: Walang audio si Dan eh. Naka-ipaki-unmute ng ano niya, ng system niya. Wala siyang audio ngayon.
3: So, walang audio si K5 Dan Chavez. Balikan lang kita, K5 Dan Chavez. For the meantime, puntaan muna natin si K5 Sandro Salazar for the swimming and athletics yes. This coming Monday, you know. K5 Sandro, habang hinintay natin ang signal kay Dan, Sandro, kamusta naman dyan sa inyong kinalalagyan sa oras na ito?
6: Sandro. L. John, K5 Eric, no, at K5 News FM Philippines, sa Mayo 26 hanggang Mayo 30, no, mag-uumpisa itong athletics event natin, no. Kasama na rin diyan yung swimming events, no, sa iba't ibang category. Sa ano nga natin dito sa athletics event, gaganapin ito sa Patin Ice Sports Complex, no, sa track oval sa Prosperidad Agusan del Sur. Pero ang lahat ng multi-sport tournaments officially mag-o-open siya sa or magbubuka siya officially sa Mayo 24, no, at magsasara naman ang seremonya sa Mayo 31 ngayong taon. Sa athletics regular competition, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines, ang sa Mayo 26 yung preliminaries natin, no, mag-uumpisa, tapos susundan yan ng qualifiers. At syempre, sa huling araw nga yung finals natin. Sa Mayo 30 naman, finals ng athletics events at yung medal ceremonies. Yung sa ano naman, sa dito sa kategorya natin, baka posible pong mahahati ito, no, sa isang araw natin, K5 News FM Philippines, mahati itong event natin, no, into two standard operational blocks. So meaning to say na para po, no, in order to protect our students para po sa extreme midday heat, mahahati ito. Sa morning session, mag-uumpisa itong track and field natin from 5 a.m. in the morning until 9:30 in the morning. Yung long distance running finals, itong hurdles heats natin, high jump and throwing qualifiers. Sa afternoon session naman po, sa 3:30 p.m. hanggang 7 p.m. po, yung short sprints, 100 meter run, 200 meter run, 400 meter run finals, relay heats finals, and triple jump finals naman. So ang iba't ibang kategory natin, from elementary boys, elementary girls, secondary girls, and secondary boys, saka po yung Paralympics natin ay pagsasama-samahin po sa isang araw. Pero sa isang araw may dalawang standard operational blocks para naman po maproteksyonan yung ating mga atleta sa kanilang kinakalahukang mga iba't ibang kategorya sa athletics event po. Yan muna ang latest mula dito sa ating area, no, K5L John, K5 Eric, K5 News FM Philippines. Para po sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ako si K5 Sandro Salazar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat, K5 Sandro Salazar. I-check ko na si K5 Red Salgado muna po sa volleyball venue kung saan gaganapin ito mga laro na volleyball. Check natin si K5 Red. Red, kamusta o dyan sa inyong kinalalagyan sa ngayon? K5 Red?
5: Red, come in.
3: Wala. Okay, naputol yung line natin kay K5 Red, but at least mayroon tayong idea kung ano mangyayari at sa ano mga events ang dapat ninyong antabayanan. Bukas, magsisimula na ang basketball tournament, ano? At magsisimula na ang elimination round ng basketball for secondary boys. So yan muna ang mga kaganapan na maibibigay namin at maiulat mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur, Palarong Pambansa News Bureau. Kasama ating buong production team sa pamumuno po ni K5 Solomon Director at si Rene Ugapong, sina Jack Aliupan at saka si Bakoy, na kung saan ay nagbibigay po ng tulong para mabigay natin ang pinakamabisa at pinakamalakas na broadcast mula po dito sa Agusan del Sur. Problema maulan, kaya nagkaroon po tayo ng problema sa ating koneksyon. So ang balita natin mula dito ay atin sa inyo ng Power Trio, DTX 500 MyTC, kasama na ang D3 Bio, at DTX Coffee Mix, kasama na rin ang Bio Fresh at DTX Beauty Soap. Thank you sa tulong ni na Deputy Speaker Congressman Alby Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Asataya ng Bacolod City, and we have Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of the Province of Negros Occidental and Mayor Salvador Bonig Escalante ng Cadiz City. Mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ako po ang inyong tagapagulat, K5 Elgin Castaño, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: Foro de los Pueblos.
5: Thank you so much, K5 Elgin Castaño. Thank you so much, K5 News FM Philippines. Mag-unhook na tayo sa mga stations natin. We'll go local now, mga K5. Makomersyal kita na pagkatapos balikan naton ang iban pagid nga mga balita ang aton palarong pambansa, mga K5. Ulan. Grabe, ang ulan subong problema gid nila. Ang init kun aga kag ulan kun hapon, pero from now until sa 27, grabe ang ulan sa Agusan del Sur. So amo ina ang ginaatubang nga problema subong sa aton nga mga athletes dito sa Agusan del Sur.
4: Foro de los Pueblos.
5: Ang aton simong attack na alas 8:24. Everybody, please stand by.
7: Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: TTX 500.
9: Kailan nalang subong imo?
10: Sugar.
8: Tigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
7: TTX 500.
11: Istoryanta ka nun. Ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy.
12: Kung nag-TTX 500 gagmay tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakan. Suno sa sugar statistics or GP, ang average ng Pinoy ang nagakaon sang 3 tubtob 5 ka mga tasa ng kalamay kada semana or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
11: Mm.
12: Sobra isa kasako ang kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka TTX 500 gagmay tisika ang nainom mo sa katuig basin wala ablaw.
11: Mm.
12: Amo na ang dako nga palamangkutanon.
11: Mm. Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa ng kalamay kada adlaw Dok Ramil bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
12: Mm.
11: Kag ini ang highly addictive.
12: Sa kada 100 ml ang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara ng kalamay.
11: Mm-hmm.
12: Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce.
11: Mm.
12: Siyam ka kutsara ng kalamay.
11: Mas pagkadamo, galina. No,
12: ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka di TX500. Nagainom ka may TC kada adlaw.
11: Magalose weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
12: Mm.
11: Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
12: namit
11: inom soft drinks. Mm.
12: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
11: Mm.
7: DTX 500!
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Kina tong score gani?
14: 470.
13: Nagtiko 2
14: sa gabi, 2 sa
13: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500!
12: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
11: Mm.
12: Permina mo, Dre, ginabalik-balik nga mag-DTX 500, kag mag-mighty siya, gun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
11: Maganami, pagigali, Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung ga-stop ka na kaon tamis.
12: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya pala kaon tamis mo.
11: Mm.
12: Bangod din na, Sir GP, sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
11: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige kabi kaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa?
12: Mm-hmm.
11: Nga pangyamis?
12: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom may TC or pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-awa away sa balatian. Ariya ang paborito ko sa tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kong palakaong kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So inom gid sang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500.
10: Gina ka no? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywa.
15: Sa kapila ka magin sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
15: Subong kamusta?
10: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Dis kag bigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sang imong lawas. T3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako galing si Ariel. Nagkantonsillitis ang nagligad. Sakit-sakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: Mal, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tigye.
3: Kitang-kita.
5: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
7: 5 News. KK5 News FM. News
8: FM. Puro Delos Pueblos. Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch ang inyo palatuntunan.
7: Puro Delos Pueblos.
8: Halin kita sa nationwide tandem broadcast naton sa ginapatigayon subong palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Now, balikan ta na ang mga dalagko nga balita nga naka-line up mga K5 diri sa aton palatuntunan subong nga aga. We will skip on the duende story. Buwas na lang na. We will skip on the story of follow-up ni K5 Chester Beronke sa isa ka Iloy nga ginasuspitsuhan nga daw ginhimuslan dito sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Unahon ko anay focus mga K5 ang aton atensyon dira sa banwa or syudad sang Sagay. Inabangod kay kadamo na sang istorya about Bishop Louis Galbines, ang bag-o nga obispo sang Diocese o Bacolod and former bishop sang Diocese of Kabankalan. And on deeper scrutiny mga ka-K5 sang kabuhi ni Bishop Galbines, nakita sang K5 News FM that he was born in the city of Sagay, pero siyang una banwa pa lang sang Sagay. Dito siya ginbata sa putok-putokan sang bukid mga ka-K5. In his growing up years, nagsaylo sila sa Bago, and partly he was schooled in Bago City sang elementary and high school. And later on, mga K5, nag-eskwela siya sa iya nga kurso, mga K5, sa pagkapare, diri sa seminaryo, sa Sacred Heart Seminary, sa siyudad sang Bacolod. Nakaagi siya, mga K5, sang pare na siya. He was the diocesan administrator sang Bacolod City and nagserbi bilang chancellor and secretary of the diocesan curia sang Bacolod. Nakaagi siya mga K5, treasurer and collaborator sang Catholic Bishops Conference of the Philippines sang 2001 to 2006 mga K5. Grabe ang inagyan ni Bishop Galbines. And ang iya nga philosophy and theology, ang iya nagidblan ng pag-eskwila na theology nga mapari na siya, nag-eskwila siya sa University of Santo Tomas. The poor boy of Sagay nag-eskwila sa Santo Tomas. Ginordinan siya bilang pari sang Abril 29, 1994 kag nag-eskwila dito sa Roma for his further studies in doctorate and licensure degree mga K5 in 1997 to 2001. So grabe, extensive ang schooling niya sini. Pero sinugid si Louis Galbines. Sino siya? Sang bata pa siya. Who is he when he was growing up? Diin siya nag-a-star. Ano ang itsura sang balay ni Bishop Louis Galbines? Mga ka-K5, for the first time, ipakita sang inyo palatuntunan Foro de los Pueblos. Ipakita ko sa inyo in collaboration with K5 News FM Northern Negros sa aton station manager K5 Colin Cubia nga naghatag sang assignment si K5 Colin sa mga reporters naton sa Sagay. Gintaklad ang bukid, ginkadtuan mismo ang balay ni K5 or ni Bishop Louis Galbines. Eyes to the board, mga K5. Eyes to the board. balik na kita sa aton nga Facebook Live because this is a once in a lifetime story nga igahatag sa K5 News FM. I am calling on the Catholic faithful of Bacolod and Negros Occidental. I am calling on our priests, our lay ministers nga nagapamati subong, eyes to the board and share this program because today hambalan nyo si Bishop Galbines that your K5 News FM is in full support sa iyang administrasyon and we offer this segment of our program for the life story of a man, the poor boy of Sagay, and now the captain of the flock of the Catholic faithful in the Diocese of Bacolod. Para sa kompleto nga detalye, kuha untang report.
9: K5 News FM Live Report.
8: K5 Ariel Apas, good morning.
10: Yes, Sir Eric. Good morning, Sir Eric. Agikantuan naton ang panimalay sa bag-o sa Diocese of Bacolod niya si Bishop Louie Galbines. Bigyan siya nagpuyo, Sir Eric, sa may Sitio Aliwanay, Porto Kawayanan, Barangay General Luna, Siyudad sa Sagay, Sir Eric.
8: Sitio?
10: Sitio Aliwanay, Porto Kawayanan, Barangay General Luna, Siyudad sa Sagay.
8: Sitio Aliwanay, Porto Kawayanan, Barangay Luna, Sagay. K5 Ariel, putok-putok ka na ini isang bukid, layo na ini Ariel. Tell the story, Ariel.
10: Layo na gina sa si Rerek, makaingon ka, pero sa subong ka ang mga kabukiran nga bahin, simentado na magin ang dalan si Rerek, makaingon ka, city na gina ang labian sa agianan pagkanto sa bukirang bahin si Rerek. Pero ato na hinabi kagapon, ang iyagi kababata si Rerek, kag-ara subong sa linya ang kababata sini, nyagin kilala si Jose Marie Villagana si Rerek.
8: Go ahead, go ahead.
10: Yes, Sir Eric.
8: Ariel. Ang imo, dali lang. Before the kababata, may mga balay ko din nakita. Diin dapit ang balay ni Louie Galbines ang gamay pa siya. Can you describe it, Ariel?
10: Yes, Sir Eric. Kaning ayang panimalay, Sir Eric, kanang gisin natin da. Nga kanang muhon. No? May muhon na da, Sir Eric. Kasi ginto, dra na mismo ila panimalay. Nasa subong, wala diya kong din pagipapoy ano kung gitukuran panimalay sang tagadira sa may puro kawayanan si Rerek kay bangod diga atag masal dako sa repito sa ila man nga mga ila pumuloy kag kababata man ila kasi Louie Galbines si Rerek.
8: Okay, di indapit ko di may blue ni may nano nga balay di indapit gidi ang iyagid man.
10: Yes, si Rerek dira sa may kaning nga panimalay. Kanang
8: sa diin atong may blue nga balay sa punta mo tong balay ni Bishop Galbines.
10: I-review ko si Rerek, kining panimalay.
8: K5 ba, Ariel, nakita ko di, grabe, hasinda, kung amo si Bishop Galbines was born sa pamilya nga ara nga star sa daw hasinda property?
10: Yes, si Rerek, ang background niya before,
8: okay.
10: Iya amay, isa ini ka inkargado sa tubuhan,
8: uy!
10: Sa may hasinda, sa may barangay General Luna, si Rerek.
8: Okay, so ang tatay ni Louie Galbines, inkargado sang kampo dira sa Luna Sagay. Kampyon, grabe nga balita ni. Mga ka-K5, tanawan nyo na, amuning balay ang lugar nga gindakan ni Bishop Louie Galbines. Go ahead with your story, Ariel.
10: Yes, Sir Eric, kagasunok pa naman ni Jose Marie Villagana siya kababata. Bishop Louie Galbines, ano pa lang katulong si Rerek sa lugar kagidala sa may maaw kago dito naman magpuyo kag dito naman mga buhi dito sa may maaw si Rerek.
8: Sino nagdala sa iya?
10: Iya amay.
8: Ang amay nagsailo naman sila. Okay.
10: Oo.
8: Ariel, standby ka. Sigiha lang ng video kay 5 Etan. Yari subong sa akon linya. Ang childhood friend ng amigo gid ni Bishop Louie Galbines, kilala yagid, mga playmate siya bilis ang gagmay sila guro, yari sa akon subong si Jomari Villaganas, upod naton subong nga aga K5 Ariel Apas. Good morning.
11: Good morning, sir.
8: Boss Jomari, mayong aga.
11: Mayong aga po.
8: Oo. Nya, tagadiin ka, Jomari.
11: Tagapuro ko yan, sir.
8: Kawayanan.
11: Ay, Barangay Luna, Sagay City.
8: Very good. Pila ng edad ni Jomari?
11: 65, sir.
8: 65 years old, ho, binpa, inog di bomo pa lang. Jomari Villaganas. Jomari, may pamangkot ko sa imo kung masabat mo ini palakpakan ta ikaw. Kilala mo si Louie Galbines?
11: Kilala, sir. Gabmay pa kami dere.
8: Kilala? Tuod bala? Kilala mo si Louie Galbines?
11: Kilala, sir.
8: Okay, testingan takabi kung kilala mo gid siya. Sinong hayo ni Louie Galbines?
11: Louie lang yapon dere sang una, sir.
8: Correct, Louie yapon. Dason nga pamangkot. Wala ni siya kung tuo, magsulat.
11: Galing ang pagsulat, sir, daw hindi ko ka...
8: Correct. Correct na. Ano ang paborito nga pagkaon ni Louie Galbines ang gamay pa kamo?
11: Hindi man po kakuha.
8: Correct nga po ng sabat mo. Correct nga po. Duwa na correct na. Puro na correct nga. Hindi ka kasigurado kay Tini.
11: Oo, kay Tigado kami sa kong natin mo.
8: Correct. Now, kilala mo, ginti bishop o bispo na siya subong sang Bacolod. Gintistingan talaga kung kilala mo. Kilala mo, igali siya. Kilala mo, ginti. Obispo na siya subong sang Bacolod. Kabalo ka nga obispo na siya?
11: Kami obispo na kami nga naghalin-galit re.
8: Okay, kabalo ka na nga obispo na?
11: Wala pa, bishop pa ito. Naibalaan ang konser. Kagapuro ko na kay Palungan na obispo na galit siya.
8: Ang bishop kag obispo, isa lang na. Isa lang na siya. Maudiay ba? Maudiay? Ang bishop o obispo na. Isa lang. Usa lang na siya. One and the same na siya. Now, ano ni pila ka tuig of the nine ninyo ni Louie? Halin sang gagmay of the nine ka mo?
11: Mga six. O nga ano pa katuig siya, sir. Nagbalhin na siya sa maaw.
8: Pero sang gamay ka mo? Gaupod ka mo ni hampang ni Louie Galbines?
11: Gaupod kami, sir. Kay silingan lang kami.
8: Ano ginahampang niyo singuna ni Louie?
11: Ano na, nang liyo-liyo, tubig-tubig. Abis apon, magkuhan kamusta talamnan, magkuhan skarbaw.
8: Okay. Ano ni si Louie Galbines ang gamay pa? Buot gid man isa, Diyos nun gini siya?
11: Buot kay sir, alam gini sir.
8: Alam gini siya? Okay. Pero sang gamay pa ka mo, Jomare, nagdakom ka na nga daw mapare gini siya?
11: Daw wala gini ko gabang tao, magkit mo kinsar sir nga mapare gali siya sir.
8: Huwag ka gid nagpinsar, ha?
11: Oo, pinsar nga, mapari gini siya, kamabirsumbi siya pag gid.
8: Oo. Pilang edad niya paghalin niya da sa inyo sa sagay?
11: Mga anong katuig, sir?
8: Halin sa tuway niya sa kabalik-balik da?
11: Kabalik siya karon sir, pari na siya, sir.
8: Nagbalik na siya? Di pagbalik ka, nagkitanay ka mo?
11: Oo, opo niya amay, sir. Kagaya mga utod.
8: Ah, nagkantod, asla sa sinda?
11: Oo, kaya di rin mga nagdumala, ya amay, sa una mo. So kay Sirio del Castillo.
8: Amo nang amo nila sing una.
11: Oo.
8: Pila ni ka magutod sila ni Leo Galbines, ni Louie Galbines?
11: Anong sir, tatlo ka baye, kag tatlo ka laki, si kamanghuran gina si Louie.
8: Kamanghuran gina siya? Ano ni siya sing una? Palapyangak, palahibi siya hindi?
11: So, hindi, masir, buot na siya kayo sir.
8: Buot, gina siya gali, ha? Grabe, ha? Tisiyo, nag-upod mga muda nga luwa pa nakasaka kahoy, kag paningit namang?
11: Oh sir, saka sa risa, sir.
8: Gapanaka ka mo sa risa? Oo. Okay, so grabe, kabisado mo gin si Louie Galbines, ha?
11: Oo, kahit pagkabiri mo gina siya, sir.
8: Pagkitanay ninyo ni Louie Galbines nga pare pa lang siya pagpuli, nagkamugi dyan, nagkitanay gina mo, nadumduman niya pa ka?
11: Nagkanto, gisa ni Risa sa balay, lagi ko nan, sir, istaran. Kaya wala ka man kumaguba.
8: Okay. Tinakit anay ka mo, kilala ya pa ka, nga migo haigig ka mo?
11: Kilala, gyapon yun din mga tao, sir, kutok siya nakilala sa kuna.
8: Why ka mo niktilaw to pungulay sing gamay pak mo?
11: Wala, sir, kay gamay. Gamay pa man kami, sir, wala pa may mag-away.
8: Basip lang ga-away ka mo, sing una magtubigan, ay ka mo?
11: Wala, gid, sir.
8: Why, gid, okay. Karon, ano ang imo pamatyag kay ang pinakataas nga pare sang diocese o Bacolod, amo na si Bishop Louie Galbines, nga upod mo sing una kagkahampang mo lang dira sa inyo nga sityo sa Luna, dira sa sagay. Ano ang pamatyag mo kay amigo mo gid ang obispo sang Negros o sang Bacolod?
11: Jomari. Kaya ko sir, lipay ko po kayo sir nga adres sa mong lugar sir. Na tao rin ang bishop na karon. Proud ko kay Louie Galbines.
8: Okay, proud ka. Oh. Ano naman ang pamatyag sang inyo nga mga kasimaryo dira sa pagkabati nyo sang balita nga si Louie Galbines gali obispo na sang Bacolod? Ano ang sitwasyon sa barangay nyo kag sa asyenda?
11: Inoy pa yung barangay Luna naman dire sir, kay may obispo na kami dire.
8: Ahay.
11: Dire na galin.
8: Ahay.
11: Kon sir.
8: Oo.
11: At kay proud ay ko sir kay alam-alam ng bata mo sa una no si Louie kid.
8: Okay.
11: Proud po sila na yastang yung amay, mangunguma raman na sir.
8: Ang mangunguma lang?
11: Oo, mangunguma. So, dumala siya kay Jill Castillo.
8: Oo.
11: Amo to nga, medyo apigado mga isa ko na di, pero kay bintahan, hala kay medyo may binulan, may ampapa sa una.
8: So, kung maghambal kasi una nga administrador sang kampo, medyo daw madawa-dawa pagkabuhi siya na iya.
11: Oh, dawa-dawa ko na sa una, kay Jerry sa una. Sandulo ako lagi, sagul-sagul kamuti ang bugas para makakaon lang yan.
8: Okay. Sang gamay pa kamo, naka-classmate, naka-grade 1 pa si Louie sa inyo?
11: Daw wala siya ka-grade 1, Dre, sir.
8: Kay pagka ino-grade 1 niya, nagsailo na sila sa bago, no?
11: Lagi pa rin doon, masang amo ang iyang asinda, Dre, gindala na iyang ama ito sa baaw. Dito pa dumala na po.
8: Mm. So, sailo man sila to?
11: Oo.
8: Oo. Pero sang gamay pa kamo, ano ang namutikan mo sa kay Louie Galbines? Do may kwan gid man abi nga mapare na?
11: Oh, do wala man siya ko do dito sa tikalon. Do basta buot siya sir,
8: okay.
11: Pagkabata gud.
8: So very good. Tayo mare, salamat gid sa imo kag at least kamo mga bugalon dira sa Luna ngang obispo subong sa Bacolod naghalin sa inyo lugar Tay Louie. Jo mare.
11: Oh, proud di kami kay sir, lipay kay mi sir.
8: Okay.
11: Nagkapanawagan po ko kay Bishop Louie sir na oh. Kabay pa nga sa dasing pista, siya ang mag-misa doon sa sagay.
8: Liwata, may liwata?
11: Kapanawagan ko si mo, Bishop Louie Galbines. Malipay mo kami doon kaya sa dasing pista sa sagay, ikaw buta ni mag-misa doon kaya nakamisa na sa una, sir mo.
8: Okay. One final question, Jumare. Kung magkanto na subong sa balay mo si Bishop Galbines, pinakabilog manok ihawon mo para siya?
11: Alipay-lipay, guro ko, sir. Kung ang bisya, makakanto dre.
8: Sige, okay.
11: Ihaw ko bisya mo kuhan, sir. Manok, maihawan yun ako.
8: Okay, hindi lang baboy, no? Kung ako lang yung magabot na mo ng baboy. Okay, Jo Marie, salamat. Gid, salamat. Gid lang alang ako sa oras.
11: Salamat ko, sir.
8: Okay. Ariel Apas, salamat gid, Jo Marie. Ariel, hindi lang mag-extro, mga ka-K5. Nakulabos lang kita sa oras, but you heard it right and you heard it first. Diri sa Foro de los Pueblos, ang mga abyan ni Bishop Louie Galbines. Monsignor Louie Galbines, our bishop, good luck as you manage the flock and lead the flock of the Catholic faithful of the Diocese of Bacolod. From K5 News FM, we wish you all the best. Why na kita time sa itong pagpangalagad, palatuntunan, Foro de los Pueblos, Biyernes nga edisyon sa itong pagpangalagad. Ginaremind ko lang tanan, ulan init, hindi pagkalimtan, DTX 500, ang aton nga Mighty C, kag Ditribayo. Pangin kapot gid mo tudo sa aton nga mga food supplement nga makapabaskog sang lawas mo. Kag kun mga pika man lang DTX coffee mix indi naton pagkalimtan. Friday way na kita broadcast buas, so in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, kag sa bilog nga news team sang K5 News FM, ini si K5 Eric Tenerefe nagasiling. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Lunes naman, bye-bye.
9: K5 News FM. News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information.
0: pagpamati, kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Good morning sa tanan nga nagatutok sa atong programa. Oras subong para sa impormasyon sa ikaayong lawas, alas 9:03. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no, sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Saluwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan, of course, ang mga upod naton sa aton nga programa, Sir Kevin, no, Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
17: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no, sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo ang superior antioxidant nagaprotekta sa inyong selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 ang Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sa isang impeksyon, tugas ang mikrobyo. Kag syempre, no, ang pabakod nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics.
16: Mayong aga, Sir Boy.
18: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga kong Slow Rubs and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amo ni ang nagapahubin sa aton silula kay super antioxidant ini, no. Amo ni ang gabato sa ginatawag nga premature aging brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes your cells to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo ibus ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa makareact dayon, engineer, ha? Pa makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo, remember your cells, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ga-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat ka puti, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, hapos ni memorize, so, no, nga supplement Eye Care Capsule Gold, no? Amo ning pinakamayo nga gitawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante dang palatuon, ha, mga tawo nang computer pan may ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse pan may sila mataga pulaw pan may, this is the best supplement for you, Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag Eye Care Eye Drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kunta sang trakaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sang mikrobyo, mag D3 Bio.
16: Okay, okay, no? So, istoryanta, sila nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, mm-hmm, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, mm-hmm, ang sumos means sleep. So, hindi maka
17: tulog.
19: Tulog. Oh, so amo nang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko mga personality like Nikola Tesla. Ga problema sinang tulog.
17: Sang insomnia no, ga prayer sila sang insomnia. So para sa atong deck DTX 500 kag Mighty Sea Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no? Sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkutunta ka, pag nabatian mo ang word nga insomnia nung gasulod din sa mga pinsar,
19: nga busingon. Medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired, tayo wala tulog mo.
17: So, amo na, engineer, wala tulog. Oo. Uh-huh. No? Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no? May ara pag nagambal kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog, or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer. Let's say nagpulaw ka pero timprano kag abugtaw. So that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
19: So, but yun, kung kulang-kulang tulog mo, problema, insomnia man na.
17: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amuna ang iyang kwan. May ara duwa ka klases ang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya. Kadali lang. Let's say, pagka next day, nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amugin ni siyang nag-labot tatlo kasi mana nga ginasupreher mo.
19: Pabalik-balik, hindi yung problema.
17: Nakulang sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no? Bilang isa ka tao. Hambal gani ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
19: Repair and maintenance.
17: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw and nag-undergo sa oxidative stress or sa oxidation process. So to cope up dira kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages sang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi

0: nga mga tinuig, engineer. So ang pati pagid dili ang pagpabakod sa imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress, no? Stress ka, anxiety.
1: Like for example, gimbayaan ka sa imong uyab.
0: So sa ini nga kondisyon engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imo nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imo nga brain. So example sa mga pwede magtugas ang imo sa stress, financial problem,
1: okay,
0: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. Mm-hmm. So paano ini kay ang stress amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May mga ambal ba, Sir Kevin, nga inang mga buang, kung nagalakat ba sa dalang, kung isa daw wala pantalon, wala pa yung kung nagka-stress mo.
0: But, ina sila yung engineer, wala sila nagka-stress. But they have lost their sanity.
1: Gani, gani.
0: No? Amo na sila engineer. Because may defense mechanism ang aton nga lawas. No? Ang aton nga brain. If ang stress tamaan naka, ano, in the unbearable, hindi na kaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
0: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
0: Amo na siya, engineer. Mabuang. We lose our sanity. Uh-huh. So, remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kaya hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime, matulog ka na gidlang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
0: Ka pa cellphone, or gatulog ka nga, or ara ka sigdaan, pero wala ka gapatay, suga, engineer. So, pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay, pwede masuppress ang aton nga sleep hormone,
1: okay,
0: which is ang melatonin. So, mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bala ko, no? Ang ilang partner, ang asawan lang, butang nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi kids na makatulog mga daan, may partner pa.
2: Experience ka na ng engineer.
1: Okay,
2: ubin ka pa yan.
1: Ubin.
0: So, para ko engineer mo, o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate, o.
0: Oh. So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
0: O, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
0: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
0: mga energy drink,
1: okay,
0: soda, no, mga soft drinks.
1: Okay.
0: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara ka na ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian, because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog kung gabi. Kasi syempre ang ambakugin ng mga mental health conditions kaya isang anxiety, depression, mga post-traumatic syndrome, kasi syempre panic disorder. Kasi may certain mga medication, engineer, nga nag-disturb sang aton nga sleep, no, mga decongestants, mga medication na decongestants, antidepressants, kasi mga corticosteroids, kasi ang mga babae, engineer, prone man ni sila sa insomnia. Kaya sila ang ilang hormone system is perte ka-erratic.
1: Doon may mga abnormalities.
0: Kasi lagi dyan ang prone sa hormonal imbalances.
1: Correct, correct.
0: So, isa, ang bayi kinanglantag intindihon bangod sa ilang ginaagyan niya mga hormonal, unstable hormonal, hormonal system nila.
1: So, no? Intindihon to lang na kung permit na ginaakigan sa asawa ta?
0: Yes, engineer. No, kay basic ka, gamood swing lang bangod sang hormonal imbalances.
1: Okay, okay.
0: Ikawalo, engineer, ang aging, no, so mga tigulang mas prone sa ginatawag nga nubo ang ilang sleep pattern, no? Kaya mga tigulang kasi late na matulog.
1: Mm-hmm.
0: Kaya may mga responsibilidad pa, tapos mabugtaw temprano, no? Kaya makadto sa ubra. So muna, engineer. So paano bala makita naton ang temprano nga mga sinyales sang insomnia? Nabudlayan ka magtulog, tapos masami ka kakabugtawan tungang gabi.
1: Mm-hmm.
0: No, engineer, amo na siya. Isa pa, nang damo ka oportunidad magtulog, no, na kompleto mong 8 hours.
1: Uh-huh.
0: Pero pagbugtaw mo, kapoy ka.
1: Gapon,
0: so, imagine, engineer, kompleto imo tulog, hindi ka kulang, ha?
1: Uh-huh.
0: Pero pigaw imo nga
1: repair
0: of,

0: Trip. Ang repair sa labas mo, wala kang bulig eh.
1: So, ma-considered man na siya engineer, nga insomnia.
0: Uh-huh.
1: So, ang pag-ano-pagid, example, natulog ka na sa aga, tulog ka pagid sa hapon, that's why isa pagid na kabagay nga nabudlayan ka magtulog sa gabi. So, paano makabulig, engineer, ang antioxidant sa aton nga quality of sleep?
0: No? Like DTX 500.
1: Nga-ara sa DTX 500. Kaya remember, kung aton lawas is nag-suprayer sa insomnia, perte kataas ang oxidative stress sa aton nga lawas, engineer.
0: Mm-hmm.
1: Nga nagatuga sa mga inflammation, which makes our body nga budlayan pagid mag-repair, gakadamage sa aton nerve cells sa aton nga part of the brain. No? So, mabudlayan mag-coop up ang aton lawas, nga ibalik niya ang aton circadian rhythm. So, kung ga DTX 500 ka, engineer, adlaw-adlaw, nga bugana sa antioxidant, ginabuligan mo ang imo nga brain nga maproteksyonan batok sa ginatawag nga oxidative stress. Ginaproteksyonan mo ang imo nga mga ang imo nga gut, no, nga magproduce sang ginatawag nga serotonin nga kinanglanon sang brain para maghimo sang melatonin para mag-induce sang katulogon sa aton nga lawas. Kay kung may arak insomnia, engineer, damo posible nga mga balatian ang pwede mo ma-develop.
0: Correct, correct.
1: Hypertension, diabetes, cancer, kag heart attack, no, engineer. So inatanan, kinanglan ta ina siya i-prevent, no. So kinanglan naton mag i-change aton nga mga health routines, no. So kinanglan ta magtulog temprano, kung ara na kita sa aton nga higdaan, di na kita mag cellphone, no. Kag kung may stress gid man kita, sometimes, no, taking a pause.
0: Mhm.
1: No? Hindi mo siya dopaminsaron ang stress. Kay the more mo na siya ginapaminsar, hindi ka mayo ka, decide in sakto, engineer. So, kinanglan mo lang na take one step at a time para ma-manage mo ang imong stress, engineer. So, para hindi man apektado ang imong tulog. So, again, ang ambal ko sa benepisyo sang antioxidant is it helps your cells to repair itself, no? Kaya gina-prevent niyang damages nga pwede makahinder sang ginatawag naton nga cell repair. Plus, ang mga inflammations nga pwede magtuga sang discomfort samtang kita nagakatulog, no? Let's say, may mga pagpalang hubag gada, nga gamay lang atandog, gasakit dayon. So, remember, ang antioxidant, hindi lang siya kay cellular protection. It is also an anti-inflammatory agent nga ginatap na ang mga inflammation sa aton lawas. So, din pagid naton makuha, engineer, ang antioxidant, so buga na sinang aton nga mga prutas, aton nuts,
0: uh-huh,
1: no? Even our extra virgin coconut oil is very rich in antioxidant nga ara sa D3 bioengineer. Pero syempre, ang may pinakamataas nga antioxidant level ara sa D-sugar, sugar cane extract nga ara lang sa DTX 500. Partneran mo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C nga may vitamin C isa man ka potent antioxidant, engineer. So kung gusto mo kampiyon imutulog, take the power trio. May DTX 500 ka, Mighty C Alkaline Vitamin C, kag D3 Bio.
0: Salamat Sir Kevin. Ario, i-introduce ko sa inyo ang do wala gigaka-stress. Sir Boy Solweta. Sir Boy, gobi. Wala niya gaka-stress siya.
2: Gobi ko mo. O kaskers magsa. Lalo naman kung sa si boss kaka-stress na na. Anyway, no, good morning, Liwat. This is a talk ni Dr. Yahanta Liwat. No, let's support. Ganta nyo tayo nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin. No, ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. How does D3 Bio together with DTX 500 and Mighty C helps you sleep? Ano yun bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland, no? Amunin yung tawag, amun pineal gland nga ini, amunin yung tawag nga may, amunin night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So, subong adlaw to na to, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mont, ambal na itong tingin ang pineal gland, kagamay-gamay lang gidni.
0: Mm-hmm.
2: But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do, ano na niya siya?
0: Do dumais.
2: Do dumais, do butil lang sa bugas ni kada ko. Gabi ang dugo ka kadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampyon, damo gini siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni sa engineer.
0: Okay.
2: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pinyaglan.
0: Mm-hmm.
2: Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pinyaglan, which is basically plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tidaw, gininto mo man to ang imo pinyaglan. Oy! Ah, gali, what?
0: So, doon ako pasalamat. Magkita kong ma-brown out. Gali ang, kwan? Ang aton.
2: Ay, hindi gininero yung init. Di kami kapong katulog. Ang ginapasalamat natin, ang ginpatay mong suga. Ang ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland, basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10, ina. One of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagid sini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, ngalin sa pineal gland, nga ginapamayo ni D3 Bio. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Pero mito di gambal, ano gina-repair ta during sleep? O ano lang ginausal sang lawas to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ini ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga imo mga muscles muda, and everything, gina-repair na sa human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag naton ketones. Ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold-pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleeps. Because remember, when you sleep, you still need energy.
0: Correct.
2: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair your body, those cells repairing the body also still needs energy. Alin na tanan sa D3 Bio nga gintumal mo before you sleep.
0: Okay.
2: Ang nami sini, that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is a
0: drainage, it's
2: a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Ginahaboy ta ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
0: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
2: Correct.
0: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nagarelease ng melatonin?
2: Your pineal gland.
0: Okay.
2: Amo na siyang nestoryanto subong.
0: Okay, gani.
2: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero ang melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaubra sa gut mo.
0: Mm-hmm.
2: Delivered na alin sa imo tiyan, agi na sa vagus nerve mo, magkadto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
0: Mm-hmm.
2: So sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, gid sa tunga, gid sa ginputang. Gid sa tunga, gid sa ginputang sa imo brain. So moving forward, your pineal gland, no, is really important. Damo ni siya role, no? Iba niyang role i-discuss in the future, but its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 bio, may ketones ang balta. Di pagin ano pagin mo brani D3 bio, ha? May ferulic acid like ang balin Sir Kevin, and D3 bio has its own antioxidant, ferulic and gallic and picomaric acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no, together with your lymphatic system. So akong abi mo ang D3 bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili
0: benepisyo,
2: damo pagili benepisyo ang mahatag sa D3 bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 bio.
0: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
2: Ready
0: ang dolphin?
2: Trivia si engineer.
0: Nagakuha na siya. Actually, nagalangoy na siya,
2: Sir Boy.
0: Pero para maka-preserve siya, mm-hmm, sa iyang energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
2: Mm-hmm. Ah, magtulog na siya.
0: Magtulog na siya.
2: Amo na siya magtulog. Half of brain niya, amo na.
0: Half of brain.
1: Kaya ang half of the brain, engineer, amo nang ga-protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
0: Correct. Mm-hmm. Oo. So, amo nang mga gamay nga trivia bala. Ang kamilyo, kuha na nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. 30 minutes lang.
2: Kung kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
0: Do, wala. Kung kaya na, kung pamangkot ko sila.
1: Hindi sila kapiyong.
2: May kisabat sa tuloy.
0: wala sila kasabat kung nakatulog sila.
2: Anyway, no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
0: Oh.
2: There are organisms na hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
0: Okay.
2: Kung nakasleep ka na,
0: uh-huh,
2: pag mata mo sa aga,
0: maligo.
2: Maligo ka dahil.
0: Maligo ta, kagagamit ka sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, na ang magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit, ano pag ito mabulig?
1: Yes, maliban, engineer, sa miara, kakutis, nga hamis, kagwapa, dapat imukutis layo sa skin diseases. No? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa. No? So sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, imukutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases, kag sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa da nga say, sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod, bugana sa antimicrobial property, ang atong DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre, virgin coconut oil, engineer. So para hamis kaglayo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap.
0: Partneran ta man ina kun lagabaho lang atong ilok. Isilang ni Sir Kevin
2: may mga baho. Hindi na magulata magbaho.
0: Gani.
2: No? Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
0: Correct. May ala kita na Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh, the natural deodorant may VCO nga kaya tap noon mga may kubyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness kung amuni ginausan mo gamat-amat paputi.
0: Correct.
2: Gabanaag ang imo ilok kung naka-clinic ka di yung fresh cap because may yung whitening properties niya sa vitamin E content nga sa VCO sa Clinica Dio Fresh.
0: Trokin nang lang tamhan mga pikita na adlaw-adlaw. Kada agaya ang gina-open ko yung kape, DTX
2: Coffee mix.
1: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
0: Oo.
1: Kape nga hindi makapainsumya. Makabulig pa sa mga pag-repair sa mga laos kibangod bugana sa antioxidant. Ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong digestive tract. Kag na amuning kape nga hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pero kung gusto mo,
0: Double dose
1: ang antioxidant, mm-hmm, no? DTX Premium Coffee, engineer. May aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant kag syempre. Kung ikaw ga problema sang imong blood sugar level pero gusto mo gidya matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, mm-hmm, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imong blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
2: Ano no, kuno naka DTX Premium Coffee kana bugana kana sa antioxidant, mm, ka pangkontra sa imong bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? Mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang gitawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala kaga shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag-Eye Care Gold, may zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ang ngalan, when you take care of your eyes, mag-Eye Care Gold. And of course, Eye Care Eye Drops. And mm-hmm, Sir Kevin,
1: okay. Siyempre kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, Sir Boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag-prebio coffee, imo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag-alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut para mag-produce sa mga happy hormones kag vitamin B nga kinanglanon sang aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag-prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya, engineer, ha.
0: Uh-huh.
1: Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mula na kung ang imo nga probiotics is Clinica's Probiotics.
2: None.
1: May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer, sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabenepisyo gidang imo nga lawas bangod sang spore based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
0: Ay sa pagig nga nami subong ining aton nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo labi na gi kung medyo may ilo edad ko na, Sir Kevin.
1: Extended
0: gidya ang nagalaylay kag nagadunglay magauntay, Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Ah, nami ang mood mo kaya nga grabe ang flow sang dugo la, Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
1: Bugana pa sa phytonutrients kag amino acid in
0: correct.
1: Ang extend, so nami gini sa imo nga blood circulation. Pero si Sir Boy ya, engineer, may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
0: Mm-hmm. Gani.
2: Nila nagapanami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
0: Sadiin mo na ginabanyos?
2: Ginabanyos kuno sa akon mga loved ones.
0: No? Hindi po sadiin nga party sang lawas.
2: Sa likod.
0: Ah, likod.
2: Ang DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil kampyon ang hagod nga ginahatag ini, relaxing all your muscles, no, mga may mga nginangin ka sa kasukasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sini kampyon.
0: Correct.
2: Kampyon, gapa-relax mo brain, gapa-relax mo stress, gapa-relax mo during biyahe hilo, no? Mga sakay ka sa bus, kagulpi, galingin ang ulo mo, simutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relax mo brain. So kung gusto mo nami ang imong imbalan news, imo balay, ha, mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
0: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo.
1: Yes, madamo gid nga salamat no sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa kayong lawas diri lang na mabatihan sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo. Sa tanan nga branch ang Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa amon nga Facebook page Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga ara sa inyong lugar, no. Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas samligan, balatian likawan.
0: Mm-hmm. Sir Boy,
2: pwede kayo maglipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng sidula, hubin ng tsura, mag Mighty C na alkaline vitamin C para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-Eye Care Gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal, good morning and God bless.
0: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
2: Wow.
0: In behalf ni Doc Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa operation. Sa aton nga kwan, station manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album mo. Salamat sa inyo pag-upod sa inyong programa. Kabayang ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sa tanan naton nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makigbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istas.

0: istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Masimula kun nagbuang na si Mami Kayot, ha? Nagbuang na siya kay Norbing di malunhaw?
2: Ay, oo, oh, gid guro eh. Tungod guro sa bulitas si Norbing.
1: Ay, nga bulitas na. Tungod sina nagbuang si Mami kag si Chay Marites.
2: Oo, eh, hindi lang si Mami mong gabuang-buang, kundi pati si Chay Marites, eh, hindi ba
1: yeah,
2: lang?
1: Yeah, oo, gani, ambal ko gani. Ay, halit, isang bulitas sina, ah. Namin na lang nakaksun bulitas ni Chu Norbing kag ipatulon siya.
2: Hala, sadya-sadya hino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nakabalik na si Bong Sansaw?
1: Ay, wala pa, Mr. President. Ato pa siya sa field?
0: Sa diin. Sa diin nga field. Sa sugarcane field? O kon sa football field?
1: Natural sa survey field, Mr. President.
0: Mayo kon magsubong sina. Kay para magabalik o kon pagbalik ya, may resulta na gilayon. Kaga, medyo excited na ako sa magwa sa resulta ya.
1: Kanga, excited ka, pero medyo lang how?
0: Ay, hindi ginhapi to, no? Kay te, kabalo ka naman, nagsunggod sa akon si Kas ako ah. Kag daw, nagpiait man siya na yun eh.
1: Sige lang ah. Makulukar lang na ah.
0: Kabay lang eh. Kay kung hindi, basi kung mabaldata sa ibang na tao.
1: Hindi kita maano. Kay damo man niyang aton nga sakop. Tapos, ang survey pa ni Bong Sansaw bahala dayon. Ay, ang aton ginbayaran nga media ang bahala sa pag-publish sina.
0: Oh, animal. Nagpagwa pa bisang statement si Kas Amo. May tani kong ginsulat niya lang sa papel kay pagwaon talaga piki na.
1: Sabagay, may punto ka, Mr. President.
0: Budlay abi pagwaon niya. Nga piki kay nakabidyo niya.
1: Ambot, ano nga kabuoan nga ng iyang aginhimo?
0: Basi gusto niya giguro nga mag-trending ang video eh.
1: Ay, trending gitani eh.
0: Ati, paldos eh.
1: Ay nga, amon, Mr. President.
0: Basi ma-monetize na iyang page, kundi damo ads nga magsulod kag maka-income ang iyang page.
1: Hala, pati amon na, manginyawat pa siya?
0: Ay, oo ah, si Kas Apaya, yawat pa na iya.
1: Sadya-sadya, ino.

daw medyo nagapanik si Mr. President sungod tungkol sa pagpagwas ang video ni Kasaya, ha? Ano abi kay siya gidaan ng state witness, eh? Siya gidiyang nakaibalos ang tanan-tanan nga pinalapaway sa minaleta nga kwarta, eh. Ba? Kabay pa kuntani nga makuluka lang siya ba? Kay kung matabo mo ba si mawadaan kami di buhay-buhay sa palasyo? Kag mag-untat ang tubod sang tuburan sang kwarta? Hindi dapat nga mag-away sila. Kay sila-sila malang pareho ng mga crocs o kon mga buaya. Dapat mag-unite sila. Agud ni hindi kami balamuhian sa tawo. Kag dapat mapabiling nga sikretong kinawatay namon dire. Wala pa ko katapos nga daan sa ginapaobra ko nga balay. Dapat tapuson ko ang balay ko ante sa mga binustuhanay. Sadya-sadya, no?

0: আরে ওকে না নেই রাজ্য না চার্জ করে নেই ফল না নে এই না কোবা নাকি বোলা যাইনি তানে আমি বে বান্দারন তো না কাই মামাতে না কো সাকাই দি যাই নিল হয় আরে পেয়োগে নিয়ে কাই দি যাই নিল নে কাই সবাক রাউন পেলাম দোমা পালুম্বা না কাবায়ো সো সান্তা না
1: Hello! Hello, hello, hello, hello, hello, hello naman, mga kasotap!
0: Ati pihogin nga siya ni.
1: This is me, back once again. Ini ang inyo alagad nga handa mga lagad kag magpaalagad.
0: Puwerte ba?
1: Balik naman kita sa aton isa ka oras nga programa. Ako ang inyo hard-hitting commentator, DJ Nilo!
0: Aba, hard-hitting gagigali ah?
1: Isa ka oras nga programa, 50 minutos nga commercial, 10 minutos nga waka.
0: Halang, ara naman.
1: Gusto ko man tani nga magbalbal. Sa akong nga komentaryo, pugaling, kulang na sa oras eh. Tani, makalaula naman ang mga sutab sa gobyerno ang akong komentaryo.
0: Balbalabla, DJ Nilo, para Pasko ka.
1: Gusto ko man tani nga magbalbal. Ugaling, basi akigan ako ni tatay ko.
0: Animal kami ni Moya. Hadlok ka?
1: Oo, oh, sige na. Plaster na kamudira, ha? Kag mamati sa 50 minutos nga commercial dugay-dugay, ah. Mabalik pa ako pagkatapos ang 50 minutos nga commercial.
0: 50 minutos nga commercial, dugay-dugay ba?
1: Ini sa gihapon, ang inyo sininga DJ Nilo para sa programa nga tinig ng mga suta.
0: Sadya-sadya, no? Wow!

0: Live News.
1: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos matrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambasang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy's Pollen Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Pollen Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
1: Mabakal sa malapit na butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagimungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.

0: kali maghatagsa kung tutudakobot kon?
1: Eh, hindi lang ko, anay. Kay daw hindi ko magpatisi mo.
0: Kag nga, amanaw.
1: Kay abot ta kay yang adaan. Nga pagkaon lang yang lagas mo ya.
0: Hindi man ah. Gusto ta lang kaya makaupod.
1: Makaupda na man kita dasun nga dalawa. Sa aton, Sunday school. Lapit naman lang ang Lunes.
0: Sige ah.
1: Sa Sunday school naman ta kita ay ah.
0: Kung dito, hatagan mo ko pagkaon.
1: Uwa, kung may sobra eh.
0: Ikaw wala bi sobra.
1: Di wala eh. Sige lang, dito lang ta kita naya. Pangita lang, pangita ka lang to anay, sang makaon mo.
0: Mangita ko gani, kag nakakita na ko.
1: Te, ara man gali, nakakita ka naman gali.
0: Oo, nakakita na ko. Sa imo.
1: Ay, nga, kulang pa niya sa akong gani ya.
0: Bisan ko may lang, why kita da?
1: Wala gid eh.
0: Bisan put-put na lang ako na.
1: Wala na gani. Akon lang niya.
0: Ngek, dalok-dalok ka man gali.
1: Ikaw goro, kay ikaw man niya gani nagapangayo.
0: Wala, sadya-sadya ino.

0: Kamusta, Bong Sansaw?
1: Okay man lang, Cash.
0: Kamusta ang ginapaobrasi mo ni Mr. President?
1: Ni Migo ko, Bingbong?
0: Oo, ni Migo mo.
1: Karon sa hapon, tapos na ang tanan nga ginpaobra niya.
0: Very good, eh?
1: Gatipon pa ako sang tanan nga mga detalye para nga i-include ko sa survey inang mapatihan man bala.
0: Inaiya, patod malipay mo gid si Mr. President.
1: Para paldo naman kamo.
0: Kad ikaw man ina.
1: Why? Mapaldo gid kuya times two. Ikaw ya, times five. Kay di, si Migo Bingbong ya, 10 times kinang iya.
0: Importante, paldo ka man ah.
1: Sige. Bayay ko diyan ay kas, kay ga-focus pa ko sa akon ulubrahon.
0: Nga ako may upod ka dihaw, hindi ka may kobra.
1: Hindi ko kapasabor. Kayman may nagasinabad. Gusto ko yasang malino nga ambience kung nagasurvey ako para hindi sansaw ang resulta.
0: Piho say mo eh, no?
1: Piho gidi? Kay wala kuya nagaubra nga hindi piho.
0: Sadya-sadya eh, no?

0: Hello, Toto Dax.
1: Migo Toto, ari kami.
2: Hala, mga good influence nga mga amigo, hari man ka mo.
1: Guys, anon ka lang de. Ano paging kaduan kagid namon?
2: May upod ko di kay na. Kaso naglakat na.
1: Sino ang upod mo dire?
2: Si Angelina Tamboki ko.
1: Ah, o te anong mga istorya niya sa imo?
2: Ginintoy ako. Gatagan niya ko kunosang pagkaon.
1: Te, kamusta man?
2: Wala ko yan ang pinto siya eh. Ano matyagan niya sa akon? Ilinton?
1: Hindi aw.
2: Ano mga amigo man?
1: Hindi kagid man niya linton, amigo, hindi bala? Ikaw pa yan, amigo. Basko kagid yan, ho?
2: Oo, ako yang adaan, budlay kuya. Budlay ko intoon. Basta pag-abot sa pagkaon. Maintoan lang ko si Iban nga bagay, hindi lang sa pagkaon mo.
1: Oo, oh, Miggy, ikaw pa yan. Amo ka na eh, sa tabon pa nilang suta ba?
2: Oo eh, ako pa ya.
1: Sadya-sadya, you know? Wow!

Ang sunda pagidin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: D3 Bio. Yali ka ukabala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Kasi ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: Sa una,
3: today, magid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing yari yan, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki pija katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, gula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
1: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio?
3: Mm-hmm.
2: Suno sa pagtuon, ang D3 Bio gapanami ang iya absorption sa imong essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, Sir Boy, ang imong mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anhon mo na siya inom da bi mineral nga zinc, gakaon ka sa ano, sang mineral nga zinc, mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb because ang D3 Bio may ara sa MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, Sir Boy, kinahangla na siya sa pag-create sa bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na ang mineral nga zinc, Sir Boy, kung palainom ka D3 Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
3: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3 Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 Bio, importante kikaayo, no?
4: Kag ang D3 Bio, Sir Boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium amon nagabulig sa paggamit sang aton lawas ang carbohydrates para mausar tang tanan kag hindi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, Sir Boy, ang D3 Bio nagabulig maintain sang aton.
2: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
3: Nubo-nubo na ila chromium.
2: Pero kung pala inom kaya D3 Bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
3: Makakatambing.
2: Exactly. Kabalo ka, Sir Boy, isa sa mga vegetables na taas ang chromium, broccoli.
4: Broccoli.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kay ginamaximize sang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalagkong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyo sang D3 Bio nga namian ko, Sir Boy.
1: D3 Bio.
6: Kampiyon ang D3 Bio, Sir Boy. Absorb niya ang imozing, absorb yung chromium. Now let's go to potassium.
3: Wow.
6: Damo bala kisa, Sir Boy, kakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes.
3: Yes.
6: Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabing balas mo.
4: Responsible sa mga muscle contractions.
6: Oo.
1: D3 Bio.
6: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pirsa,
3: kay
6: hypokalemia ka. Now, paano karon? Litipirmi mo kung kakaon saging? Yung grabe mo kung pakaunon sa mga prutas kung may potassium?
3: Watermelon.
6: Kulang kagaling sa absorption.
3: Uy.
6: Kung ga D3 Bio ka,
1: D3 Bio.
6: D3 Bio helps the potassium absorption.
2: Correct.
3: Grabe. And D3 Bio, of course, also help your body absorbs magnesium.
2: Wow.
3: Magnesium called the master mineral. Magnesium correct. Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na epekto sa magnesium.
2: Ginakontrol man niya imo blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3 Bio, it helps sa mga may high blood pressure.
3: Correct, no? Indirectly, damo-damo niya epekto ni D3 Bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
2: May rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom D3 Bio kung balati ano na kamo. So, okay. Inom na gid sila D3 Bio, Sir Boy.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

nga ila ginapanog yan ang impeachment bangod sang indi nagakaangay nga pagtipig sang manggad sang gobyerno nga gingamit niya sa kundiin na lang, especialmente sa bahin sang inatawag nga confidential fund. Confidential fund sang Department of Education kag confidential fund sang iya opisina como vice presidente. Ini kuno suno sa mga nagaduso sang impeachment dapat i-explicar sang vice presidente in the spirit of accountability. Kay man ginasiling imo kalag imo bakiro. Kun ara ka sa pwesto, may ara ka obligasyon nga bantayan ang giho mo. Hindi ka pwede nga magsigi lang kahimo sa mga bagay nga sa pamatyagan mo husto. Dapat ina nga mga tikang ginabasi mo kung ano ang pagsulundan. Sa pihak nga bahin, ang mga nagatutok naman sa impeachment na gasiling, subong ang Pilipinas talamak ang korupsyon. Ti ang kurap nga Pinoy, ang kurap nga opisyal, ang korupsyon sa Pilipinas, i-attribute niyo ya kay Sara? Nga siya naghimbal sa inyo iyang mga awat kamo? Nga daw siyang ginabasol sang tanan? Nga daw siyang ginatumpukan sang tanan ng mga akusasyon, abi? Kung naghambal si Sara nga pangawat ka muda, iyan asala? Hindi ba lang nga, imo man asala, kay ara ikaw nga nagabantay kag imo na obligasyon nga punggan ang pagpangawat? Ikadua, as if si Sara Duterte amo ang pinaka rason kung nga amagamo ang Pilipinas. Do ginaduso nga siya ang balasulon kung nga ang nagagamo kita. Nga, sang sanulang si Sara nag-declare nga magamo kita? Sang sanulang siya nagsugo sa aton nga gamuhon tanitanan? Nga, nga daw siya ang ginabasol? Nga daw siya ang ginaumpukan sang tanan? Ikatatlo, as if the miseries that the Philippines is now suffering from and every Filipino is suffering from, masulbar kung ma-impeach si Sara. That's why ang punto sa mga anti-impeachment people, nagasiling, nga ginuna niyo pa na iyang impeachment kaysa sa problema sang Pilipinas? Nga akon ma-impeach si Sara Duterte, ma-progreso na ang Pinoy? The pros and cons. Punto nga nagapabor, kug kagpunto nga nagapamatok sa impeachment sang aton vice presidente. Ano gid bala ang dapat gabangin aksyon sa aton vice presidente? Ibutang naton nga nakakomiter siya sang isa kasaypanan samtang nagaperform sang iya trabaho kag obligasyon kumo vice presidente. Let us always bear in mind that the vice president is not immune from lawsuit. Why ni siya iya immunity from criminal action or criminal cases? In other words, duha ka proseso nga sarang masukot, mapabayad si Sara kung may kasalanan siya. Como ang iya posisyon is an impeachable position in government, pwede gid i-apply sa iya ang impeachment.

0: which is a political process na ma-ensure ang ginatawag natin accountability, na mapasabat siya kung may ara siya sala. Pero magluwas sa impeachment, may isa pa kapamagi. Pamaagi na hindi dapat mapiktuhan ang Kongreso kagang ila trabaho, na hindi mauntat ang pag-function sang Senate kagsang House of Representatives pareho sang nagakatabo-subong sa impeachment. You see? Pila kasi man naman nga hiring-hiring sa Kongreso. Tapos, ginpasaka ang impeachment or articles of impeachment sa Senado. Tibila naman ni Kasimana, ngang ubras ang Senado, hiring-hiring naman eh, tub-tub matapos ang proseso. Di sila nila, si Sara lang gidya ang kwanhaw, ang solusyon sa problema, ang pagkakasya iya na gidlang iya ang solusyon. May harap pa man pamagi, kung may sala siya, pasabton siya, pinaagi sa layi. This is the judicial process. Ang impeachment niya, isa na iya ka-political process na ang impeachable official gina-prosecute sang mga House prosecutors kag pagahukman sang mga senator judges. Political process na. Politika na yan nagadikta kag nagahimo sang desisyon. Kita mo subong, ma-istorya sila nga, why na? Majority ang ara kagapabor kay Sara, ma-convict pa si Sara, ma-impeach, why na na? Tapos na ang binaili. Though may punto man nga tapos na ang binaili. Pero, kung tani, kung ako iya, pabor ako sa isa pa kapamagi. Other than the impeachment nga nagakastol ang pag-perform sa gobyerno, there is another way of ensuring accountability among public officials, and that is the judicial process. Amo na ang pag-file sa kaso sa korte, kaya hindi ba na siya immune? As vice president, presidente lang yang may immunity sa kaso. Ang vice president niya is not immune from criminal cases. Galing kay ang mga nagadusos ang impeachment, gusto nilang impeachment kay maka-fishing expedition pa sila, makapanag-a pa sila kung sa suba bla. Kakaho nilang kakaho ng tubig para magmala kaysa idalom sang tubig basi may mga ebidensya. Amo na ang proseso sang impeachment ni Sara Duterte. Pero kung nag-file sila kaso, basi na alang-alang sila. Kay manway sila sang konkrito nga ebidensya nga sarang ipresentar that indeed the vice president has committed crimes or offenses against Philippine laws. That's why sila nga, ma-fishing-fishing taanay, kaya basi makakuha kita dari ebidensya nga ipresentar naton kontra sa vice presidente. Te, sa sini nga nagkatabo karon, sinong daog de? Sinong winner? Wala sang winner, puro kita tanan, pierde. Sugid lang na ang nagaduso sang impeachment. Kagsugid man na ang nagapamatok sa impeachment. Away silang away. Ang pierde, Pinoy. Sing it, everybody. Ooh, ooh, ooh. standby ka mo mga ka-K5 kay Dugay-Dugay, i-check naton si ka-K5 Berto Gakit, no? Ini may angot sa ongoing palarong pambansa 2026. Ibaluon naman ko na ano ng sitwasyon to sa ila sa Agusan del Sur. And ibaluon nato ng sitwasyon sa Negros Island Delegation. Good morning, Ed. Good morning, Ed, sa kay Merlita Malbas. Present na from Handumanan. Thank you, Merlita. Esperanza Hinsoli, puro loser. Oh, sila yung ni Esperanza Hinsoli sa Florida, USA. Jonah Dugaduga, good morning. Bings Delphin. Louis Domingo, good morning. Romar Duran, mayong agaman. Susan Gillian, mayong aga Sir Elmer, from Purok Pine Tree, Barangay Bata. Willia Condada, shout out lang sa mga apo ko sa Barangay Granada. Gina Purano, good morning. Veronica Delgado Recto, good morning lang sa kay Tatay Wilfredo. Sally Almension, oy Sally, good morning. Still waiting, git sa pa-shout out Jake Buenavides and Bobby Uyog, LR o LDRRM Ilog area. JM Villatore, lahat himuon. Gakatapos na yun. Sige. Sorry git ha kung hindi ko mabasahan ang bugos nyo nga message kung kaisa kay nagapitik na yun nagkakadula. Philip Lozande, good morning. Sagay City, sir. Vulcanizing, nagapamati. Sige. Var Vargas, good morning. Ari lang kami din nagapamati sa Gihulngan, Negros Oriental. Uy! Salamat, dugay ng gamo sa government ya. Siling ni Esperanza Hinsoli. Romar Duran, siya correct gid, sir. Jonah Dugaduga, correct gid, Sir Elmer. Remember, so Yvonne. O sige, good morning. Jean Montesino Arroyo, sakto gid, Sir Elmer. JM Villatore, good morning. Ang mga kawatan ng malita, magdasal na kamo. Charmaine Cuenca, mayong aga, Charmaine. Tito, ay, while nag-travel, nadula dahil ng mensahe mo. Engineer Emmanuel Miraflores Quales, mayong aga man, sir. Bings Delphine, good morning. Happy weekend, everyone. Siling ni Merlita Malvas, Gina Purano, Neni Escultor. Johnski Gaspar, good morning. Pa-shout na lang, watching live from Sitio Bunga, Barangay Orong, Cabancalan City. Tita Ariola Hisona, good morning. Johnski Gaspar, sir, pa-shout na lang, watching live from Sitio Bunga, Barangay Orong. And Veronica Delgado Recto, still listening again, sir. Pa-shout na lang sa KSS Federation Officers and Dulawan Chapter. Nelia Barsaga, Ma'am Linida. Why na natapos na? Good morning, Sally. Leonardo Rilos, mayong aga. Imelda Mercado, good morning. Richard Bilando Pasilan, good morning, Sir Elmer. Monitor lang kami diri sa Barangay Kalubang Ilog. And Jovelyn Maghari, good morning. Albert Iya, Migo, good morning. Nga, ano to man? Ay, naku, kadasig. Good morning, Sir Elmer Red, ano naman? Nagasugpon-sugpon, Emeline Cordova, good morning. Bigs Delphine, pasyato na lang sa mga taga-Bloomin' Treat, Smile Village, Murcia. And Jeneline Salva. Good morning. Pasero na lang sa Salva family. Jonaline Rondez Galila. Good morning. Monitoring from Barangay Estefania. Delmar Delphine, mayong agaman, watching live from Delmar's Batsoyan, Barangay Singkang. Ruth Valero, mayong aga. Sarmiento Janine, good morning. Soledad Antaran, Cabrillos MC. Pritzel Kataytay, mayong aga. Thank you so much, Sir Elmer, for the greetings. Salamat man, Sally. Good morning sa kay Ma'am Juveline Maghari from Emeline, Cordova. Good morning kay Leonardo Rilos. And same with John Dugaduga and Jonaline Rondez Galila. Melissa Galon Ambo, mayong aga. Sakay Ma'am Chimi Aragon. And sa Aragon family, sang Kalye 5, Barangay Takuling. Good morning dira sa May Lopez East, sa Chimi Store. Ma'am Chimi Aragon and Jesse Aragon. Uy, kindly share naman sa programa, ho. Adjun Valdivieso, Sakada Patong, Chariboy Aguirre. Hay nako, kadasig. Ruth Valero, correct gid, Sir Elmer. Leonardo Relos, good morning. Good morning lang sa taga Blooming Treats, Mal Village, Tumorsa. Siling ni Emeline Cordova, stay hydrated. Balimbing kay may political interest. Good morning, Pilipinas. Bunso ng mga serbo, mayong aga. And Barangay Ginapi, Pinaginpinan. Oh, good morning from Ruth Valero. Good morning man sa kay advance happy birthday kay Miss Shine Lacson from Veronica Delgado Recto. Oh, sige, salamat. Omi Morales, nagapamati kami sa Sagay Sir sa Manolit Bake Shop Branch 1. Chadi Ramis, good morning, Sir Elmer. Watching live from Minuyan, Murcia. Uy, taga Minuyan, galing ni si Chadi. Abi ko daw taga Isabela. Happy birthday, gali, Sir, kay Erbin Latosa Buyayot Noy. Di na to. Toto Payag, mayong aga. Ari man si Gabo Tadaya Aloy, hidlaw man ko sang tingog mo, Sir Elmer. Salamat, salamat. Virgilia Pedrosa, good morning. And Marian Camille Marquez. Ana Bella Naloni, good morning. Nonoy Loyola Serbo, good morning, Sir Elmer. Watching live from Hacienda Maria Elena. Sa sining mga tinion, on standby na si KK5 Berto Gakit. Ibalo natin kung ano ng latest update dito sa ongoing Palarong Pambansa 2026.
1: K5 News FM Live Report.
0: Good morning, KK5 Berto.
2: KK5 Elmer, maayong buntag sa aton tanan nga mga tagpalamati. Live kita nga nag-report mong diri sa may Agusan del Sur. Ari kita sa ilagid nga pagpreparar, no? Actually, diri kita sa stadium nila, sports complex. No? Mm-hmm. Ang sports complex nila, no, malantaw na tonti sa 24 pa ni Domingo pa ni Kagiba Delmer, ang opening ceremony.
0: Okay.
2: Ari, ready si President Bongbong Marcos ginalauman diri nga mag-abot sa Domingo, no? Kag si former Vice President Lene Robredo, kag iba Elmer.
0: Uh-huh.
2: So ang aton sininga paghatag sa aton sa mga impormasyon, una kita danay sa aton sininga center gate amoning sports complex. Ang sports complex amoning Patinay sports complex, no, diri sa may Prosperidad Agusan del Sur. Pagabot aton diri, they are 100% ready na gate, no. May malapyan ato ng pila ka mga atleta, no, nga ari diri sa buong ari ding Bacolod. Gani kita naton ang mga atleta sang basketball sang Bacolod, ari diri naga-training man muslim iba nagadalagan kagiba Elmer. So, comparar mo ba la Liga Tuig, no, kay tiyang Liga Tuig ang aton sini nga palarong pambansa dira sa area sang Ilocos Norte. Ang Ilocos Norte ang ilas sini nga stadium kag sports complex mambal na to nga do medyo dako-dako gin man a bit ato, no, comparar diri sa Agusan del Sur subong, no. Ang pinagka nami lang diri sa Agusan subong kay duka tinlo blah, no, kag duka nami ang dapya sang hangin, medyo hindi gawa gid mainit diri kay tidu-idu kay nagaulan-ulan kag iba Delmer. Gaulan-ulan. So ginalauman diri as of the update sa aton sini nga palarong pambansa nga sa overall 18 talang nga mga region dire ang pagpasimbuwa sa aton sini nga mga atleta alin sa 18 region all over the country may ara nga ginalauman 20,000 masubra, no, ka mga delegation lakip diri nga aton sini nga mga coaches and aton sini nga mga atleta sa aton sini nga mga kagibay bulo pa lang tayan dire from the Negros Island region ang aton sini nga siyempre na pabugal gate ang aton sini nga volleyball girls from Taytung High School. Kagapon gininterview to ni Kagiba Brett Delgado si Brianna ang do medyo bago lang kuno ni halin sa may sakit si Brianna bla. No, pero ti she is fit to play na, no, halin sa iya sini nga doktor. I don't know kung ano tong sakit ni Brianna but siya sa siko ya bala kag sa tamaan niya ka paghampas masang bula sa iya sini nga mga games man before prior diri sa aton sini nga palarong pambansa kag Viva Elmer, no? Sa mga saludo ang preparasyon lang man dire muning ati may mga every region abi kiti may mga saludo na kag Viva Elmer, no. May mga presentation ang kada rehiyon sa ang NIR grabe man ang praktisan ay namini kay diri magasimbuwa ang aton sini nga mga atleta kagibay ba Elmer kaga idulong ina naton live coverage kay ina naka live na kita sa mga billeting areas,
0: no? Anong balita da kuno si Governor Lacson makakadto da
2: ari di si Gov Lacson ano idulong yun ikang ligat at daw ang aton sini nga mga delegation from Negros Island region. Kagibay ba Elmer kay si bilog gid ang Negros mo ang makita mo kanami kayang siyempre blue ang bala mong adiri sa Agusan del Sur ang ituray ni do Kabangkalanda, no. Kagamer do tunga-tunga sudad tunga-tunga
0: uma
2: sudad do uma, no. Medyo layo lang ang mga billeting points area pero diri gid ka subong ka report sa may center amo ni ang complex ang Prosperido Agusan del Sur diri kita gid ang sentro gate, no, sang
0: sa Prosperidad
2: atleta. So sa dadan makita mo tanan-tanan nga mga atleta ari na dimong, no, na deploy na tanan dire mga taga NCR Mimaropa Wibra aton NIR man ang nami lang ido ga pangibabaw gawag ang NIR kay ti ang kalo nila da ko dako nga mingalan ni NIR mabalan mo ging mga taga Negros, no. Ining oriental kag occidental kag vibe Elmer. So subong ari kita sa may media center, no, lapit man diri sa area sa stadium or sports complex kag ginahulat-hulat ta, no, ang dugang naton nga mga
0: subali Bert naton, ang opening ceremony will be on Sunday pa.
2: Sunday pa ni 4 p.m. no, Domingo.
0: Okay.
2: Pero before mga 3 siguro maka live coverage na ta, no. Kag idulong naton na, no, ang tanan nga mga events, sports events nga ti damo-damo man mo, may mga araw mo nga pantay sa volleyball, may mga boxing, puno bakod-bakod man yung boxing mo, no? Alabay na akong kagay Bible Mer. Ang pinakadamo nga boxing nga mga nag-participate ang aton inayar, no? Especially area sang Bayawan, ito Kabilog and Golda.
3: Okay.
2: Doon lang wala pa nalabot mga taga Bacolod kag iban nga mga sor kag norte. So pinakadamo diri nga participant from the boxing amo niyang NIR, no? Kag siyempre hindi man over di aton nga volleyball, no? So para do amo man lang mga sport event nga dinhi nga pangibabaw gid aton nga mga atleta from the NIR region, no? Kag iba Elmer, ang basket na yuman.
0: Di so, inyo daya tulog, kamusta man? Tululugan nyo da?
2: Ikaw ba, kagiba, Elmer, mo ginapamangkot mo niya? Diyan mo, Litor, balas subong si El Jan, sabtonta ka.
0: Ano? Ano, para ma, para mabalaan, eh, kung anong sitwasyon nyo da eh?
2: Ari kita sa isa kabalay. Pata siyang isa kabalay dire. Air condition man yung balay.
0: Bumayo.
2: Aligo man ta, no? Kakaon, bako da, no? Ayos gid ang aton sining accommodation, the amenities, no? Amenities.
0: May ara ka pa da nga wala na sugid?
2: Damo eh.
0: Di sige na lang ah. Oh.
2: Buas sugid, anta ka another chapter.
0: Okay ah. Ya, amat-amaton ta lang ni.
2: Kay tila ay man yung puro bala ka G5 Elmeraw. Ang puro ti national na ari diri sa imo programa pwede ta diya katsika-tsika lang nga negros lang eh no? Pero amuning update na to na, no? Sa 11 Mbps subong sa imo sining programa okay lang man kita diri no? Actually kaduwatan nining adlaw kay kagapon nagabot kita diri hapon-hapon udto na eh no? Udto na di nagpuway mo tagapon subong doon nagalibot-libot kita sa mga biliting areas, no? Sa may aton sini nga sports complex kaginalen tao ang mga preparation Buasbi Sabado, so Domingo, so may tomorrow
0: pa. I just don't know kung may idea kang dira sa Agusan del Sur, may isa dira ka Banwa nga ara dira naga kwan bala daw sentro sang PBMA bala nga grupo
2: ang ana na.
0: May arada sa Agusan del Sur, isa ka Banwa, nga daw sentro sang PBMA, Philippine ano, Benevolent Movement, daw mo na.
2: Gali man, actually nga bati man tana, pero daw ay pag-ikot ako, ano kung anong exact din nga Banwa, kaya daw mo man na base Banwa, di.
0: Okay, oo.
2: Damo di ano, kakivay ba Elmer, medyo paang lang, pero dudugay ka ulan din niya. Maulan eh, kaga mainit.
0: Pero mas maayo na lang nga nagaulan-ulan da eh, parang mabawas-bawasan ng kainiton.
2: Oo, gani man.
0: Mas malain lang na iya kung nagaulan-ulan da, pero why kaya pulo paligot eh, init gina eh.
2: Mo gani man, dugi na pabati-batian mo git kuhaw
0: na. Gari mind lang kung nga kinanglan paligo gid perme kag inumdamo tubig ah.
2: Yes, Katifab Elmer, no? Grabe. Medyo mainit lang gidawa, no? Sa ato sila nga mga Katifab. Katifab Elmer, dasig lang gid eh. Yung mga biliting points lang, sunod rin si Sir El Jan, ang Ilocos Norte sa Bayugan City.
0: Bayugan, okay. Dira gali.
2: Bayugan. Ang Cagayan Valley, dira sa may Talacugon, Central Luzon, Prosperidad, Amudri Dampi, Calabar Zone, San Francisco, M. Maropa sa Prosperidad, ang Bicol sa Bayugan, ang NIR naton, Negros Island sa Bayugan man. Dira sining mga atleta ang Western Visayas sa Muning Iloilo Panay, dira sa may Rosario sa ang Central Visayas Bayugan, ang Eastern Visayas dira sa may Prosperidad, ang Zamboanga Peninsula sa San Francisco, Northern Mindanao dira sa may Bayugan, ang Davao dira sa may Bunawan, ang Soksargen ara dira sa may Rosario, ang Caraga dira sa may Dingros, Dingros no, kagang Cordillera Administrative Region, Munisa Bayugan, Bayugan man ang Bank Damoro Regional Muslim in Mindanao, kagang aton sini nga NCR dira sa San Francisco National Academy of Sports Bayugan, Philippine Schools Overseas. Kagibayb Elmer sa may prosperidad. Kagibayb Elmer, amuning hambal gali diri nila nga sa at least bala no sa palarong pambansa takop inadali sang compose ini sang 18 regions no? 18 regions but 20 associations no kahit kada association kada region may association no and IRAP no Negros Island Regional Association meet no pero may nagdugang dua pero hindi nila yung region but they are
0: Ano na yung dua?
2: Busan Division Pilot Laboratory School ang National Academy of Sports Philippine School Overseas amuni ang mga association na wala ting mga region but they are competing no? Aton. So tanan nga association nga magka-compete 20 tanan kabilog kagiva Belmer kasi sini nga mga tinion kaula naman so amuna ganya again inconsistent niyang ang weather sa may Agusan del Sur.
0: May parigas lang ko daw sa imo ah. Si Brianna bala?
2: Oo, si Brianna ang.
0: Oo. Naton good morning lang da kag ti si Tito ya Michael migo ko nagaparigas lang da sa iya. Michael ang. Oo.
2: Actually man kita ay man kami ni Brianna kay mabalik kami ko sa iya kay upod sila ni ano blang backward man no si Rosbian Almendralejo kinabuluman ta yan ni sila yang adwa no kasi hindi man ta sila lang kundi the cooperation sang ELA team amuning taytong high school sa Cebu Elmer so good luck ah, no sa aton sini nga mga players ang dugang sini nga mga big sa Cebu Elmer bantayan ni sa aton sini nga padayon nga pag coverage dire sa atong sini nga palarong pamansa 2026. Sige?
0: Okay.
2: Kakipay Belmer, naglikan diri sa may Agusan del Sur. Ako si Kakipay Berto Gakit para sa 2026 sa palarong pamansa coverage, special coverage para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros K5 News, Evan.

0: That was the latest, mga KK5. Samahin niya sa ongoing Palarong Pambansa 2026. Ay ka na, may balasang batyagon nga ara ka seeing in action sa sining mga sporting events. And you are where the action is. Marites, Malacapay, Dayap-Dayap, Mayong Aga, sa Dayap-Dayapan, Muares, Medes, families, sa Barangay Carolan. Kirubin, Quiñones, Quiñones, sir, kamusta? Hidlaw mantasi mo ba? Ay, salamat, Gid, Kirubin. Salamat, salamat. Ari na ko di. Why na ko to? Sally. Sally Albertson, you are very welcome, Sir Albert, and thanks you. And thank you too. Have a wonderful day as well. May dagay pasyarot lihog, sir, kay Manong diri sa Libertad nga suki ko na baklan mantika gasigabong ang iya radio pagbakal ko. Thank you. Chadi Iramis La Castellana ko, sir, diri lang ko gaubra sa Minuyan Murcia Bakery. Ah, okay. Esperanza Insoli, good evening, Sir Elmer from Florida, USA. Advance happy birthday, Sir JP. Ah, birthday galing ni Sir JP. Advance happy birthday, Sir JP. And Jolene Selpao, Gian Abona, Abona. Alvin Bornea. Mayong unto, Sir Elmer, halin kay Alvin Bornea. Tamyaw lang ang tanan nga furniture, furnituran. O sa puro bugay nun, bugay nun, bugay nun? Dula na. Sorry, Gid, haway ko matapos sa pagbasa. Marites, Malacapay, Dayap-Dayapan. Good morning, baby Farol, sir, from Fortune Town. Happy birthday to my cousin, Lisbeth Sabino. Lisbeth, happy, happy birthday. And the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to... Dugay-dugay, check naton si KK5. Chester Veronque, may angot sa nasapuan tubla nga patay nga babae sa Cadiz nga kunuway na sang idalom nga panapton. Gian Abona, Abona, shout out lang, sir. Salamat, salamat gid sa inyo sa pag-upod sa aton si Mahilom Alan. Good morning, Sir Elmer, monitor lang kami diri sa Iloilo. Ray Sindico, good morning, Ma'am Imalin Cordova, Mylene Joy Sidayon. Leia Lanochi Hinsoli, good morning. Linas Bimboronel, shout out lang sa tubigan ni Mau Robles diri sa Barangay Suay, Himamaylan. Philip Luzande, sir, pwede pa shout out sa Barangay Old Sagay, Asyanda Amparo, ang family Lipitin, Mama Niknik. Good morning man sa kay Violi Francisco. Paul Spot the Third, Mayong Aga. Lerma Delgado, good morning. Hidlaw gid ko sang tingog mo kay ano to ko no? Sige. Good morning, bestie Nanilin Desinal Shiflet and family. Mylene Joy Sidayon, madayon gid sir. Madayon gid sir. Maribeth Kausing, good morning, Sir Elmer. Shout out na lang please sa mga KSS ko para ISO chapter sa guy. And Choli Nunez Colyado, good morning, watching and listening from Barangay Felisa Hall. Shout out lang sa Lupon Department, Carmencita Olvido. RM Grande, good morning, shout out lang sir sa family Basteda Grade. Grande, ano pa? Why na? Roger Padgi, good morning. May K5 kami nga radio diri sa Barangay Hall, Sectoral Department, Choli Nunez Colyado. Salamat. Jess Clifford Yumenda Mosquite, mayong agaman and happy listening. Ari lang ko gyapon padayon sa pagpamati ka nagalantaw sa live. Ah. Hasta matapos program mo, sir. Walang iwanan. Siling ni Sally Almension. Romar Duran, ga-monitor man kami sa radio, sir. Thank you. Lerma Delgado. Mahidlaw gid ko sa tingog mo kay kanami, ari ko, sa Tabugon, Kabankalan. Good morning, Sir Mayor. Halin sa kay Jess Clifford Umenda Mosquite. And Sally Almension, ask lang Sir Elmer sa imo, sir, kung comfort man ang pagtulog niyo dira. Ah, okay. Oh, amutong akon punto kay na kung how comfortable ang ila sining sitwasyon, no, especially sa pagtulog. Kasi kung kapoy kabilog nga adlaw, kinahanglan mo nga maka-re-energize, makabawi sang energy sa pagtulog mo, kinahanglan relax kagin. Regards lang kay Brianna Sir Elmer, halin sa kay Romar Duran. Anselma Robes, mayong aga. Uy, good morning man gali sa akon pariente, sa kay Jason Kivis. Okay, kaina nakita ko din iyang kwani mensahe pero why na subong. Good morning lang sa kay Jason. Thank you pariente sa suporta. Elena Pablico, good morning. John Bert Gaspar, happy birthday gali kay Erwin Latosa Buyayot Noy Mahawa. Birthday niya subong. Sige. And John Bert Gaspar, amo na gali ang iyang mensahe sa liwat. Oo. Tutu Payag, good morning Sir Elmer, watching from Bongbong Pasalubong Center, Alihis, Bacolod City. Sa tanan nga naga taga Bongbong employees, good morning. Good morning gida sa kakay Tutu Payag and sa Bongbongs. Ang paborito ko gid bala sa Bongbong Pasalubong Center, ang wala sang tupong sa kahumok kag kanamit nga siopaw. Ambot ko may madonate sa akong siopaw, ah. Wow. Joke lang, joke lang. Esperanza Insoli, bagsik gid si K5 Berto Gakit, ya. Good job. Still watching from Florida, si Esperanza. Erwin Merck. Morning man kay Maricon Mercano. Raymond Halandoni, good morning sir, watching live. Oy, salamat Raymond. Migo ko. Migo ko si Mar. Migo Mar! Raymond ang iyang first name pero ginatawag ko na siya nga Mar. Thank you, Migo Mar. Kamusta da? Daw din ka subong? Daw gahampang sila basketball mo. Anselma Robes, present from Vista Alegre. Aber, i-check tabi ang linya ni KK5 Chester Bironque. Angeline Silva, good morning Sir Elmer, pa-shoutout na lang gali kay Saldo nga nag-aubra sa garbage kag diri man sa purok paghigugma Alihis. Gapamati gid ko sa imo Sir Nyagata. Salamat Angeline. Good morning Sir Elmer, pa-shoutout na lang kay Nanay Feli Ludimay, sa kay Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nenita Delphine dira sa Smile Village, Tumursia. Shoutout na lang sa kay Delia Lacson del Rosario, San Sitio Bita Suay. Halin sa kay Marites Malacapay Dayap-Dayapan. And Bernardo Gonzaga, good afternoon Sir Elmer. Good afternoon man sa imo Bernardo. Shima Tigihanon sa Banal. Sir, watching and monitoring lang ko diri sa radio. Shoutout to my family sa Banal. And Tigihanon, salamat sir from Barangay Paraiso Sagay. Okay, Marites, ang akon, ano tong apelyido yaman? Sige. Sorry. Robert Tingson, magdapat. Good morning Sir Elmer, watching live from 17th Aguinaldo. Purok Sailan, Barangay 4. Marilyn Parcon, good morning. I'm happy to see you. Salamat gid. Balikay lang ta dugay-dugay para sa mga dugang ang mga balita kag impormasyon ngaton pagkadalon sa gihapon diri sa inyo pala tuntunan ang 11 Mbps. Standby.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.

0: Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500.
4: Ilay Ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan naginom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 naging
3: DTX 500.
7: Istoryanta ka nun. Ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon si Dr. Ramil Uy.
8: Kung nag-DTX 500 gagmay tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So no, sa Sugar Statistics or GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sang 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada semana or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako ang kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gig mighty siyang nainom mo sa ka tuig basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
7: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa ng kalamay kada adlaw Dok Ramil. Bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive.
8: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
7: Mas pagkadamo, galina.
8: No? Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500. Nagainom ka mighty si kada adlaw.
7: Magalos weight ka sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
8: Correct Sir GP, amo nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pagmetabolize ang sobra nga sugar sa imong lawas.
3: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
9: Kira tong score gani?
10: 470.
9: Nagteko 2
10: sa gabi, 2 sa
9: aga. Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
8: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina. May madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kun ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
7: Maganami pagigali Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
8: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya plaka on tamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
7: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
8: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga patabo kung maguntat ka kung kauntamis. Madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay. Ini ang ginatawag nga glycation. Isa kat proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins. Rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So, inom gid sang DTX 500 kag mighty sea.
3: DTX 500!
5: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo kapila ka mag-inom? Sa DTX 500?
5: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsak.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio.
1: K5 News FM. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Klara, nagpasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Graduating student patay matapos magulungan ng fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Mahigit 200 kilos na ocean sunfish na nanghihina na nang matagpuan sa lungsod ng Iloilo na matay. At tatlong drug suspect arestado sa magkahiwalay na bypass operation sa Puerto Princesa.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, 5-day work week sa opisina ng pamahalang panlalawigan ng antike, balik normal na sa June 1. Detalye ng balitang iyan, atin sa atin ay K5.
4: Dahil sa unti-unting pag-stabilize ng presyo ng petrolyo, babalik na sa normal ang 5-day work week na trabaho simula Hunyo 1, 2020 sa ISA sa mga tanggapan ng pamahalang panlalawigan ng Antique. Sa panayam ng K5 News Team kay Provincial Administrator Attorney Robin Robinosa, kanyang ipinahayag na naglabas ng Memorandum Order No. 152 Series of 2026 si Governor Paulo Javier, kung saan ang tanggapan ng pamahalang panlalawigan ay magbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dagdag pa nito na bukod sa pagbaba ng presyo ng petrolyo, isa sa mga isinalang-alang sa pagpapalabas ng nasabing MO ay ang kapakanan ng mga empleyadong nasa labas ng San Jose na nahihirapan sa paghahanap ng masasakyan sa maagang pasok sa opisina. Samantala, ipinahayag rin Attorney Robinos na ang pagbabalik ng 5-day work week ay isang malaking tulong din para sa publiko, lalo na sa mga may transaksyon sa gobyerno. Matatandaang nilagdaan ng gobernador noong Marso 9 ang Executive Order No. 23 Series of 2026 na nagpapatupad ng compressed 4-day work week na nagpapatupad ng mahakbang sa pagtitipid upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Muli, 5-day work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan ng Antique, balik normal na sa June 1. Ihatid sa atin kay K5 Joe Jenna Morillo. Samantala, pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, ikinadismaya na mamanggagawa sa lungsod ng Rojas. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
5: Ikinadismaya ng ilang manggagawa sa lungsod ng Rojas ang pagbasura ng petisyon na dagdag sahod sa Western Visayas.
6: Ayon sa mga nakapanayam ng K5 News FM Rojas, malaking tulong sana kung aprubahan ang 250 pesos na isinusulong na dagdag sa daily minimum wage. Dahil aniya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pamasahe, hindi na sapat na mahigit 500 piso na araw ang kita. Apilan naman ito sa mga kinauukulan na ikonsidera muli ang isinusulong ng iba't ibang labor groups na taas sahod. At huwag na lang basta tutukan ang ilang teknikalidad ng petisyon. Sa halip, unahin ang ikabubuti ng mga ordinaryong manggagawa na halos naghihikaos na dahil sa maliit na kita.
5: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At HIV cases sa Tacloban, patuloy ang pagtaas ayon sa City Health Office. Kamo ang detalye ng balitang yan. Hatid naman ni K5 Carol Medino.
7: Patuloy ang pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Tacloban City ayon sa datos ng Tacloban City Health Office. Ayon kay Myla Garcia, HIV-AIDS Coordinator, umabot na sa 441 HIV cases ang naitala sa lungsod noong Nobyembre 2025. Matatandaan nga noong April 2025, iniulat ng Department of Health na umakyat sa 2,642 HIV cases ang nai-record sa buong rehiyon. Karamihan sa mga kaso ay nasa edad 25 hanggang 34 years old, ngunit nakapagtala rin ng pagtaas ng kaso sa hanin ng mga kabataan, kabilang na ang mga teenager. Kabilang umano sa mga dahilan ng pagdami ng kaso, ang pakikipagtalik sa kapwa-lalaki, hindi paggamit ng proteksyon habang nakikipagtalik, pagkakaroon ng multiple sexual partners at kakulangan sa regular na HIV testing at sapat na kaalaman ukol sa sakit. Sa kasalukuyan, mas pinaigting ng Tacloban City Health Office ang kanilang HIV awareness campaign sa iba't ibang centers at mga barangay upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa nasabing sakit. Samantala, pinapayuhan naman ang mga nakakaranas ng sintomas o nais magpasuri kung may HIV o AIDS na agad magtungo sa mga HIV screening center o treatment hub sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Ilang kalsada sa Dumaguete isasara para sa Kabulakan Festival Street Dancing ngayong hapon. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
9: Formal nang inanunsyo ng Traffic Management Office na ang daloy ng trapiko sa sentro ng Dumaguete City ay ayusin at ireruta ngayong hapon Mayo 22, 2026. Ito ay dahil sa Kabulakan Festival Street Dancing na magsisimula sa alauna sa hapon. Ilan sa maapektadong kalsada ay ang Rizal Boulevard, Perdis Street, Silimon Avenue at iba pang pangunahing kalsada sa downtown area. Upang maiwasan ang mga pagkaantala sa paglakbay, ang mga motorista na nagmumula sa timog ay pinapayuhan na dumaan sa Real Street hanggang Cervantes Street. Samantala, ang mga sasakyang patungo sa timog ay maaaring dumaan sa Cervantes Street o Santa Rosa Street hanggang sa lugar malapit sa Robinson's. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, PAFC Aklan nagpasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
10: Nagsumite ng resolusyon ang Provincial Agriculture and Fishery Council o ang PAFC Aklan bilang pagtutol sa planong 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Hiniling ng Konseho sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas malinaw na impormasyon at mas malawak na konsultasyon kognay ng proyekto. Ayon kay PAFC Aklan Chair Anulfo Magcope, dapat protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at boat operators na maaring mapektuhan ng konstruksyon ng tulay. Nagpahayag din ng pangamba ang grupo sa posibleng epekto ng proyekto sa marine ecosystem, turismo at kalikasan ng Boracay at mga kalapit na lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
8: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Hot graduating student patay matapos magulungan ng fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Justin Kess.
11: Nasuwi ang isang graduating student matapos magulungan ng isang fuel tanker sa Baratbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon sa Bagabag Municipal Police Station, magkasalungat ang takbo ng tanker at motorsiklo na sinasakyan ng mag-ama mula Pandi, Bulacan na mangyari ang trahedya bandang alas 11 ng gabi. Sa imbestigasyon, pababa sa pakurbadang bahagi ng daan ang takbo ng tanker habang pakit naman ang motorsiklo na minamaneho ng isang 50 anyos na ama nang maagaw umano nila ang kabilang linya. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang mag-ama at ang anak nito ay napunta naman sa ilalim ng tanker at nagulungan na agad nitong ikinisawi. Isinugod din sa ospital ang ama nito na nagtamo naman ng mga sugat sa katawan. Ayon sa pulisya, patungo sana sa lalawigan ng Cagayan ng mag-ama para dumalaw sa kanilang mga kamag-anak na mangyari ang insidente. Kasalukuyan naman nasa kustudiya ng Bagabag PNP ang driver ng tanker habang nagpapatuloy ang investigasyon.
12: At para sa MyBC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, just in case, para sa himpi ng kampiyon, K5 News FM.
8: MyBC Network News.
2: MyBC Network News.
3: Mahigit 200 kilos na ocean sandfish na nanghihina na nang natagpuan sa lungsod ng Iloilo na mataya. Balita hatid sa atin, Mega K5 Kim Kaluyo.

0: nila ito sa gilid ng baybayin base rin sa advice ng mga concerned agencies, kabilang na dito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Environment and Natural Resources o DENR. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At tatlong drug suspects arestado sa magkakahiwalay na bypass operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin, Mega K5 Gilbert Basyo.
3: Tatlong hinihinalang tulak ng illegal na droga ang naaresto sa magkakahiwalay na bypass operation na isinagawa ng Puerto Princesa City Police Office sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Sa unang operasyon na pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit, dalawang suspect ang naaresto at nakumpiskahan ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.96 grams at nagkakahalaga ng 6,528 pesos. Kasama na rito ang bypass money at iba pang mga drug paraphernalia. Samantala, isang suspect naman ang naaresto sa follow-up operation ng Police Station 1 Station Drug Enforcement Team sa parehong barangay at nakumpiska naman mula rito ang hinihinalang shabu na mayroong timbang na 0.80 grams na nagkakahalaga naman ng 5,440 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nahaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagsagawang Russia ng malawakang nuclear exercises kung saan nagpalipad dito ng nuclear-capable missiles at naglabas na ng nuclear munitions sa ilang military units sa gitna ng tumitindi pa rin tensyon sa NATO kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa ulat, humigit kumulang 64,000 na tauhan ang kalaho sa isa sa pinakamalaking nuclear drills ng Russia sa mga nakaraang taon. Layunin umano nitong subukan ang kahandaan ng kanilang nuclear forces sakaling magkaroon ng agresyon na laban sa bansa. Samantala, ipinakita rin ng militar ang ilan sa kanilang nuclear submarines at hypersonic missile system.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Iloilo, antabayana ng pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto, K5 Romy Cahiling at K5 Janice Sapio sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, diabetic ko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka.

0: Dyson DTX 500 ang stress malikawan pagkamurigo at malimta. DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko ito Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw ula ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
7: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
4: Kita.
6: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: Padayon kita sa atong sining pagpangalaga sa gihapon diri sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps. Salamat gid ha sa mga nagatuto kag padayon nga nagamonitor sa ato as of this time. Ang iban sa inyo nakapanyaga na siguro kag nagapahunay-hunay na dira. Ang iban sa inyo nagaplastar na sang tululugan pagkatapos panyaga. Pero kita sige man nga pagdala sa inyo sa mga balita kag impormasyon. This time, kantuanta ang balita sa ngamon nga news director. Ining balita bala parte sa kuan sa coverage sang Basiwa. Kadamo mang lugar sa Bakulod nga wala nila gyapon na cover, no? Siling ko pag take over sang promoter, ay kuan ang amon niya. Pati ang inang non-revenue water na sulbaron ta na. Pangako nga napako. Aber, may umento gin man balang serbisyo sang Basiwa Prime Water. Upod na sa kay news director. K5 Julius Maribeles.
1: K5 News FM Live Report.
2: Puswak o kunpus nga ang tigulo sang aton istorya karon nga udto nga tungod nga konsep
0: puswak o kunpus nga, no?
2: Puswak o kunpus
0: nga. Puswak ang tubig or mapusnga na lang kay
2: ang hangin.
0: Kagkon
2: sa pila pa ka mga pumuluyo nga ng istorya ni K5 Wilson kahapon sa Barangay Villamonte, ang ila paglaragway sang supply sang tubig nilagikan sa Basiwa Mayo.
0: Mm-hmm.
2: Mayo may ara,
0: Mayo
2: may
0: wala.
2: Oo. Amo na. Now, but seriously, K5 Elmer, ang istorya amo sini. May ara report nga ginpagwa ang Basiwa nga nagapakita nga 52% kuno.
0: Mm-hmm.
2: 24 oras ang supply sang tubig.
0: 52 ha?
2: 52% suno sa ila. Ining mapa nga ara subong sa aton na ginauyatan gikan ini sa Basiwa.
0: Mm-hmm.
2: Report nila ini sa CDRRMO sa Disaster Office sang City Hall.
0: Okay.
2: Ini may kaangtanan sa paganda para sa El Nino.
0: Mm-hmm.
2: Now suno sa ila mapa kadam-an dire kon makita mo green meaning 24 oras nga may ara
0: supply
2: sa tubig.
0: Okay.
2: Ang pinakalala, 0 tugtob 4 ka oras.
0: Mm-hmm.
2: May ara man mga lugar nga 5 tugtob na pulo ka oras lang, may ara man 11 tugtob just isays, kag may ara just 7 tugtob 23 oras.
0: Inagurong 24 oras, kundi ko guro magsala, 24 hours nga serbisyo, wala untat-untat, sa City Hall guro na eh.
2: Do, amo ng tukibunta.
0: Oh.
2: Kay suno sa ila, 52% ko, no?
0: Mm-hmm.
2: Pero, nagabunggo naman ini sa ginpalayag ni Councilor June Gamboa.
0: Mm-hmm.
2: Nga suno sa iya, sa report mismo, sang Basiwa nga ginauyatan niya.
0: Mm-hmm.
2: Nag-ako ang Basiwa nga lapit katunga, 0 ang tubig nga ah. Tungod ining lapit katunga o 46%, wala linya gikan sa Basiwa.
0: Non-concessioner.
2: Nga supposedly kontani sa idalom sang ila kasugtanan sa tunga sang prime water kag Basiwa, dapat natubuhan na ini.
0: Mm.
2: Sa karon anong katuig na after?
0: Mm-hmm.
2: Dapat kuntani after 2 years
0: mm-hmm.
2: na 100% ng Bacolod.
0: Okay.
2: Pero sunok kay Councilor Gamboa, wala pa.
0: Okay.
2: Now, so 50% wala linya sang tubig.
0: Mm-hmm.
2: So di modo, 0 ang tubig.
0: Ay, siguro ba sinabisi lang si kwan, si Mark Kagkam?
2: Mark ano?
0: Mark Kam.
2: Sino ganun na?
0: Oh, si Mark Villar kag si Camille Villar eh. Nabisi siguro sa Senado. Muna nga napabayaan nila ang obligasyon sa prime water.
2: Hindi kay ang ginalibugan pagid sang ulo bisan ni Councilor John Gamboa kay may deklarasyon na nga ginbaligya ng prime water eh.
0: Uy!
2: Diba?
0: Oo. Oh, ang hambal ni Cynthia.
2: Ang hambal ni Santo Mayor Albi.
0: Ah,
2: o Santo Congressman Albi.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Nga sila nga nabaligya ng prime water.
0: Uh-huh.
2: And nagtuwa ang istorya nga ang nagbakal si Lusyoko sa prime water.
0: Okay.
2: Pero wala pa confirmation from the Villars themselves.
0: Mm. Tigon, halin kita sa kay Cynthia Villar nga suno sa mga netizen lokal-loka. Kasaylo kita sa kay loko-loko.
2: Wala. Wala. Oh, ay. Itaon ko sa kamera.
0: Oh. Ay, hindi na ko naiya. Oh. Pero amo nang sitwasyon subong. Lain ang sugid, lain ang ligid.
2: Kun sa katigulangan pa okay ang sugid, lain gid ang hulid. Pero ang pamangkot ano gid ba lang matuod? Now, ang subo pa suno kay Councilor John Gamboa ari kay Fevelmer. Kun may systems loss sa kuryente nga kitang gabayad, sang gakausik nga kuryente, sa kaso sang basiwa kag prime water, kita man ang gabayad sining ginatawag nga non revenue water. Nano ini ang gakausik
0: nga tubig.
2: Nga tubig. Halin sa mga tahos sang ila tubo kag iban pa. Pero 43% na suno kay Councilor June ang ginabayran ta nga non revenue water. Kaysa pagkakaron hindi magnubo sa 90 ka mga leaks ang na-identify sang basiwa.
0: Ano balaanan nila?
2: Balaan nila. Ang problema, wala inugbakal gani siminto ang basiwa.
0: Ay, tinga sila ang mga kwan sina. Mariha, babi ko, kwan na sang prime water ang tanan nga aspeto sang operation?
2: Ambot, wala nagagastong
0: nga prime sila water. Sila pa yung ma-maintenance, abi?
2: Wala nagagastong prime water, inasunong kay Councilor June. Yari ang porsyon sang iya pahayag sa paratuntunan Larga Vista.
3: Well, kamalo ka, Sir Julius, to as early as January, naghatag na ko yung daan sang panumdom sa sininga pala buton na hot season. Rason kay tungod nga the usual blah nga wala sang kakulang sang tubig, nag-regenerasyon ng tubig. Now, I said this or I mentioned this more than a month ago, or more than 5 months ago, reason because wala gidya sa improvements na yung ginhapag ang prime motor as far as connection or as far as rehabilitation of the existing pipelines concerned. No, ginakot.
2: Porsyon sa pahayag ni Councilor June Gamboa, pero may kasugpon ini. Sa Domingo, may ungkaton naman si Councilor June parte sa kay anay Councilor Vladimir Gonzalez.
0: Uy, ala.
2: Nga nagabaligya sa tubig.
0: Ko na. Oo, idol ko na.
2: Sa diin?
0: Si Vladimir? Idol ko na magsaot?
2: Sa tsa-tsa.
0: Oo.
2: Pero kita ka sang rumba, ya wala?
0: Why?
2: Why pa?
0: Oo.
2: Why man ko kita? Anyway, ini may kaangtanan kay Five Elmer sa pagbaligya ni Gonzalez sang tubig sa basiwa. So bantayan ta na.
0: Okay.
2: Dili lang sa K5. Pero ginaamat-amat na sang K5 ang istorya parte sa pusnga ukon na
0: puswak
2: sa supply sang tubig para sa 11 Mbps. Julius Mareveles para sa Kampyon nga Balita. Kalingawan kag serbisyo publiko sa Negros ang Kampyon nga istasyon. K5 News FM.
3: Langat.
0: Bao, salamat gid sa amon nga news director. Nabatian ko naman ang tingog ni Idol June. Kita mo no? Ang respeto ni Idol June sa iya. Sir Julius. Amo man to si Kwan, si Colonel Ribadumya, wang dapat gid nag news director ni siya mo. Masubong ay sitwasyon sa Bacolod kung tubig ang paghahambalan.
4: Come on, everybody!
0: Ang kuryente, tasubong di medyo doon nag-ayo-ayo na. May brownout man, pero hindi man tama ka huol gid. Ang tubig ya, wala gid ya uminto. Wala gid uminto. Zero gid ang tubig. Amuning ginapatikal sang prime water. Amo ning ginapatikal sa mga bilyar nga ginauyatan nila nga serbisyo, hindi magali sila kapusa, hindi magali sila kaubos ang sinamo nila, tapos ginbuyan na lang nila. Amo nakapos, mangako ka sa tawo, kung hindi mo kaya, buyan mo. Nagkakaka lang ka kwarta, tapos huwag ka man nagasto. Ay naku. Good afternoon kay Kalan Usores Antonio Jr. Pamati lang kami din ni Leonardo Orcalas sa Sagay. Lunita Suyod, good morning. Milita Malva, still watching. Salamat, Milita. Sally Almension and Bings Delphine. Gina Purano. Salamat, salamat, Gid. Nga ara, Gyapon. Rodeline Guarte Tumayan. Good afternoon. I know about you can get on. Jonah Dugaduga, good noon. And Virginie Gaho, good PM sir. Basi pwede nyo makantuan sa Sipalay sa may bunga-bunga kanturay. Kay daw gaginamo sila parti sa duta nga ginapuyan sa mga pumuluyo. Okay, i-refer talang na Virginie ang imo sininga impormasyon, no? I-refer nato ni na kay K5 Wilson Villena. Merlita Malvas, ari lang ko di gihapon Sir Elmer. Salamat, salamat Merlita. Boss Joe, mayong unto Sir Elmer. Lodi, monitor lang ko di. Sige, salamat gid. Ang nagamonitor sa gihapon padayon nga nagaupod sa aton, i-share na ng aton programa. Please, please, please. Bunso na mga serbo, mayong unto, share sa program ha. Jonaline Rondez Galila, i-share ang program ta. Marilyn Parcon, salamat gid. Ray Sindico, salamat, salamat. Richard Belando Pasilan, still monitoring from Barangay Kalubang, Ilog. Sa pamilya Albito sa Kalubang, Ilog, kagdira sa Suay Himamaylan, mayong udto lang sa inyo tanan. Roma Milo Baldidara, good PM sir. Monitor lang ko live ha. Tamya lang ko ang Baldidara family sa Talavera Nueva Ecija kag sa Dadal family sa Abada Sky. Lucita Alabata, mayong udto sir Elmer. Nabatian ko naman ang nami mo nga kadlaw nga nagakadala ako. Salamat sir. Salamat man Lucita. Mayong udto sir Jules, maayo kay Ara Kanadira. Halin sa kay Gina Borja. Waswa sister Jules. Salamat, salamat. Richard Artisola Alpiere. Uy, ari si Migo ta Richard. Salamat and good afternoon sa kay Migo Richard Artisola Alpiere sang bago, no? Jelwen, mayong hapon. I-check tabi dugay-dugay si KK5 Wilson. Ah, si KK5 Wilson na. KK5 Wilson Villena sa iya report, may angot sa isa ka watchman, isa ka ronda, sang kampo, sang tubo. Uy, nanuto ko no, gindakop kay nakuhaan sang armas. Abel, sa pag-service ang search warrant, nadakpan ang watchman.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mayong hapon ka K5 Wilson.
3: Mayong hapon na K5 Wilson. May aristado ng isa ka 48 anos nga lalaki matapos ini ang makuhaan sa nga iligar na armas lutan sa K5 Elmer sa kagina sa agad yung patigayon ining search ang pagserbe sa nga search warrant sa pagpula naman niya sa nga police station 5 no sa may ano sa may barangay Alangilan no sa Purok 3 barangay Alangilan silang sa Bacolod. So ang suspitsado ang kilala ini sa kay alias sa Benji 48 anyos kay ginapahayag ang siya man nag-confirm kay Fred Elmer nga ini isa sa kakwan kara garunda or watchmen sa nga katubuhan nga lapit man lang sa iya balay actually. So karon mabudlay si Black Fred Elmer kasi isa man lang ni Camilo ng i-armas 45 kag loaded ini siya sa nga lima man ka live ammunition ni Fred Elmer. So pagkandak sa nga search warrant at tuwi kita dito eksklusibo no kasi na tawag kita na inform kita nga may patigayon no, nga pang-service sa nga search warrant kaga dikto na kitaan sa sulod sang iya sini nga balay ini ang do color silver pa ini kun ma-describe mo dagiti sa mermera kita dira inside nga materials do silver ini nga ano nga caliber 45 na sulod sa basket kay kita Belmer nga gamay kagimbutangan sa do mga tela para matabunan o galing kay Sir Suarez in entertain niya kay sa aton sini nga mga kapulisan in terms sa paghalukay in terms sa pag-ukay no sa mga kagamitan agod makitaan gidang ila sini tinutuyo so ni pati kayo ni Sir Suarez kay Sir Belmer matapos ini nga makabaton sa nga reklamo sa pila ka mga residente man sa palibot kay Sir Belmer nga nagahupot ini sang armas ini nga suspesado karon natitigto na ko man nga pagkakuha na kay Fred Elmer naghambal naman siya nga wahin naman sa ibang armas ang bulat to ang kagaminado man ini nga hindi lisensyado ining armas niya iya ginakaptan karon habal man niya dito sa aton kanina yung pahayag niya man yung ginbaka niya ini personal ng armas bilang protection no, sa iya sila nga trabaho nga watchman siya nga kadutaan kay Fred Elmer so sa karon ara na ini sa kustudiya sa nga Bacolod City Police Station 5 kaga natalana na pagkasakaan no, sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o kung na may angot sa pag-upot sa nga illegal nga armas si K5 Elmer.
0: I see.
3: So ang mga tanay kay Fred Elmer, ato sa updates, gikan din naman yun sa patrolling na nagulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, D3 Market, D3X, Survivor. Upot na doon, si K5 Vincent Coralde, din naman sa K5 Wilson Villena, para sa kapiyon na balita sa Bisyon Publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid sa kay K5 Wilson Villena. May angot sang sining pagserbis ang search warrant bala. Kay man may mga reklamo nimo. May mga reklamo halin sa mga tawo das palibot nga may armas siya. That's why nga gin-applyan sang search warrant and when the search warrant was served, napamatudan gid nga may armas gid siya. Leonardo Relos, good noon. Ari lang ko nag-monitor sa Tangub. Salamat. Merlita Malvas from Handumanan. Thank you. Jelwen, mayong hapon. K5 Mayor. Sang wala pa matabo ang joint venture agreement sa Basiwa, kadugay na na nga problema sang tubig diri sa Bacolod. Amo inang rason kon nga kadamo sang nagsalig sadto nga paagi sa joint venture agreement tigayon nga mag-prosper, tigayon nga mas responsive ang serbisyo sang Basiwa kung prime water na kali wala man niya. Romar Duran, nag-ulan na di sa hinigaran, Sir Elmer. Uy, salamat! Kenneth Chongko, grabe pag-scam sang serbisyo sa tubig sa aton Banwaba. Terribling a corruption. Water and electricity are basic rights, not just business. Privatization in the Philippines should always protect the people. Halin sa kay Kenneth Chongko. Abi nyo, mangin maayong serbisyo sang tubig. Kurap ni na intuan ang mga Bacolod nun. Siling ni Kenneth. Emeline Cordova still monitoring and watching here sa Bucana Ilog. Uy, sa Bucana Ilog, damo kami da pariente. Pirmi ko da sa unaga paligo. Kaga bakal kami da isda, kag isugba-sugba, bla kanami, damo magpaligo sa ila. Alvin Bornia, mayong hapon Sir Elmer, tamiya ko lang sa Maninoy Bibot and Maninay Nening sa puro ka bungay bugaynon. Kag sa 2K Bakery sa tanan nga nagaubra halin kay Alvin Bornia. George Siblag Sildora, good afternoon. Salamat gi George. Thank you. Kay na may nabasahan ko nga mensahe mo. Why ko natapos basa. Salamat gid. Marilyn Parcon. Hello sir, still watching. Salamat. Juby Cabana Pinyafiel. Hello sir Elmer, mayong udto niya gata sir. Always monitoring sa Barangay Canlosong, EB Magalona. Dan like and share na siling ni Romar Duran. Sa wala pa naka like and share dira, like and share naman abi ho. Ka mga tig-aman sa inyo. Kung si Eloy Bugris pa, ya alam mo, hindi siya ginabuyayaw ya. Mga torpe kayo, mga kuan kayo, mga mukani, kuan. Ah, sige nga. Why man gani, kamo nagapadala di Gcash? Makalantaw ka liya, may obligasyon ka na yung magpadala Gcash. Insugo ko siya blay yung malayb. May nagpadala sa iya Gcash piso. Ara buyayaw ya. Masalamat ka na lang kung padalaan ka regardless of the amount. Email the Mercado na share ko na sir, salamat. Rene Boy Bantolio, ari lang kagamonitor, ari lang kami nga nagamonitor kaupod ni Naring Bantolio sang purok 16 Barangay La Granja. This time kadto naton si K5 Michelle Patino ang panawagan sa aton gobernador nga dapat i-monitor nyo gid ang mga activities ang inyo kabataan samtang ara sa eskwelahan. Ang panugyan niya sa mga school authorities. Aber, sa detalye sini, panugyan niya sa school authorities kag sa mga ginikanan man eh. Nga monitor gid ang activities ng kabataan. Di nga kung ipasa nyo sa eskwelahan, daway na kamo pakialam. Kung ang eskwelahan naman, kung makapuli ng bata, daway man sila pakialam naman. So, aring mensahe sa aton gobernador upod na sa kay K5 Michelle Patino.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, mayong hapon.
4: K5 Elmer, iniyamay angot no sa palabuton nga break last day. Bala ka K5 Elmer, kagati isa sa hindi naton bala matago nga kamaturan. Ini nga ton mga kabataan nga among masamino naging biktima sa mga recruitment ning mga armado o kung mga rebelde bala nga mga grupo wala na subong sa bukid gid sa masamino ang rekrutan na diri na taging sugod sa mga eskwelahan kay K5 Elmer. Sunod-sunod nga pipila no ka mga report ang aton manasian regarding sa mga alleged NPA nga mga pamatan-on kag matapos ang pipila ka engkwentro kay Kisa Velmer, nagpagwas ang pahayag ang aton niya nga gobernador nga nagapanawagan nga ti bantayan no ang aton nga mga kabataan sa eskwelahan. Ini nga panawagan actually kay Kisa Velmer hindi lang niya para sa mga ginikanan kundi para man sa organisasyon ang nasambit ng mga eskwelahan kay K5 Elmer. Now, after na nagpagwa ang aton gobernador sa iyang panawagan, na nagsabat ang kabataan party list sa among pahayag sa gobernador kay K5 Elmer. Isuno sa kabataan party list, daw ginapunggan sila kuloya sa ilang right of freedom, especially academic freedom, critical thinking, kag holistic development, bala ka K5 Elmer, kag tihambal nila, daw wala na sila kuno freedom para nga ti magpalayag yes ang ila gusto kong mag-amuni.
0: Di nga ginakuga sila?
4: Sir?
0: Siling ko nga ginakuga sila, nga why na sila freedom?
4: Yes, actually, do amo na blaka kita do gusto sila bala ko no i-control do ko sa ilaya nga panindugan. After nga nagpagwa si Governor Lacson sang iyang pahayag, now after nga nagsabat ining kabataan party list, nagpagwa naman liwat na sang pahayag ang aton gobernador kay ti naglabot man sa iya talatapan kag ang pagklaro sang aton gobernador kay Kasab Elmer wala sang malain no sa isa ka eskwelahan nga inabalang wala labot sa ginikanan naton ang faculty ang head sang schools wala ko na sang malain kung gusto nila hibaluon kung anong nagakalatapo sa mga activities ang iyayaging klaro ni Governor Loxonia sa within the school campus kay K5 Elmer at kating hambal ni Gov dapat hibaluon gid no sang mga katapo sang school campus kung bala may mga information nga nagalagaw dira sa sulod sa eskwelahan nga may mga recruitment transfer sa mga rebel NPA sa aton nga mga pa matanon. Hindi na ako no pagkuga o kon pagpugong sa Ila Freedom kay Sir Elmer ako. Mm. Gusto lang sang gobernador naton nga mamasiguro nga at least bala safe ang tanan, especially within the school, nga hindi na mabantayan sa mga ginikanan. Kasi once ara ka na sa balay mo, kumbaga kung ara ka na sa eskwelahan, especially yung parents kung nagatrabaho, so hindi na ma-monitor bala sang ginikanan. So ginahatag naman ang panugyan ni Governor Lacson sa head sang eskwelahan. But anyway, si Kesa Delmer, meron kita dito sa malipot na pahayag with our governor,
0: okay.
4: Governor Eugenio Jose Lacson.
5: That's their personal opinion, no? Well, what is wrong with the school? That was addressed to the school administration, that they should be aware with the activities, because there are informations that recruitment is going on within the school campus. No? So, what is wrong with the school administration knowing what is the activities? So, I respect their opinions, but they should also respect other opinions.
0: Mm-hmm.
5: I cannot confirm that, but there are in effect not immediately to the recruitment with the NPAs, but activities that can lead to that direction.
4: Tama tong pahayag sa aton gobernador kay Kefa Velmer, not directly sa kung ano man ang gusto nila ipabutsyag, but gina-check diri ang activities niya could lead to a possible recruitment sa aton mga rebuilding NPA kay Kefa Velmer sa aton nga mga estudyante diri sa probinsya sa Negros Occidental. Yes, so kay Kefa Velmer ang aton balita gikan naman niya sa may provincial capital nga ginadulong sa aton sa kaluwaan sang DTX Cofimex. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Mayong unto gani kay Marvin Cosca. Good afternoon, Sir Elmer. Greet ko lang ang partner ko, Marjorie Bancolo, kag sa family Cosca sa Sangay City. Sally Almension, salamat gid. Ari lang kundi para niya nagapamati at nagalantaw sa live. Wena Ebidolo kay Lukay. Good afternoon. Dira sa Gawahon, Victorias. Imelda Mercado, Mary Grace Demirin Artusilia sa Kabankalan. Vince Axel Dayuno, salamat gid sa Kabankalan City. Esperanza Hinsoli sa Florida, USA. Rochelle Kasuyon, salamat gid sa Himamaylan sa Barangay Talabang. Kag of course, Rene Boy Bantulio, Delmar Delphine, MR Laiko sa Purok Malinong, Barangay Tangub. Tuto Payag, Jonalyn Rondes Galila, JV Osikran, Jona Dugaduga, salamat gid, and Nognog Rod Jimena. Ne Ernesto Nipangi Carlo Benemitir Abinemerito, happy birthday na lang sa palangga kong bata si Carla Amber Benemerito sa iya ika-12th birthday subong, ari kami sa San Carlos City. Kent Bulacawaniza, Sir Elmer Kapita, DTX Coffee Mix. Tapos lunch. Okay, salamat gid kag nami gid na nga ginahimo nimo. Romar Duran, salamat sa inyo tanan for joining us. Sa ngala naman sa aton sininga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa aton sininga Vice President for Operations ka K5 Aljan Castaño, sa ngalan sa aton Station Manager Rod Spalma, News Director Julius Mariveles, sa ngala naman sa inyo regular anchorman and Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean-Paul Generoso. Kapartner ko sininga unto si ka K5 Renz Alcantara kag ka K5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Ubaldo para sa kampyon nga balita. Kalingawan. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Payo, galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong dinabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakuan na naya.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ngang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad Agus Andasur for the 66th Palarumpa Bansar.
2: 66th Palarumpa Bansar.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansar 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumpa Bansar Special Coverage. Ihatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan. Salamat
3: sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka ang abuti ka. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: High blood pressure.
0: pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kun ikaw may high blood pressure o kun hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.

0: kayo ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatapos

0: sa ibababa nga nagatugas ang tooth decay kag bad breath. Clinicas Probiotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang pala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
1: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bangbanga na ga. sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
6: Good afternoon sa tanan. Ini ang IBP Libre Konsulta Legal sa Radyo. Ang inyo alagad, Attorney Gabriel Cinco, kag ang aton nga co-host si Attorney Ace Joseph Katakutan. Mayong hapon, Attorney Ace.
7: Mayong hapon, Attorney Gab, kag sa tanan aton palamati, no? Medyo
6: kita,
7: medyo
6: Ace.
7: late.
6: Oh, late.
7: But it's better late than never.
6: Yes, Attorney Ace. Kag ang aton nga topic, avoid na lang tayo sang politika.
7: Kadamo na sang...
6: Hindi masettle niya ang issue about impeachment, about ICC warrant. Iti, dire na lang tayo sa mga kilo-kilo nga issues, no?
7: Sa bagay, sub judice naman na ang sa... ICC nga warat. Aral na sa Supreme Court.
6: Supreme Court na yan.
7: Bayanta na lang ang aton nga mga
6: maestrado. So kita mga publiko ya, nga mahilig kita ya maghatag sa opinion nato niya sa Facebook, let go nyo na lang na. Ihatag na lang nato niya sa may ara yasing ano da, authority kag...
7: Expertise.
6: Oh, sa mga legal experts, ihatag na lang na. So kita ya, Tornays, hindi mataya international law expert.
7: Correct.
6: Pang ano lang tayo, Drio?
7: Local law
6: lang tayo.
7: So diri tayo sa mga local nga layi, pero importante.
6: Gani. Ti aton i-greet ang aton mga uto dira, nga mga abogado. Ti Friday subong, why na hearing at tornays, no? Alos ka kalabanan, no? Kung Friday,
7: usually wala na hearing, no? Pero sa ibang nga jurisdiction, kuno dumihara na.
6: Pero ang aton nga amigo, si Attorney Carlito Mampang, nag-hearing pag-ina.
7: Ti Paldo na naman.
6: Kita na, ikaw may gina.
7: Diba? Paldo.
6: Carlito Mampang, kag iya nga best friend ni si Attorney Roland Rabina. Mayong hapon sa inyo, tanan. Tornays, ang aton nga topic, kung ako ya, Attorney Ace, interesting nga topic. Ang anti-gambling law, Attorney Ace. Mm. Presidential Decree 1602.
7: 1602.
6: Again, create pa niya sa time ni Marcos. Presidential Decree, Attorney Ace. 1970s.
7: Amuni siya ang ang mga ga-penalize sa mga sugarol.
6: Mm. Dala pa na daang ano, ang tumbo.
7: Amo ni siyang makita natin sa korte
6: niya. Card games.
7: Amo ni makita natin sa korte, Atty. Gab, nga aga tirin-tirin, pirme, no? Taga walo, taga pulo, taga yelo.
6: Ito yung pamangkot, Atty. Is, iniblang layi, ano pa ni, practical pa ni subo nga panahon or obsolete na tourneys.
7: Well,
6: ari-ari may mga online betting ta tourneys, sabong, ang the most popular is ang scatter.
7: Scatter, correct. Di,
6: no? Covered bala sang anti-gambling law nato 1970s way pa internet?
7: No, actually if you ask to answer your question, Attorney Gab, it's still practical but it needs amendment.
6: Yes.
7: Because of course, ang platform of gambling before it was physical gambling, tumbo, damang,
6: damang,
7: biskan ano nga competitive taxi sports. But now mostly ang gambling happens online.
6: Especially subong tournaments.
7: And it's very accessible.
6: In the playoff subong?
7: Correct.
6: Grabe. Grabe po sa na subong.
7: Actually no, medyo medyo guilty man ko daw.
6: Tiyari, Atty. So, usually yung ginapangdakop, kita yung ga-apirta sa korte, gaka-abtan na nakis, nadakpan sa bulang.
7: Bulang, tumbo.
6: Tumbo. Ang common, tumbo.
7: Kagbaraha. Baraha, gid. Baraha.
6: Madyong.
7: Oo, ina.
6: So, ini nga mga games, ginatawag ko ni backyard ano ni, games or betting, Atty. Ace. Mga, ano bla, mga aralan da sa kilid-kilid. Pwede, iban nga bulang man sa likod balay lang nila eh.
7: Oo, sa purok-purok. Usually, aras sa sulod, sa may beranda.
6: Yes. Pwede, iban matongit sa ila balkon. Kag makita sa dalan, masiplata niya sa gobyerno. Dakpon, tourneys. Kag may ara kuya, iklinti at tourneys. Ang dakpan niya dyan sa, ano? Liga panahoros lang yung pulaos patay. Ah, tuntok linti, no?
7: Oo, oh, tuntok linti.
6: Before, oh.
7: Ang seaman?
6: Ti imaginable, Atty. Ace.
7: Oh, pero ito yung panahor tong linti. Oh, naglantaw
6: pero,
7: lang.
6: Pero ti, pati ang namatyan, once nga ka panahor ka da, pwede ka dakpon?
7: Oo.
6: Oh. Ti amon yung nakita ko nga loophole sa aton anti-gambling law. Kaya kinanlan, i-amend agad. Ti aton mga congressman da, kung plamati ka mo, sa Atty. Ace, mabuluntir niyo. Pwede niya ka-introduce sa revision sa amendment. I-cover ta mga online na betting platform. Diba, Atty. Ace? Ang NBA games.
7: Giling, Katie. Kabalo ka. Well, disclaimer. Ang gambling din man, especially bulang. Well, una-una ginang bulang. No? Amo ginang pinaka-favorite pastime sa mga Ilunggo.
6: Ati amo ito.
7: Kag Negrosanon, no?
6: Amo na gani. Tisikat bulang sa bakulot sa Negros.
7: Kanumdum ka to sa basketball sa kuna. Tarnagab. Nga, NBA. Ano ba lang ang pangalan sa ngaton nga team sa Negros?
6: Ti. Pang bulang.
7: Negros.
6: Slashers.
7: Slashers.
6: Tarnay, sorry.
7: Tapos may bulang gidya. Ang logo gidya mismo, bulang.
6: Ti are pamanggot, Tarnay, is, ti are, ginaregulate siya sa gobyerno ang mga dlagko ng mga gambling platform naton like ang casino, like ang mga ano na, mga STL,
7: STL, casino, loto.
6: Na-regulate niya, Atty. Ace. Pero ari mga sa kilid-kilid, Atty. Ace, di, why niya mga lisensya? So mo ni sa lang usually nga ano nga ginapangdakop mga gakadakpan because of this demarcation, Atty. Ace.
7: Yes.
6: Ako kaya nga ano ni gambling owner kasang dako nga gambling business, ti may lisensya, Atty. Ace, na regulate sang pagkor.
7: Correct.
6: O, ti kung ako maglantaw, Atty. Ace, palarias mo lang ni. Gabulang ka to, gataya ka di sa luto, ga kasino ka, Drio, ga tumbo ka, players mo lang ni, gambling ng Japan.
7: Gambling, actually, dako gamay, iyaman ka gobernor, iya ka private, gambling is gambling. No?
6: Kaso lang, ang pigado, amon ning gakadakpan. Atty. Ace. Di, may harap lagi na tawag nga selective justice.
7: Kaya usually, ang mga sa mga kilid-kilid naton, amon na silang ga-intra-gambling unauthorized. No?
6: Oh.
7: Well, inaiyatanan niya, Atty. Gamin, tsaktok, ano? Kaya parehas gitman natanan, gambling is gambling, whether nagtaya ka ato ko to sa bulangan mismo, nagbulang ka dito sa arena, well, pinaiya, authorized na because may lisensya.
6: Yes.
7: What's the difference? Wala man na diferensya kung magbulang kaya sa lusok-lusok lang.
6: Oo.
7: Galing kaya di prinsa yan ha. Is imo lang ang permit. Kung wala ka permit, dakpon nga gidya.
6: Ti, ang gambling is gambling. Pero ti ang ni prinsada is may lisensya.
7: May permit or wala. Kay ang gambling, hindi man amon man siya ginatawag naton nga mala prohibita. It's prohibited because of a law.
6: Because of a law.
7: Kay may layi. Pero hindi na siya mala inse.
6: Yes.
7: Meaning, prohibited because it's naturally evil. Hindi na siya naturally evil. Like, mga natural evil natin nga mga action, may murder, homicide, pangawat.
6: Muna gani, attorney, sa gambling itself is not immoral.
7: Correct.
6: May hindi. Ako na nabasahan sa niya mga cases before, gambling itself is not immoral.
7: That is correct. Game of chance na yun. Kag isa pa, usually kung lalaki, kaka-competitive ka, party sa pagka-competitive mo, no?
6: Yes.
7: Ang ba nila gani, wala lami ang isa ka-competitive sport, basketball manda, volleyball, billiard, kung wala iapusta.
6: Galing kayo, Tim, Pinoy ang attorneys, no? Tahor gin?
7: May hara gin.
6: No, part na blas ang kultura sa Pinoy.
7: Oo, imbis ay bakal bugas, ibakal ya, itaya na lang. Kay, siyempre, ang gambal man sa iban, kay, kung magtaya ko da, may chance
6: pasi pa lang.
7: Magdaog ko. Diba?
6: So, kisa ang rason, attorneys, ga-engage sila sa mga amuning activities, bangot sa kapigaduhon man, attorneys.
7: Oh, may.
6: Ito yung aton mga uto, di ka paningwa man.
7: Oh, game of chance mo.
6: Game of chance.
7: Sa luto, pila subong luto, attorney ka?
6: Ati, way mo kuya
7: tayo, attorneys. Bukan mga 30?
6: 20.
7: 20? Kung malagpatan ka na 1 in a billion ka,
6: maka
7: mamilyonaryo ka mo instant.
6: Ang probability of winning, very slim. Pero ti, kung majakpatan ka, kay ti, game of chance, ti, paldo ka man.
7: Kaga, 19, I can understand man nung ang iba niya is kataya. Kay number one, ang hope bala.
6: Oo.
7: The hope na base pa lang, you are the next millionaire. I'm talking about sa loto. No? Or you maybe you are the next multi-millionaire. Sa 20 lang.
6: Pero ti attorney is, kung ikaw ya madakpan di, may criminal ano?
7: Ay,
6: penalty.
7: Yes.
6: Mapriso ka, attorney is?
7: Illegal. Define ka na yung illegal gambling para maintindihan sa aton nga mga
6: may ara kata definition basta pwede mo ma-share.
7: So, ang illegal gambling, i-search ta eh.
6: Ti illegal gambling, ti mo na unregulated.
7: Unregulated
6: betting.
7: Unauthorized.
6: Unauthorized, no? Unregulated, yes. Wala sang permit.
7: Basta wala
6: sa permit. Pagkor,
7: attorney. Pagkor, PCSO. Inaamo gin na.
6: Sila ni nag-regulate, no?
7: Sila na.
6: That's so correct. What makes it illegal because wala sang
7: permit.
6: Pero di may anti-gambling law, attorney.
7: May ara.
6: So meaning to say, may ara sang exception. May exception sa. So hindi ka maka-violate sang anti-gambling law kung may permit ka.
7: Yes.
6: Regulate as part of the police power of the government. So gina-regulate ang mga gambling activities sa Pilipinas. Pero ang problema din nga kung concern attorney is mga higad-higad lang ang mga panahor. Tong its paris-paris, pusoy, tumbo,
7: no-memorize mo ako.
6: Basketball, volleyball. Pero wai ko may nakita nga basketball players ngayon pagsikop. Kagin kasuhan sa korte?
7: Wala eh.
6: Volleyball player, why man?
7: Kay kabudlay man na i-prove nga nagaga. Kay ti, the act itself, inaaman na basketball, volleyball, hindi gin man na saya kung nang tamo. Unlike sa tumbo, kwarta-kwarta ginadaya mo.
6: Kwarta-kwarta.
7: Baraha, kwarta ginadaya.
6: May coins?
7: Oh, may coins. Coins. Okay. Sino? Okay.
6: May coins.
7: Liwa tong tano para masapos ato ng ating palamate. Okay. Ang atong nga illegal gambling law, kita yung as of now, kay may layiman ta, bawal ginaya nga mag-pusta ka outside sa mga authorized ang gobyerno like PCSO, mga authorized bala nila nga gambling site. Makasino na pwede ka da. Sa, kung sa Bulangan naman, dapat digto ka sa may arena. Or, kisa, may haraman ka pa bulang sa barangay, pero dapat may necessary permit.
6: Kung may permit, priso ka.
7: Kung wala permit, ang tanan nga ga-intra sa bulang or ang tanan nga gatong it. Biskan galantaw ka lang gani eh.
6: Sikupon ka pa.
7: Bisan
6: ka pulaw kas patay, attorneys.
7: Biskan ga pulaw. Wala exception na.
6: So mga gapamati sa aton di, ha? Halong-halong ka mo. Kahit ang aton gambling lawyer, ti, until now, ga take effect niya. So wala niya exception unless may license ka.
7: Correct.
6: O may permit.
7: Amo nang
6: pilang piyansa, attorneys, kung ma-ano ka, madakpan. 30,000.
7: 30,000. Tama na. Kaya hindi ka bugat man sa mga penalidad. Presyon correctional.
6: Oo. 30,000.
7: 6 months and 1 day to 6 months.
6: Hindi, ako nga niya, Tony Ace, dapat panubuan ni.
7: Hindi, may inflation ko, no?
6: I mean, sa nature, blasang gambling activity. Like, braha.
7: Ah.
6: So, ang pusta na, 5-5, Tony Ace, pulo-pulo. Madakpan ng piyan sa 30,000.
7: Correct. So, kaya dapat kaya yung mga piniriso, kung yung mga penalidad sina, penalty of imprisonment mo sina, sa pangsal, better ka sa Baraha. Prison correctional. Oh. No? Meaning, mga tagpalamate, kung mapriso ka, kag may maging guilty ka, no? Kung if you're found guilty, ang imprisonment mo is within sa sulod sa anong kabulan, isa ka adlaw, pakadto anong katuig.
6: Imagine na, Attorney Ace.
7: Oo, oh, diba?
6: Pag na...
7: Ahaw, nagpusta ka lang gidlima.
6: Amo na gani. So, dapat, kung ako may mga parameters, Tony Ace, hindi isa mangin absolute bala.
7: Mm.
6: Nga sweeping ang application sa
7: ngayon. Kung ako mangyan.
6: It's because, ti, kagamay sa pusta, lima dabi, pulo, nagtong itch ka mo, labihan mo kapulis, pinanikop ka mo.
7: Dapat may ano, Tony Gabson, namin mo, dapat ya, ang gusto mo introduce ng amendment
6: may
7: is,
6: parameters.
7: May ara, tawag ni, may ara, depende kung pila
6: may
7: ang
6: level.
7: Bet. May level.
6: Parameters, Tony Ace.
7: Tambol, abe. Oh. Ang parameter ways kung ang nakita ng gambling money na mga 1,000. Oh,
6: like, first offense, di reprimand lang or warning.
7: Ah, pati pagit kung kaisa ka palang dakwan.
6: So, dapat hindi mo naka-harsh. Kung ako maglantaw, very harsh ang aton nga anti-gambling law. Mm. Ang implementation, sini, because of selective justice.
7: Yes, and you can also say ang anti-gambling law na, well, this is just my opinion, ha? Ang anti-gambling laws natin, for me, in my opinion, it is also anti-poor.
6: Anti-poor, definitely.
7: Okay, let me explain my, let us explain my position. Kay, well, kagina-ginambal ta, pwede tayo kagambol, no? Pwede ta. As long as, dito tayo kung, sa mga authorized places, like casino, like arenas, di ba? Ang makakadto sa kasino, ang may kwarta lang na iya, Atty. Cap.
6: Toda.
7: Diba? Huwag kang magkakadto sa kasino kung ang kwarta mo, 500?
6: Hindi.
7: 1,000?
6: Walang ano pag-aipliti.
7: Diba? Ang kakadto ka sa kasino, usually ang imuguro nga kwarta da, pinakanubo mo da 5,000. Pinakanubo, 5,000, 10,000,
6: nagpasaka. Slot machines, no?
7: Slot machines, no? Ang anti-poor because, ang that's why gani, if we go to court, ang makita tana dayam ng mga pigadugid, kaya nga ho, hindi man nakakadto ng mga panugal dito sa mga kasino. Dira man na sila sa kilid-kilid. Kagang ilang ang mga bet. Ang ginapusta sina 20.
6: O piso-piso tournaments. O
7: 20, 30.
6: Sinintimos.
7: Sinintimos. That's why kung makita nato, no, kabalugin ng iba nato ng mga abogado. If we go to court, makita mo sa korte, ang tanan nga nadakpan sa PD 1602 or anti-gambling natin, puro gitpigado, tigulang pa.
6: Why, kung may nakita ang big time?
7: Wala.
6: Operator?
7: Kaya yung big time, yung digto niya sa casino na.
6: So, no? It's time to amend ang ato niya anti-gambling law.
7: Exactly, man. No? Ito, doka anti-poor, yun man anti-poor, eh.
6: Ti, mga congressman, tada, kung kapalamati ka mo, this is your chance.
7: Oh, kaga, ang iba natin,
6: kaga mo niyang pukusan ta
7: congressman
6: mga
7: congressman para pusta na.
6: Yes, Attorney Ace, amo niyang pukusan ta mga ini mga layib lang nga kinalan amendment.
7: Oh.
6: Kay ting technology gani ga evolve aton layib ay ga evolve.
7: Pero klaro naton danay. Base bala abi nila ginapusta ang gambling. Wala kami aga push sa inyo gambling, no?
6: Regulate lang, Attorney Ace.
7: Kay imbis na ibakal niyo ya sang ipusta niyo mga totoo. Inyo na lang na ibakalya sa pagkaon. Kagsabo. Hindi nyo, why kami aga-promote gambling, no? As much as possible, hindi ka mo mag-gamble. Kay tiin na iya, that's a game of chance. Kagang kwarta nyo, mauyangan ginda.
6: So, Attorney Ace Blario, kung magkadto ka tiyo sa mga rural areas, mga lapit sa baybay o sa nabukid, ginahin mo nila pastime, Attorney Ace?
7: Pastime, gidman ang gambling.
6: Hindi sila nga ginapangabuhi yan.
7: Right.
6: Lingaw-lingaw.
7: Oh, may ara ka gidman, kung baga pa, there's a certain feeling, na feeling of excitement, no? Kung gagambol ka, kahit eh, siyempre, basi makadaw ko di.
6: Nami magidya kisa mag kabalo man ta mag ano panahor.
7: Well,
6: galing kay ti syempre hindi ni yang hindi ni yang aton yang source of income ting iban ti lingaw-lingaw balang na. So dapat dra i bahigon sa aton nga lawmakers kung anong klaseng gambling activities ang i-penalize nga papriso mo gid.
7: Ang isa gani na araw lang ang sa online gid, that's very very very dangerous. Ang online scatter. Gambling, mga scatter. Ina yung scatter, yeah, that's very dangerous kay tungod hindi nila mapunggan kung sino ang ila mga bettors. Hasta minor di edad pwede magbet da mo.
6: Yes, dapat i-
7: ano, diba? Kaya ang aton nga sa aton nga sa the usual regulations na ya dapat ya of age ka na, 18 years and above. Kung minor ka, hindi ka pwede kakadto sa casino, hindi ka man sa bulangan, bawal kasi na kahit isa na sa mga regulation nga pwede ka kagambol. Pag online gani attorney Gab. Amo na yung kululbaan.
6: Kululbaan.
7: Kaya pati minor de edad. Maka, syempre, ara lang na sa cellphone.
6: Ara lang sa app.
7: Gcash mo na. Oo. Eh. Di ba?
6: So, man ang tutukan sa aton yung mga lawmakers, ang ini nga mga gambling activities online, di ba? Pwede, walang tol mo, attorney Ace, hindi ka kagamit sa ano, anti-gambling law nga layi sa pag-prosecute sa online betting. Kung ako maglantaw, attorney Ace, ha?
7: Well, if we use PD 1602,
6: hindi sa hindi sa cover,
7: oh, pero ti, that's just our opinion, ha? Hindi magig ko, ako personally, I'm not an expert sa gambling law na to. Nang ako nang yung ginahambal na to, hindi subong. Ang nakita talang sa experience talang
6: experience,
7: sa
6: point.
7: Yes, yes. Pepe,
6: Rio, sa Facebook, damo managani ka po sang ano, postanay sa basketball.
7: Okay
6: lang taon mo.
7: Okay na ya.
6: Panahon gini attorneys, ang binaganay di mayara ko yung nabalaan kisa million mo.
7: Oh, pero ang gusto ang gusto ko ya ano ya. Lain niya ang panahon, lain man niya ang gusto mo ya pasabor. Ha? Kung gisayam namin mamaglantaw ka basketball.
6: Kamay pusta.
7: Team mo B o KCB o kung sa Spurs ka da. Alam, ay man yung namis-namis, gidya kong pusta ka da, kinyintos,
6: sadya lang.
7: Para kung makadaog ka, sabor-sabor mo ginang...
6: Sadya-sadya lang.
7: Kagsabor-sabor mo ng kaperdian.
6: Ara, yeah, sa ano, pa-enjoyment lang ni Atty. Hindi kita siling niya panahon.
7: Tagi ni Atty. Gabong, inibal yung ara sa patay. No?
6: Amo pagina.
7: Ang sa patay natin, that should be, kung ako lang ya, that should be allowed. Although, I understand man, no, ang danger kung i-allow na natin. Ang point ko lang, for me, that should be allowed but regulated because that's part of tradition.
6: Tradition.
7: Tradition na natin mo nga kung may may ara da, may karong ginaburol. May ara ginamiga sugal da, kay kinanglan, may ara iya tao nga gapulaw.
6: Pero, ti, may ara iya attorneys unless... Nagkuha gito siya sa unclaimed nga patay sa murgi. Kag-gin papulawan, kag-gin papanahuran, tornays.
7: Amo
6: na yung gambling gina.
7: Amo naman ang ginambal ko. It must be regulated. Kaya may ara man yung ibang gitya nga tawor. Makuha to ya.
6: Unclaimed nga patay, tornays.
7: Negosyuhan na lang na nila nga. Oh, are, butangan talang patay. That's why man gani nga wala agin authorized na. No, ang inabala nga sa patay nga pwede takigambol. Kaya nga pwede siya iabusub.
6: Oo. Oh, dapat regulated gina ito.
7: Regulated gina siya.
6: Imaginable no? Makuha ka tayo ang claim nga patay yun sa morgue or sa hospital.
7: That is why.
6: Tapos papulawan mo ya kahit di maka-income. Pero isa ka bulan ang haya o dua ka bulan kaya gambling na
7: gini. Exactly. Amo na gani nga wala ginaging pasugtan. No? Kung sa patay. Kahit if I remember correctly, ang aton tong clients ang una, may patay man to, di ba? Uh-oh. Tapos gatantaw lang to sa. Uh-oh. So may gatumbo. Pero dala saya sa...
6: Parang dala sa kitsa. Tiyan mo na gani, sa ito, mga, ano da, mga law enforcers, pwede nyo malang niya sa wayun. Pero ti, ano lang yan, ang warning lang anay, kung ako maglantaw, kahit ti, ilang taon mo, hindi ya patas. Antay, purang gambling law tayo.
7: Kaga, kung ano man niya. Although, ang law enforcers man get are obligated to enforce the law.
6: Uh-oh.
7: Sometimes, kung, naminagid kung kita niya ng mga tigulang, again, ang gambling is not mala inse. It's not an...
6: Mala prohibita.
7: Mala prohibita lang. Na hindi na siya evil in itself. In fact, ang ibang daya, I know, nga, in our private lives, no, ang hindi lang hayag, nga taya-taya man tada.
6: Ara.
7: Oh, di ba?
6: Gabasket kagayin, eh, pustada.
7: Okay, again, we're not saying nga kamunga law enforces to nga not to enforce the law. Ang amon lang is, be circumspect lang.
6: Yes.
7: No, kung magdakop ka mo sa mga ina nga mga tao kay usually madakban yun da mga tigulang na nga mga lula na kiti ka balo ka kung lula ka lang lulo ang kalingawan na swimming sa majungan
6: no?
7: be circumspect lang. Kahit as law enforcers, you also have to balance. Eh. Balansehan mo man nga. Iniba lang ang mga tao. Ang ayan bala ni nga dakpon dayon kaga prisuhon nato kag kumagilty niya pa prisuhon pag 6 months and 1 dito 6 years.
6: Okay, so mo git 30 mil
7: or para sa 30 mil or tagaan ta lang danay o warning. No? Warning, I think a warning will do. Pero kung sige-sige gid eh unta mahimo da.
6: Amo nga attorney sa kinanlan i-revisit sa aton lawmakers ang ining layi. Kay ti do need na gid ya ang amendment. Ang revision
7: yes
6: based sa ato niyang generation
7: yes kag especially now nga very sensitive ng mga tao sa mga anti-poor nga mga layi di ba nga abala to ang ato balang layi hindi pa man to siya layi pero directive sa atong pinalangga nga DILG nga si Otto de Boying Remulla sino gani
6: si Ombudsman.
7: No, no. Ang auto ni Ombudsman Remulla, ang isa.
6: Ang
7: DILG naton.
6: Ang Gwapuhon.
7: Ang Gwapuhon, di ba? May hara to sa tawag.
6: Si
7: naghatag to sa
6: John Vic.
7: Si John Vic Remulla. Di ba? Naghatag to sa directive nga hindi pwede kauba. Dakpon kaya kung mag-uba kaya mo. Oh, ano ang kritiko si to? That directive was anti-poor.
6: Yes.
7: Kaya nga,
6: why man niya?
7: Kaya ang usually, ang mga pigado, wala man ang aircon ng ilabalay. Ay natural.
6: Kainit.
7: Sa kainit, maubangin na sila.
6: Siyempre, Torne is, why man niya manggaranon nga nagatambay sa dalan?
7: Wala ba yung kung may ara din man manggaranon, nagatambay sa dalan niya.
6: Ga-jogging.
7: Jogging, kagang auto sinara lang sa tupad.
6: Ga-jogging niya, Torne is, kung may abs.
7: Correct. Ito yung ging untat gito ni John Vic or gin-suspend, I don't know what happened.
6: Anti-poor.
7: Because anti-poor, because ang madakpan lang sito or ang gahimo lang na mag-uba is usually ang sa ato ng mga poor sector because of their circumstance. Balay nyo, tupad-tupad. Wala aircon. Ang bubong nyo, kung may bubonggin man, wala init, makisame.
6: Init.
7: Plus Pilipinas niya. Sang kasagsagan si Tugani at Atty. Gab, kung maglabay ko sa dalan, kita ko gauba, ginapatinan ko na, oh, ikaw dakmo kay John Vic. Ikaw dakmo ka man ni John Vic. Pati utod ko gauba sa bayan ko pagbayo. Ay nga, dakmo nga John Vic.
6: Oh, Atty. So, kinalan gid ano improvement revision
7: yeah, amo mang ginangaton nga layi our laws are progressive gid man dapat
6: progressive
7: no? And it must be attuned to the times kung ano ang aton sumong chimpo through the advent of technology no ang aton nga layi must cope up with the times gid no? Hindi na pwede nga maulihi kay remember mga tagpalamati laws ang mga layi laws govern human relationship. Amo ginaya at the very core sang layi. It governs human relationship. Human relationship are evolving when our technologies are also evolving. So dapat ya ang layi naton makupa man because amo nang gagovern sang aton nga relasyon sa isa kag isa. Diba?
6: Correct.
7: Oh, ang pangawat kung ang pangawat sang una, physical nga pangawat subong pwede kang kakawat online.
6: Online.
7: Oh. Sang una ang libel, ang pangguba kaya newspaper lang subong pwede ka na online.
6: Facebook.
7: Di ba? So dapat yung layi naton, yung nag-govern sa naton nga relationship with one another should also be in touch and progressive. No, ever evolving na mo. And there are also laws nga applicable sang una nga dapat subong hindi na applicable.
6: Hindi na applicable.
7: Diba, like ang magpusta sa basketball. Kung ako ya, pasugtang ko lang na ako daw, shin-shin man lang. Actually, ang perde ko da, anin daw na kugli.
6: Ako so, dator days, nga pusta-pusta ba? Tag 500?
7: Oo, di ba?
6: Kaya sadya-sadya balang kaya, iyan.
7: Kaya masadya ya ang lantaw sang playoffs. Especially playoffs. Playoffs man lang ko ga, nga solo sideline.
6: Oo. Amo na siya. Galing budline i-approve ya ang violation sa anti-gambling law, Torne Ace. Kaya dapat kuhaon mo ganyan ang kwarta.
7: Correct. Dapat kitaon niya may kwarta.
6: Dapat may mark pa ni. Kung ako kaya maglantaw, Torne Ace, doon kaangay niya sa Baybas operation.
7: Well, kot hindi akin man ni dapat.
6: Oo. Kaangay niya dapat sa Baybas operation nga may ara kagid detective or police nga nag-intra man.
7: Well, at least when it comes to the, when we're talking about the bettors. No? Kaya may ara man niya mga tao nga ginapinahansin eh. Nga hindi bettors atong ga-maintain ka sa gambling din.
6: Oo. Operator.
7: At
6: tagiyasang
7: mga bangka.
6: Ang tagiyasang lugar.
7: Oh.
6: Sa property.
7: Well, ako ay minabalaan ko, hindi ko na napaghihambal. Kagmas dako ng ilang penalty. No, ang ini ng mga tao kung operator ka mo, if you maintain a gambling den, no? Mga bangka, mas dako niya ang penalty under the law. In fact, it goes over 12 years.
8: Dako.
7: No, dako ni. Kay ti syempre. Dako man ng ilang kwartada. Ang ini ng mga operators ni, hindi na ni gambling ilaya, negosyo.
8: Oo.
7: Kaya timiyara na sila tong, usually 10%. Don't ask me where I know. Nabatihan ko lang.
6: Tiyan mo na ang mga regulated attorneys, ang gobyerno gi-incumbent may taxes.
7: Oh, so why do you think naging pasugta natin sa una? Before Pogo was made illegal. Okay. Naging pasugta to sa past government because of the money that pours in. Dako-dako, tiyo kwartaya mo. Ang Pogo, ang online gaming, dako taxes.
6: Permits.
7: Tapos ang pagbakal to nila properties, booming to ya.
6: Yes.
7: Diba? Although, eventually, nakita natin nga ang value kag-risk, mas dako ganyang risk sa Pogo kaysa value nga ginahatag. Pero ang isa sa mga value ya gito, isang kwarta. Dako-dako gito ya. Kaya ang online gaming ato ya, ang ginapabet to nila ya is hindi man ang mga Pilipino, hindi man sa atun to ya mo. They operate here, pero mga bettors to nila is usually from China. The problem with that is sa China, bawal ginayang gambling. No? That is strictly prohibited sa China.
6: Ang implementation nila ya.
7: Yes.
6: Tamaan dyan
7: pero, lagtababalaw, sa China, grabe ka ang very strict ang implementation of anti-gambling. Pero, ang pinakadako ng bettors, halin sa China. Meaning sina ya, kung ikaw sugarol lagi siya.
6: Ti ako gani attorney is dapat hatagan tagid ni priority.
7: Yes, no. Mas maigis
6: makayan. Kaya kaigo di ang pigado.
7: Pigado.
6: Ti kaluoy.
7: Mm.
6: So pigado ka na, dakpon ka pa, prison ka, grabe nga stress attorney is.
7: Hindi lang pigado. Pigado, tigulang. 'Di ba? Dapat
6: siya ti mayara ko nabtanso na.
7: Ay, kung ako estudyante.
6: Estudyante?
7: Kung ako naman
6: criminal personal. Criminology student.
7: Kung ako personal naman, kung estudyante, ka-estudyante pa siya, mga taya ka na, patakop naman ka.
6: Tapos criminology student pa, turn diba? ST.
7: Ang ginakaluyan ko dahil sa mga tigulang, bala nga pastime na nila. Hindi, pakatunong pag sila sa casino. Kung gusto nila binga, dira lang sila sa beranda nila. Ang problema, hindi man sila
6: you're not allowed,
7: wala ka permit sila eh.
6: I-decriminalize.
7: Fine lang.
6: Fine lang.
7: Much better.
6: Yes. Akong suggestion na, opinion ko na iya. So, dapat mas mayo, i-decriminalize ang anti-gambling law. Kag mayara ko yan, nabasahan nga comment ni Justice Leonin about sa anti-gambling law. So, pares-parehas kami a point of view.
7: Decriminalize. Well, I agree sa inyo, sa imo na nga. It must be, mas mayo gid ma decriminalize na
6: fine na lang yang impostor ni
7: eh pension tang atong atig palamati
6: or community service
7: pension tang atong atig palamati. When you say decriminalize, it doesn't mean nga hindi ka na mapinahan. It means nga ang penalty mo kung ikaw maging guilty, hindi pagkapriso,
6: kundi
7: fine lang, bayad ka lang sa gobyerno.
6: Yes. Baka idkab pa, mag-government?
7: Yes, maka.
6: Or community service for days.
7: Pwede sa barangay.
6: Very harsh gini nga aton nga anti-gambling law.
7: Ayo.
6: I think ginobrand sa during martial law era, Attorney Ace. So, context is, muna martial law.
7: PD pa rin, no?
6: Yes.
7: Presidential decree.
6: Kay President Marcos pa na, senior. Ito yung context na is martial law. Ito ang pag-implement siya na, it's
7: martial.
6: Very strict.
7: Military.
6: Implementation siya na, grabe.
7: Under military
6: authority.
7: Under military authority. Pero di ba, kaluluwi lang yun ang mga tigulang kagpigado.
6: Pag-pabor ko niya, Torne, is decriminalization, Torne.
7: Yes, me too. No, I agree sa iyo, mga Torne Gab. It's better to decriminalize this, no? Pero certain lang, kaya timiara man niya mga ibang nga ginapinahan
6: under that law. Pag-regulate, Torne. So dapat i-decriminalize, i-regulate payo para nga aton ni mga utod nga tahor hindi man diya mag-addict.
7: Okay, biskan
6: sa panahor.
7: Kagaya niya, para ang mga katigulangan taman bala. Katigulangan ta. is may ara man sila leisure.
6: Kalingawan.
7: Kalingawan, kalingawan gina nila mo.
6: Oo. No? Kalingawan. Oh, especially ang swimming sa Lamisa Tornays. Oo,
7: aga pa na sila swimming sa tawag ni sa Madjunga, sa Madjungan.
6: Kaklabanan ni mga retired teachers Tornays, usually, si ilag ni Hampang.
7: Usually may mga pong pang. Tikaluoy man, 'di ba?
6: Okay. Kabay pa Tornays ma-notice ning ining alaye. Amo lang Attorney Ace, kung gusto mo i-amend ang laye, ang bali Attorney Tanyada, adlagan ka congressman.
7: That is correct, no? O, kung kasalang ka maglag.
6: Ang aton nga professor nga si Attorney Tanyada, no? Oh, Marvin Tanyada.
7: Regarding the address adlagan, ang sanguna no before sa mga hubin-hubin pa taga, ambag naman, kung gusto mong magbulig, hindi mo man kinang na maglagat. Well, that is true. Correct man na. Kung gusto mong bulig, you don't have to run for public office, pwede ka man kabulig, but if you want real change sa aton nga sa aton nga lugar, you have to run for office kay dira iya ang mga, so you can make a law, you can implement the law.
6: Yes.
7: Ara ginada, hindi apo ideya nga
6: kita ma publiko authorities ma criticize lang tadi.
7: Yes. But we have to as public, no, as citizens of the Philippines, we have to criticize gidya. No, because only in criticism magtinadlong ning aton nga mga public official.
6: Ato niya is constructive criticism.
7: Correct,
6: no? Not destructive.
7: Exactly. Yes. Remember, public office is public trust. We say public trust na because ang politiko dira na natong ginahatag ang kwarta naton. We trust them to spend our money wisely.
6: Yes.
7: We trust them to implement the laws correctly. Diba? That's why we must be vigilant, no, and criticize gidya.
6: Yes,
7: kung
6: pwede.
7: If there is something to be criticized sa politicians,
6: pwede ang aton mga leaders nga mga politicians kung ako maglanta o caretaker lang ni sila Tornays.
7: Because caretaker gina, yes, sila ya, nagpapili na sila manila, o sige, himuan nyo ko mayor, himuan nyo ko congressman, ako bahala, ako mang nasiwa sa taxes ninyo, ang kwarta nyo ipatindog ko ni dalan.
6: Trust and confidence,
7: yes, relationship. That's why, that is why,
6: fiduciary relationship.
7: That is correct. No? That's why ginambal gina na public trust gina. Yes. When you were there because of the trust of the public, then hindi ka gid dapat man kung ikaw politiko maging balat sibuyas, no? Iti ikaw yung kapamahala sa tanan.
6: You are a public servant, Tornays.
7: Correct, correct, correct.
6: So
7: correct.
6: Dapat di ta balat sibuyas. Dapat sensitive man ta sa mga needs ng aton mga constituents, well, especially mga pigando.
7: Politician must be, you must be sensitive. Kay ti ara ka daya para tagapangasiwa kaya mo. Ano ka nalanda galiya?
6: Gani man. Tornays, do kanami sa aton yung topic pero ti do wala na
7: ta chip. Di ba? Halin sa gambling pagkat sa politika naman.
6: Ti ato niya bisan alam lang ang topic ato, Tornays.
7: Oh, ano naman dumduman ta?
6: Oo. Ano man taya, all around. Oh, so when natachin po, Tornays, salamat sa aton mga listeners diri sa K5. Kabay pa nga may ara ka mo mga natun-an naman sa amon sining hapon. Kag magakita na kita liwat, maybe next week, Tornays. Thank you sa pag-abot mo. Kag thank you man sa K5 News FM nga nagapadayon kita serbisyo publiko. Mayong hapon sa tanan.
7: Mayong hapon. K5 News.

0: Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abot ka.
2: Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio? Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imong essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, sir boy, ang imong mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anhon mo na siya inom da bi mineral nga zinc, gakaon ka sang ano sang mineral nga zinc mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb because ang D3 Bio may ara siya MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, sir boy, kinahangla na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, sir boy, kung palainom ka D3 Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
3: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3 Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 Bio, importante kikaayo, no?
4: Kag ang D3 Bio, sir boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium amo ning nagabulig sa paggamit sang aton lawas sang carbohydrates para mausar tang tanan kag indi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning sir boy, ang D3 Bio nagabulig maintain sang aton.
2: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium nubo-ubo na.
3: Nubo na ila chromium.
2: Pero kung pala inom kaya D3 Bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
3: Exactly.
2: Kabilo ka, sir boy, isa sa mga vegetables na taas ang chromium,
5: broccoli. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kaya ginamaximize ang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So, ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalag kong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyo sang D3 Bio nga namian ko, sir boy.
0: D3 Bio.
6: Kampiyon ang D3 Bio, sir boy. Absorb niya ang imozing, absorb yung chromium. Now let's go to potassium.
7: Wow.
6: Damo bala kisa, sir boy, kakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes. Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabing balas mo.
4: Responsible sa mga muscle contractions.
6: Oo.
0: D3 Bio.
6: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pwersa,
7: kay hypokalemia
6: ka. Now, paano karon? Niti, permi mo kong kakaon saging? Grabe mo kong pakaonon sang mga prutas kung may potassium?
7: Watermelon.
6: Kulang kagaling sa absorption.
7: Uy.
6: Kung ga D3 Bio ka,
0: D3 Bio
6: helps the potassium absorption.
7: Correct.
8: Grabe. Ang D3 Bio, of course, also help your body absorbs magnesium.
7: Wow.
8: Magnesium called the master mineral. Magnesium magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na epekto sa magnesium.
2: Ginakontrol man niya imo blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3 Bio, it helps sa mga may high blood pressure.
8: Correct, no? Indirectly, damo-damo niya epekto ni D3 Bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
2: May rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom D3 Bio kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila D3 Bio, sir boy.
0: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: May
1: kadugay.
0: Arnold.
1: Ano man nga kadugay man si mong mag-abri man. Kaya na ba ko? Sige panuktok. Maayo wala tani ko na wala maging padla kaya ako na lang yung mabre.
0: Hubog ka naman?
1: Kita mo. Kita mo lagi nga hubog. Mamangkot ka pa.
0: Nadugayan ako abri sang portahan kinagalain pamatsyag sang bata mo.
1: Wala.
0: Ikaw man niya, hinubog ang pisyo mo?
1: Wala ko yung labot ya. Wala ko. Wala ko yung labot sa bata ngayon na oh. Wala ko yung bata yung abno ya.
0: Arnold!
1: Tulog na!
0: Arnold! Man kung hindi ka lang naman kinahanglan sang bata. Madugay ko na ikaw nga ginlayasan nga sapat ka!

0: Mama, din papa.
1: Tulog pa, nak.
0: Grabe pa. Oto tato. Tulog pa kaya pong papa. Baka mong sabihin mo. Gutom na papa.
1: Hindi, nak. Hindi pagpukawa. Basi karon ko maakigan kasi na.
0: Hindi ha. Hindi. Pukaw lang ina. Pukaw ang sabla ma.
1: Makita ko gid sa mata sang anak ko nga gusto gid niya nga magpaangga kay papa niya. Gusto gid niya magpaangga. Ano to? Si Tantan? Gulpe lang nag-ibig sa kwarto namon. Ano ba lang natagbo sa iya man? Katuan ko siya. Tan? Nak? Naano ka? Arnold, anong...
2: Man, ining bata mo. Perte ka sabad.
1: Ano naman?
2: Inasabad niya ko naging katulog ko?
1: Arnold, kinaangga ka lang sa bata mo.
2: Maboy, set! Sinabad na aga pa. Diraan lang gani ka mo!
1: Arnold! Arnold, saan ka makadto?
2: Sa lugar nga wala siyang may sabad na ho!
1: Arnold!

0: Nak, Tan, Tan, ano ka? Tan, nagnaano ka na, kakurog ka.
1: Mama. Sakit ulo, Tan.
0: Kainit sa imo ka, tama, nak.
1: Mama, lain matag, Tan.
0: Anong imoon ko siniman? Diyos ko, walagid ko na daan ko artang sarang magamit. Si Arnold, das na sabang wala pa mo nakaabot. Nak?
1: Mama.
0: Nak, natara si mama, nak. Bahala na lang ini. Mapa-hospital kita sa bunggit. Malakat kita, nak.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
1: Ugali si Ariel, nagkanto

0: Mamanami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawo ang kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sa ang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Doc? Kumusta ang bata ko?
1: Mrs. Seryoso ang ginabadyag sa pasyente.
0: Ha? Doc, anong buhat mo si Lingon?
1: May chronic kidney disease ang bata mo.
0: Ay, Diyos ko!
1: Pero moderate pa lang initungod, ara pa lang sa stage 2.
0: Oh, Diyos ko, Doc!
1: Kagakinahanglan nga mas timprano ang pagbulong sa iya, Mrs.
0: Oh, Diyos ko, Doc!

0: Mamako.
1: Nanak.
0: Mapatay na tantaan.
1: Anak. Lakin di ka maghambal sa gamusin, ha? tanawa ko bala si mama, o, oh, na. Nga-smile si mama. Maayo ka, kitnak. Kita mo, nakagawa ka na gani sa ospital. Kiambal sa doktor, ayo ka na.
0: Mamayo, tantan niya. Mamayo, tantan.
1: Mamayo ka.
0: Wala ko sakit, ha? Kato ospital.
1: Kuanak, sako ka ayo si papa sa obra niya kay nagpangitas ang kwarta para sa bulong mo. Diyos ko. Diyos ko.
0: Ayaw, tantan.
1: Kaluluhay man ang bata ko. Wala siya makahimbala sa sitwasyon.
0: Ayaw, tantan.
1: Ang animal ng Arnold. Na-hospital ang bata niya hasta subong wala kin makapauli. Animal kid.
0: Mama.
1: Nakdaligid lang ha, may nagapanuktok. Abrihan ko lang. Daligid lang, nak.

anak, pasensya ka na. Wala gid ko to kabisita sa ospital. Wala sang kaso na eh. Naintindihan ko man. Si tatay nga daan gabalatian man kag hindi mo man mabayaan. Ay, amo gani na eh. Ay, di kamustang apo ko. Kunay mi, chronic kidney disease siya. Pero ang basang doktor, mabulong pa man ini ka iti. Early stage pa man lang eh. Kwarta lang igaling kinanglan eh. Ay, apaw Diyos ko. Ay, pero hindi ka magkabalak, anak. Mabulig kami. Ay, gali. May ipalita ako sa imo. Ikaw na hindi magkutani, bala gusto nga ihambal ni galing kay. Eh, kinanglan kay kamabalaan mo eh. Nga, amanay. Eh, abi mo, si Arnold, ato siya sa isa ka lugar. Nakita ko to siya. Ba, diin nga lugar, nay. Kag-anong kinabuhat niya dito? Ay, kukuhan. Ay, nag-aupda, nay, na sila sang pakaisa mo. Ba, ano? Oo. Kinkomprontar ko siya. Kagintaabog niya ako, bo animal. Kag ang masakit pa. Nag-aapin pang pakaisa mo sa iya? Diyos ko, nay. Hindi matuwa din, ha? Hindi matuwa din, ha? Amo na nangigakatabo sa bata namon. Mamu-amo pa siya sina. Nay, maupad ako sa imo. Pwede, opdi ka na, katuan ta sila. Eh, pero si Tantan, paano? Eh, hindi man siya siguro pwede nga ibiyahe. Eh, kabalo ka naman nga kabudlay katama sinang bata dalon. Bahala na, nay. Wala siya sa nguya. Gusto ko siya makita, nay. Gusto ko siya makita.

0: Mamá, sa din, tato.
1: Ma, upod kita kay Lola mo nak sa uma.
0: Yay! Bakasyon ta?
1: Oo, anak.
0: Hey.
1: Hindi pala nga, ayaw ka na. Kaniari, mabakasyon kita, anak. Mabakasyon kita.

0: Eh, Marietta, kau tak nak wala kenalan dengan Pupudi? Jadi aku ngagak mung buah atun munga ini. Kustung buah atun ku nai. Dapat niya may balaan ang tanan. Uy, Diyos ko naman. Aari na kita sa balay sang... sang wala, sang hudya, mga pakaisa nai. Merci! Merci, Guada! Merci!
1: Wala din si Mama.
0: Sinong bata ngayon, nanay? Eh, bata ina sa pagkadalaga ni Merci. Wala akong makahibalo nga may bata. Gali siya, nanay. Eh, di ano mapagkabalo mo kay ginatago? Amo ba lang? Ginatago niya. Tagpati relasyon niya sa bana ko. Ginatago man niya. Merci! Merci, Guada!
2: Marieta, anong ginahimo mo dere?
0: Anong ginahimo ko? Ikaw! Anong ginahimo mo de? Wala ka sa nguya? Baka isa ko pang kinkirida mo!
3: Cas, abin ni kayo maskandalo? Kumparti sa amo ni Arnold, siya na diyang nagkadto!
0: Mag-ibos ka! Traitor ka na baka isa! Kagi ko man, Arnold! Wala ka kabalo kung may balatian ang bata mo, ha? Kag na-hospital kami! Kasi ka nag-ano ka dire? Nagkapahulong ka din sa kirida mo!
4: Atag naman siguro sa imong tanan, no? Hindi na kuya sa inyo! Mas mayo nga nagkadto ka di, ha? Para nga makaprangkahan na ita.
5: Sapat ka mo!
4: Wala kuya amor sa bata mo. Period!
5: Sapat ka! Sapat ka, Arnold! Sapat ka! Ikaw ay mga magkabahan kasi ginahimo mo ngayon eh kasi ginambal mo sa bata ta. Kabay pa kagabahan ka! Kabay pa! Kabay pa!

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mga ka-K5, ang aton oras sa alas 2:34 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Proteksyonin ninyo ang inyong kaugalingon batok sa bacteria, sa mga viruses, sa fungi. Pinaagi sa pagtumaro sa Klinika D3 Bio. Isa ini ka produkto sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center kag available sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. It's available also sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall kag mabakal man sa Shopee, mabakal nyo man sa mga KSS resellers sa Bilog nga Negros Occidental diri man sa siyudad sang Bacolod. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Salamat gid sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga program. Every Friday, amo ning aton nga schedule, 1 to 2 p.m. May programa diri ang aton nga mga amigo nga mga abogado. And then nag-start ang drama naton, Pinanidsang Gugma or The Pages of Love at 2 p.m. And after that, makaupod nyo kami ni Kuya Kenneth.
1: Yes.
0: Kay why pa siya klase. You know, gina-acknowledge naton, of course, ang aton nga mga listeners, nga mga senior citizens, kagang aton nga mga suki, nga mga KSS members sa Bilog nga Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod.

Ginatamyaw ko sa mayong hapon ang aton nga mga suki dala sa Paglaom Village. Nagapamati isubong sa It's Your Time to Shine. Well, gusto ko lang pasalamatan si Sir Romy Pasigando nag-inform sa aton kaina na available ang Clinica D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup dala sa may Cody Store sa Paglaom Village. Hindi na maulihi ang mga tao din sa Paglaom Village. O sa mga Clinica products, pwede lang sila makapalapit sa Cody Store kag magbakan sa mga produkto.

0: Mayong hapon man sa kay Ma'am Julie Hinovea Lumugda.
1: Yes, may hapon.
0: Salamat gid sa pag-upod sa Friday edition sa ngatong program It's Your Time to Shine. Love of all is happening to me. Kuya, nag I love you si Ma'am Julie sa akon.
1: Sana all.
0: Ma'am Julie, I love you too.
1: Sarang hiyo ko no.
0: Ano kuya?
1: Sarang hiyo.
0: Fresh from Korea ba? Ano ang I love you sa South Korea, kuya?
1: Sarang hiyo.
0: Sarang hiyo. Salamat man sa kay Ma'am Jocelyn Flores nga nagaupod man sa aton nga program It's Your Time to Shine. Makita ay kita sa Lunes na naman, kuya.
1: Bye-bye.
0: Sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow. Kag sa Sunday, happy birthday sa inyo.
1: Advance.
0: Kuyang pinaka-latest nga update anay from Pagasa. Kainaw sang aga ha, as of 3 a.m. nga update from Pagasa, from Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. May isa kita ka LPA na ginabantayan, ginamonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kainaw sang aga ang kalayoon niya from nasidlangan nga bahin sang southern Mindanao was 940 kilometers. May mga lugar nga apektado sining LPA. Suno sa Pag-asa ang Caraga kag Davao Region. Amuning mga rehiyon dito sa area sang Mindanao nga apektado sang trough o kon extension sang low pressure area o kon LPA. Bangod sining extension sang LPA, may mga lugar dito sa Mindanao nga apektado sa mga pagbubo sang ulan. Amuning siling sang Pag-asa, kuya. Kung magbubo gani ang ulan, halonggid ang mga pumuluyo sa posible nga mga pagbaha kag landslides. So wala nagkulang ang Pag-asa, nagpaandam gid sila sa mga pumuluyo dito sa Mindanao nga apektado sang trough or extension sining LPA. Kuya, diri sa aton, grabe gidjaba lang init sa Visayas area.
1: Pakanto ko to bala sa Korea, tita. Kal, grabe,
0: tugnaw to ya. Abi ko gani kun grabing silak sang adlaw, tapos tugnaw ang huyop sang hangin. Nga kuya, why kaya nag-itom, how?
1: Ang Manila ko na, nag-itom ko kuno.
0: Tuod ba lang kayang iban? Magkanto na dito. Kay grabe, tugnaw tuod ang huyop sang hangin. Hindi mo mabatsagan ang epekto sang silak sang adlaw. Pagpauli nila sa Pilipinas, gailitom gid sila. Diri sa aton kuya sa Visayas area, mataas ang heat index sa Sikihor, sa Rojas City, sa Capiz, sa Mambusaw, sa Capiz, sa La Granja, sa La Carlota. Forecast inisang Pag-asa kahapon ha, ang heat index sa Sikihor 44 degrees Celsius, sa Capiz 43 degrees Celsius, sa Mambusaw Capiz 43, sa Iloilo City 43, sa La Granja sa La Carlota 42. Kung magsiling kita nga heat index, amuni ang nabatsagan tanga init sa sulod sang aton nga lawas bangod sang mataas nga temperatura diri sa aton sa Visayas area. Subong ang siling sang Pag-asa sa bilog nga Pilipinas, 54 ka mga lugar sa pungsod sining nga Biyernes ang mag-experience sang mataas nga heat index.
1: Halongid ka mo.
0: Yes, basta gani mataas ang heat index sa inyo nga lugar, likawan nyo gid ang direct sunlight. Ilang direktang exposure bala sa silak sang adlaw, likawan nyo gid na kay may posibilidad nga ma-heat stroke ka mo mga ka-K5.
1: Don't forget to bring your water para mag-hydrated ka mo mga ka-K5.
0: Dapat nagainom kita permis ang tubig.

Diyos mio, kuya, magasaka na naman ang presyo sang diesel kagasolina sa masunod nga semana. Amo na ni. Last 2:46 ang aton oras, mga ka-K5.

0: hindi na ka, do hindi nakita siri maka-celebrate sang aton nga birthday. Sige na lang saka nga saka ang presyo sang diesel ka gasolina.
1: Amo gid.
0: Pila na subong ang presyo sang diesel kaway ko abi nakapag-gas up kuya mo.
1: Amo nang problema tita Shine.
0: Today is Friday. Mayo 22, tuig 2026, wala pa ako makapag-gas up, so wala ko sang idea kung pila subong ang presyo sang diesel. Happy birthday na lang kay ka K5 Zyro Van Albay. Ma-celebrate siya sa iyang birthday kuya on Sunday.
1: Happy birthday, sir.
0: Nag-birthday leave gid siya kuya. Yan, nagpuli siya sa banwasang ilog. Yati, dito na lang gid siya kuno kay ma-party gid siya.
1: Invited ka ako dito siya.
0: Wayagin ko kuya gin-invite. Dapat. Ang iya to nga celebration. Kay tidungan kami birthday mo. Dapat advanced ang iya nga celebration. Ginsakop niya man ko sa iya nga celebration dito.
1: Advance ito siya.
0: Oo, ti paano na bikon makadto ko dara ka K5 sign. Nasakop man ko da sa iyong mga birthday celebration. On Sunday, May 24, ma-celebrate si K5 Zyro Van Albay sang iya kaadlawan. Happy birthday
1: happy
0: to
1: birthday.
0: You. Kag kuya, today, may isa kita kasuki nga tagbalamadi. Nga nag-celebrate sang iyang birthday dara sa puro kaingin sa Singkang Airport. Happy birthday sa kay Ma'am Marit Nemenyo. Nag-celebrate si Ma'am Marit Nemenyo sa Puro Kaingin Singkang Airport sang iya kaadlawan today, May 22, 2026. Subong gid ra kuyang iya nga birthday, Mayo 22, tuig 2026.
1: Yari, pag-itita siya.
0: Yes.
1: Mayong hapon, good afternoon sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Good afternoon, Sir Kenneth and Ma'am Shine. Happy birthday this coming May 24. God bless you and Miss Shine and Sir Kenneth.
0: Why, gid siya nalipat si Ma'am Veronica sa birthday, kuya. Thank you, gid Ma'am Veronica Delgado Recto. Kapamati, siya gali isubong, kuya.
1: Ano lang ako, dita Shine, spaghetti lang ako.
0: Wow! Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today, happy birthday sa inyo, ha? The birthday, mambalasubong sa maninay ko mo, galing kay Tiato na siya sa heaven. Palangga-palangga ko ginang maninay ko. Si Emerita Fausto. Oo, love ko gina siya. Yeah. Na-confuse lang ako, kuya, kay si Tita ko Clarit nga to naman, siyempre, sa heaven. And si maninay ko, na-confuse ako. Basta gasundanay kami ng birthday mo, 2022 kag 24.
1: Sana ako sundanay birthday.
0: Daw amo na kuya. Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy birthday sa inyo. Kag sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow, Saturday, and on Sunday, advance happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5. May isa pagid gali nga nag-celebrate sang iya nga birthday today. Basi nagapamati man siya subong si Sir Urbin Latoza Buyayot. Happy birthday sa imo sir. Kabay pa nga madamo pagid nga mga birthdays ang mag-aabot sa imo kabuhi. Yes kuya.
1: Mayong hapon sa kay Mami Yasha Milan. Good afternoon kuya Kenneth. Mayong hapon. Great pakigreet 1 month sa baby ko nga si Benji Torres. Nga one month
0: old na siya subong. Wow.

0: Pasensya gid, ginautod-utod na mo ni Kuya ang song. Gusto ko man pasalamatan si Sir George Pineda Gaspi.
1: Sir George, lama.
0: Until 2:55 lang abing aton nga program. I'm sorry, ginakat ko ang song. I'd like to thank Sir George Pineda Gaspi sa iyang birthday greetings para sa akon. Nagapamati siya right now. Dara sa may barangay Tangum. Duty siya subong sa Tinapay Express. Thank you very much.
1: At mayong hapon man sa kay Sir Henry Simolava, ang papa sang friend ko nga si Marian Simolava. Good afternoon sa inyo, Sir Henry Simolava. Kay Tita April Simolava, good afternoon sa inyo.
0: Salamat man sa mga suki naton dira sa barangay Handumanan.
1: Yes, may Mama hapon.
0: Mama Rita Malvas. Mga ka-K5, ang supply sang langis sa Middle East may problema sa gihapon. Or sa Middle East may problema sa gihapon sa supply sang langis. So ari ang forecast. Base ini sa apat kaadlaw nga trading sa international market. Posible kuno nga magsaka ang presyo sang diesel sa piso tubtob 1.30 kada litro sa Martes. Ang presyo sang gasolina posible man nga magsaka from 120 to 150 per liter. Mabalaan ta lang na sa Lunes kung pilagid ang isa ka sa presyo sang langis. At least mo may ara kita sang may idea na kita na masaka na naman ang presyo sang diesel kagasolina sa Martes. By Monday, dira ng adlaw, i-anunsyo sang Department of Energy or sang DOE kung pilagid ang ipatuman nga price adjustments sa presyo sang diesel kagasolina. Holiday sa Mayo 26. Bangod ina sang selebrasyon sang Eid al-Adha sa aton or Feast of Sacrifice para sa aton mga utod nga mga Muslims or mga Muslims. May 27, again, gindeklarar ini sang Malacañang bilang holiday. Thank you so much sa tanan-tanan nga nag-upod sa aton kuya. There is a program, It's Your Time to Shine.

0: Manang Gloria ba na agtumpag? Thank you very much, Gid. Sa imo pa dayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine.
1: Papasad siya lang, Gid nga. Wala ko ka, wala ko, wala ta ka muna greet mga ka-K-5.
0: Las 2:54 ang aton oras. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagi na naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Ilan na lang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500
0: nag-inom. TTX 500.
4: Istoryanta ka nun, ano lang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Uy.
5: Kung nag-TTX 500, gagmay tisika ka dadla, wala kasang dapat kabalakaan. Suno sa sugar statistics or GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako ng kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka detects 500 gig may tisi ang nainom mo sa ka tuig basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
4: Hindi imposible ang pagkaon sa 3 ka tasa ng kalamay kada adlaw Dok Ramil bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive.
5: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
4: Mas pagkadamo, galina.
5: No, ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500. Nagainom ka may TC kada adlaw.
4: Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi mo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
5: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
0: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
6: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
5: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod, ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kun ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaitis ya gud matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
4: Maganami pagigali Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP, sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
4: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige kabi kaon Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in between meals ka pa nga pangyamis.
5: Mas magahuyang ang imo immune system Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom may TC or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko sa tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
3: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
2: Sa kadlo kapila ka mag-inom sa DTX 500?
3: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
2: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagoginibatsak.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. 1.5 K5 News. Friday Flashback. Friday Flashback.

Hey folks, we got 13 minutes after 3. Ang oras na yan mga K5 ay hatid sa inyo ng ating Super Trio. Always po tayo mga Super Trio, ha? Ang ating DTX F500, ang ating Mighty Z at ang ating D3 Bio. Ito yung ating mga suplemento protection para sa sarili ho natin at para ho sa buong pamilya. So make sure na nag-take ho na tayo ho nito religiously. Sa mga suyo nating butika, mabibili ho yan at sa lahat ho ng mga clinical branches and nationwide. O abangan ho ninyo yung mga libreng check-up ho natin, ha? Bumisita ho lamang sa pinakamalapit na clinical branches sa lugar ho ninyo. Magandang hapon! Agent Jack, kasama ho ninyo para sa ating Friday flashback ang alas 4 ho ng hapon. Sama-sama ho tayo, maroon lamang kayo magparamdam sa 0921-305-3958 para ho yan sa mga favorite flashback hits ho ninyo. Just let me know. In fact, you can also do your shout-out if you want.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
10: Gah, mag-joy ride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, mag-joy ride na ta.
11: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Sakay ka, Gidia!
11: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sagad nga driver, extend, lover!
13: Extend Supplement for Men!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty
9: beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iswil.

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon na 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly. Number 1
4: K5 News.
5: Friday.
6: Flashback.
5: Friday. Flashback.

0: But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous...
1: K5 News FM. Three, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkod?
2: DTX Beauty Soap!
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap!
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap!
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
1: Bakal na sa mga butika!
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiin nyo, wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Bugsport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Bugsport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: sa tagsa kapagpitik sang taknan. May nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga pahin sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang pagtulunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan,
1: hustisya para sa anak ko!

0: dalhin sa laway isang ex mo? Di kamusta? Nagwapa manggid siya kay ala na siya sa lungon?
1: Traitor ka! Di ka! Traitor ka! Patiyo sa patiyo! Patiyo sa patiyo!

0: Wala na kita sa mahimo, Gino.
1: Randy.
0: Kita na lang mismo ang mag-surrender sa mga kaugalingon ta sa pulis. Di maglindong ang paminsaram ko. Kung magpulo panago kita, patunon ta na lang ang salata. Kagatubangon ang consequences ni...
1: Oh, shit! Shit! Shit! Shit! Get! Shit! Get! Randil, mapriso kita sini. Mapriso kita. Oh, shit! Shit! Get! Magubangin ang kabuhita sini. Magubangin!
0: Nag-inulsul gid ako nga. Nagpagamit kita kay Nika. Traitor siya nga klase sang friend. Selfish ka traitora.
1: Hindi pwede na. Hindi pwede na. Kung makasuhan kita sa ginhimta, kinahanglan, makasuhan man si Nika. Hindi pwede nga kita lang, Randil. Hindi pwede nga kita lang.
0: Oo. Tama ka, Gino. Dapat siya ginanguna nga mapreso, G. Kaya siya man ang utok sang tanan. Kaya siya man ang nag-post sang video. Nga ako na account lang ang ginagamit niya.
1: Ano? Nga nakibalo siya sang password mo, ha? Kag sang email mo, Randil?
0: Oo. Kabalo siya.
1: Animal.
0: Kaya nagsalig manabi ko sa iya, kaya suodgid kami. Makita mo man, kung daw ano nga, kaklose sa amon nga duwa.
1: Tawgan ko siya.
0: Oh, gintawgan ko siya kahina. Pero, hindi ko na siya makontakt. Gin-uninstall na niyang ang account niya sa social media.
1: Ano? Kung magamusin na, si Chris ang tawgan ko eh. Bahala na ni. Bahala na, Randil.

0: Nyari ka mo. Anong kinangalan ninyo, ha? Gino? Randel?
1: Oo.
2: Chris, ari kami agod ka. Agod sugiran ka sang matuod.
0: Matuod nga, no? Ano ina?
1: Ako, kukuhan, Chris. Sorry, gid sa natabok, Jax.
0: Oh.
1: Kakukuhan eh. Sinika. Sinika ang utok-utok sang video nga to. Ang utod mo. Ginsugo niya kami ni Gino nga. Nahubugon si Jax. Kagambot ah. Dawala na kami naka pangibalo kung paano naglabot sa threesome ang tanan. Hubog nabi kami. Pero ang ako lang man tani roll. Ang woman lang yang magkuha sang video nga sa ilan ni Gino kag Jax. Samtang ginatsorba niya si Gino. Pero nadala man ako sa kawiyang ko. Mabuto nga yung blaster ko ang cellphone. Ako na videohan ng pagkwanay na amun nga tatlo. Pagkandasong nga atlaw, kinpasa ko kay Nika ang edited version. Ngayon sura lang ni Jax ang kitaon nga ginaam niya si Gino.
2: Chris, inang tuot.
0: Hindi matuot, ina. Sinika? Kagagali mo na, ina. Nga, ha?
2: Kaya hindi siya buto kay Jax. Para sa imo, Chris. Akig siya kay Jax.
0: Pero nga, ha? Nga! Wala sang sala si Jax sa iya. Nag-iikok siya super na kawiyan si Jax. Hindi ko hindi mabaton. Hindi ko hindi mabaton. Hindi!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Kun amo, ang utod mong nagpalabtas ang video sa anak ko.
1: Oo, tita. Ang problema lang kay naglaya siya sa balay. Kag wala ko mahibalan kundiin siya. Pero sa banta ko, aral siya sa mga friends niya. Ako hindi gani sa mga parenti namon out of town. Kag sa natabog ay ni gupon ko ba na kabuhin niya? Balasay na lang ini tita.
0: Gusto ko siyang mapriso. Gusto ko siyang mapriso. Hustisya para sa anak ko! Hustisya para sa anak ko! Ang inasinggit ko! Hustisya para sa anak ko! Kabuhis ang bugto ko ng bata ang ikuha niya. Bugtong lang ang bata ko na dula pa. Manabat siya. Manabat siya sini. Ipapriso ko gud siya. Ipapriso ko gud siya.

0: Nay, kabalun ako sang rason kung nga agul pilang nagpaamulya diri sa aton sa tabok si Nika.
1: Ha? Anong buot mo silingon, Chloe?
0: Nakita ko ang post ni Chris. Hari na yun, 2 minutes ago.
1: Ano nang ang post?
0: Aray ka, Nay. Diyan si Nika?
1: Ato sa banyo. Eh nga, ano na ako? Kasabad ka na siga. Sugiri ko.
0: Eh, Aryo, hambal ni Chris, hindi na magpanago ni kanatividad. Ato ba nga ang krimen na ginhimo mo?
1: Ano?
0: Mm-mm.
1: Ay, po Diyos ko. Ano nga krimen ang ginhimo ni Nikaw? Nakapatay siya? Nangawat? Ano? Abit siya si Chris kapakaisa mo. Kagsugiri siya. Nga ari diring utod niya sa ato.

0: karon. Desiga, Chloe. Kay kun ano gid man, makuntak ako sang pulis kag ipadakop siya. Wow! Ilumulumulo na naabing mga pakaisa mo. Wala kisa nagagiya sa ila. Desiga, itik si Chris.
1: Oo, nay. Pero nay, surrender ta na lang na siya kung ano gid man. Ikay kauluya na yung makita nga may mga pulis diya sa ato yung makadto. Ay, kasi kung ano pa na yung karoon nga istorya ang magwa na iya. Isurrender ta siya sa police station, nay. Dari sa aton banwa. Para likaw taya sa istorya, nay.

0: Dito ba, Nay? Nasta, hindi ako pag-ipatakom sa mga polista. Maluhoy ka.
1: Nika, kung hindi ka gusto nga ipakuha ko ikaw diri sa mga polis, upod ka sa amon. Kay surrender ka namon sa mga otorya. Paisala ka! Hindi mo na day mapalagyuhan hasta san uday. Sige na, Kimos. Kay malakat kita sa police headquarters.
0: Pagkikloy ako sa ilata.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Nagsurinder siniga sa mga kapulisan. Gid atubang niya ang mga akusasyon kontra sa iya. Suno sa Republic Act No. 995 or the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Mahimo nga mapriso ang sino man nga mag-post nga wala sang pagpahanugot. Ginako niya nga siya ang nag-post ng binastos nga video nga wala sang consent sang natungdan. Kag mahimo pagid nga pasakaan siya sang kaso nga homicide, sinika. Bangod nagresulta gid sa kamatayon ni Jax ang pag-post niya sang video. Gani mga abyan, antes maghimo sang isa kabutang, paminsara gid anay, kun bala, ano ang mangin konsekwensya sina? Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tugtob sa liwat, madamong igasalamat yung wala untat nga pag-upod sa amon sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan. Sinig dramang ay di lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Jax, si Sir John Bironque, Chris Lord, Erjan Liva, Randil Kagpapa, Elmer Ubaldo, Mama, Erna Dicina Amiga, Nika, Angeline Buenafe, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kag si direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? At sa 22 kita karon sa bulan naman sang Mayo, sininga tuwig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Tutok lang mga kaki 5. Sa aton sigaw dato palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga hisaan. Welcome na mga kaki 5. Sa aton sigaw mga tricycle the drivers. Sa aton sigaw mga e-bike drivers. Tricycle drivers, POJ drivers, ka mga modernized bus drivers nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa aton man mga kaki 5 nga mga manugbaligya, Bulantero, Dramismos, may Burgos Public Market, Central Market kag Libertad Public Market nga nagaungot man sa atong pagpangalagad. Sa ringgaman nga bahin sang Negros Occidental, mabatian nyo ang K5 News FM. Sa sur nga bahin sang Negros sa 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back mga kaki 5. Sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU. And of course sa norte nga bahin sang Negros, nagaungot man ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati kamo mga kaki 5 sa numero 1 nga istasyon. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official overall number 1 radio station sa bilog nga Bacolod. Ginaupdan ako sa akong mahangkilan ng mas paring partners. Upon sa kay kaki 5 Raymuel the Master Pugi Alcantara, kag si kaki 5 Adrian Gantalaw, ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho! Ako naman si Kubos Galagad, si kaki 5.
1: Kubos Palma, El Castigador.
0: Kumusta nga aton sing mga suki nga nagaungot sa tago pagpangalagad? Live kita ang mabatian, pinagin naman sa pag-follow, like, and share. Samon sing official Facebook page sa K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian man kita via YouTube Live at K5 News FM Bacolod, kag sa via TikTok Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Masarang magkabi, mabatian via audio streaming sa amon sing application. The name of the application is K5 News FM Philippines. Pwede nyo na ma-download kung ma-install sa inyong mga cellphones. Kumusta nga aton sing mga suki sining hapon? Kumusta nga aton sing mga nagapamati kag nagasupport sa gihapon sa K5? Alas 4:36 na, before kitang magkuha kay K5 Shine, check tanay daan si K5 Shine, K5 Rimuel. Ang aton sing mga pipilag ka mga balitang nasyonal, ang idulong sa kalawan sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Nagapa-update ka, nagapa-bakod sa aton sing immune system. Ay grabe subong ang mga update ha. Sa ginpagwa naman nga ti mando sang DILG nga pwede niya madakop si Senator Bato de la Rosa, ti ang kabalaw ko naman ang nag-aresto sang head pa sang Criminal Investigation and Detection Group nga si former PNP Chief General Nicolas Torre nga subong MMDA Chairman. Naghatag naman siya sa komento. Iambal niya, ti pwede nyo man ko masaligan nga makabulig dakop kay Senator Bato de la Rosa. Pananglitan nga ti ko makita siya na amon, kunara siya sa dalom sang estero, sa highway, kag sa dalanon. Pwede siya na amon madakop, sunod naman kay General Ocon MMDA, General Manager Nicolas Torre. Di sa pamangkot da, sa diin na subong si Senator Bato de la Rosa. And of course, ang pagpanghanda naman sang Senado sa Iga Patigayo naman nga impeachment trial batok naman kay Vice President Sara Duterte. Isubong ginahimo na memes ining si Auntie Claire, kung si presidential spokesperson Claire Castro, kung Undersecretary Claire Castro, nga ginasunod-sunod niya si Pia Cayetano, nga ginasiling niya magka-K5 nga. Ara na si Kaki-5 Shine, abibalaon ko na yung balita, gikanaan kay Kaki-5 Shine, sugpunan ko lang nakaroon. Kaki-5 Shine, please stand by.
2: K5 News FM, live
0: Kaki-5 Shine, ibalita mo!
3: Sarod!
0: Kaki-5 Shine?
3: Yes, sir.
0: Okay na, babatian ka na.
3: Okay na?
0: Ara na, ano nga mga dalagko nga mabalita gimpreparar mo sa subong hapon kini kapamati to mga migo ko to pati ang fiscal sa Hall of Justice niya nagkapamati ng biskapihan before ko may mapuli. Ano nga mga mino nga gusto naton may baluan kag pwede naton masagamsam subong hapon kag Kifeb Shine?
3: Ati
0: dali lang gid.
3: Medyo makahalangawa.
0: Nga man.
3: Okay lang ang signal ko dara, Sir Rod.
0: Ara na, okay na siya. Kagina, nag-utod-utod, okay. Pero subong okay na.
3: Let's talk about Ebola virus. Na-report ko na din sa mga program na sila na ang napatay subong, siyempo, sa isenta.
0: Sa Congo.
3: More than 600 ang suspected cases or more than 1,000.
0: Uy, grabe.
3: Ariang report, Sir Rod. Ariang report, ha? May duha ka hospital tents sa Democratic Republic of Congo na ginsunog. Ining mga hospital tents amoning ginabutangan sa mga pasyente dito nga positibo sa Ebola. Pero kahapon, ginpalayag sa World Health Organization na madamo panikono ang kaso sang Ebola dito sa Democratic Republic of Congo. Now, ang nagakatabo dito sa bong, kinagamo bila ang mga pamilya because gusto nila na kuhaon ang mga bangkay. Na hindi pwede na ibalik sa ila is because makamamatay, highly contagious,
0: makalalaton,
3: in Ebola virus na ini. So may isa dito ka pamilya nga naghuramentado kay hindi paghatag sa ila ang bangkay sa ilang himata. Wala sila yung makaisindi na ang Ebola is deadly and highly contagious. Buot tingon, makamamatay siya kag masyado ka makalalaton. Now si Rod, nagdako pag-ining balita angot sa Ebola virus is because may ara sang American doctor.
0: Uy.
3: Nga nagpositibo sa Ebola virus.
0: Sus.
3: Ining American doctor, ang natabo gali si Ms. Rhodes, kundi do missionary, bala?
0: Oo.
3: Kabahin siya sa
0: the volunteer, bali?
3: Nabilong siya sa missionary, oo. Nagkanto siya dito sa Democratic Republic of Congo kapag inoperahan sila nga pasyente. Now, ining pasyente, nag-inoperahan sa US surgeon. Wala mahibaluan na positibo gali sa Ebola virus and natabo ining operasyon antes pa nga gindeklarar ang Ebola Republic of Congo na isa ka pungso dito sa kontinente sang Africa. Now after pila ka days do nagbatsag ini siya sang sintoma. Do halos hindi na siya makatindog and he tested positive of Ebola virus. May ara pagid sa dali na upod na isa pagid ka medical doctor kag may mga iban pagid no anong sila na na-expose kay Dr. Peter Stafford. Gamon ni ngalan niya, Dr. Peter Stafford. He is 39 years old. So Rods, puntani dalon ini siya pabalik sa Amerika para dito sa mabulong. Kasi doon medyo kabalo naman kita what is Ebola, no? Highly contagious, makamamatay. So, sang nagmasakit na siya, dalun siya tani sa Amerika. May mga aligasyon na hindi magbaton sa iya ang Amerika.
0: Uy.
3: may mga aligasyon na nagpamalibad si U.S. President Donald Trump sa pagbaton sa iya. Ang siling pong spokesman sa White House, siling niya, hindi iya sa siling na hindi kami magbaton sa iya.
4: Uh-huh.
3: Nagkabalaka lang ang presidente ng Amerika para sa mga American citizens dito sa U.S. And siling niya, mas malapit abi ang Germany eh. Sa Democratic Republic of Congo in terms of biyahe.
4: Uh-huh.
3: So, ining doktor na si Dr. Peter Stafford gindala sa Berlin at ito siya subong gintatap. And ang iya sinina asawa, may mga kabataan sa gali eh. And may mga upod siya nga mga missionary. Now, ang isa pagid kapasente kaina gindala sa Czech Republic ara sa subong gina-admit sa isa ka ospital sa Prague, ang capital city sang Czech Republic. Mayo lang kay ginbaton to siya, no? Upod dali ini siya ni Dr. Peter Stafford kag isa man siya ka medical doctor.
4: Uy.
3: Si Stafford is a surgeon da pang-opera and ini isa ka lalaki nga doktor nga gindala na kaina sa Czech Republic. Kwan ini siya medical doctor. Namin kasi wala na siya gilingadlan. No? He is also a U.S. citizen.
4: Mm-hmm.
3: So, subong, kung magsiling kita nga pila kabilog na U.S. citizen ang positibo sa Ebola virus, isa ang kumpirmado nga positibo, doktor.
4: Okay.
3: Ang isa, dinasuspitsuhan na positibo kasi nakabig high risk kasi na-expose siya sa doktor nga positibo. So, duhanan ni sila subong ang ginabantayan. Do suma total do anong ni sila kanan.
4: Mm-hmm.
3: Na, no, sa Ebola virus suspected exposure na expose sila sa Ebola virus. Now Sir Rod, we don't know kung ano ang preparasyon sang Pilipinas because gindeklarar na ang health World, nag-declare ang World Health Organization sang public health emergency.
4: Uy.
3: Hindi ko magsala. Public health emergency of international concern.
4: Mm-hmm.
3: Although ang outbreak ara sa Republic, Democratic Republic of Congo, nag-silo sa Uganda, pero kinahanglan ang bilog na kalibutan. Kinahanglan ang mga nasyon sa bilog na kalibutan mag-preparar.
4: Oh.
3: Na if ever may
4: nagpositibo,
3: halimbawa.
4: Oh, lapit ta. Nailangadaan ka kay Feb Shine. Ang, siyempre, kontinente mo. Republic of Congo, sa babaw, yes na, South Sudan, kay Feb Shine. Diris to niya, Kenya. Hmm. And makita man natin dito sa Nigeria. Lapit ti, amo na daang, lapit-lapit na. So, may mas posibilidad hapos ang pag-transmit sinang virus kay ti wala ka niya tabukon niya sang dagat, no? Pwede niya ka iniwan nga infected nga makatabok niya sa border, posibilidad manglato na ya kay ti contagious nga ini nga klase virus ka kipem shine.
3: Highly amo na ang kwan mo, ang COVID niya sa roads. Kung nag-positive ka sa COVID, may tendency makakuan ka pa, no? Medyo ang mortality rate o ang survival rate siguro mataas-taas pa.
4: Kagi sa pati na doon medyo ang bilog nga kalibutan, kagi Feb Shai, doon naka-prepare naman niya sa sining COVID virus. Ngani mo, doon may ara na kita yung nga natunan ng mga siyentipiko naton regarding sa pag-cure, no? Kag magpaganagan o mag-prevent rather. While on the other hand, ining Ebola do nalipatan do gay naman tuod pero medyo do nalipatan na black kita siya now ko daw ay mayog exist.
3: Actually.
4: No, no utod si
3: kaso kag ang nagakalamatay. Yes sir.
4: Oh, go ahead kag Kipab Shine.
3: Yes, so daw wala niya mayo maistoryahan ang Ebola is because dito lang na iya sa isa ka nasyon sa Africa.
4: Mm-hmm.
3: O silingo doon na contain nila ang virus,
4: gira
3: lang. Pero nagsilo na sa Uganda.
4: Uy.
3: And subong, may US citizen na nagpositive. So, banantayan, ini siya, amo na ganyan ginaistorya na mo ni Miss Director, Luis Maribeles, na dapat matalakay ka na ni siya. Kaya, para mani, no, sa, hindi lang sa ibang na nasyon na malapit sa Africa, o sa mga nasyon sa Africa, o sa US, kasi may US citizen na nga nag-positive, but sa bilog na kalibutan, including Philippines, na kinahanglan maging ready kita, maging aware kita, na may amugali sini, na klase na naman sa virus, na nagalap ka dito sa Africa. Kag may US citizen ng mga doktor na nagdapsag na sang sintoma sang Ebola virus infection.
4: O nga ginatala, kahit ani kag G5 Shine, kay team may mga Pinoy ba ito nga nag-star sa may Congo mo? Sa Republic of the Congo. So may mga Pinoy man, may mga overseas Filipino workers and professionals man nga nagatrabaho dito ya sa may Congo. Ti kalaban, nantong yung trabahuhan nati, mining, no, engineering, oh, kag siyempre sa hospital, along kwan pagidi, iban pagida, mga missionary man, just like what you said earlier, kag Kipeb Shine, nga ti may mga missionary man kita dito ng mga pastors.
3: Yes, Ron.
4: Aha.
3: Statement, ang mga advisories na binahantag sa Department of Health o sa mga health authorities diri sa Pilipinas may angot sa ng Ebola virus.
4: Pero so far, Kaki-5 Shine, Kaki-5 Shine, so far, diri sa may Pilipinas, sa cases sa Ebola virus diri sa Pilipinas, daw masiling naton, ngati daw na-contain man naton, daw ay man niya nag-ano diri sa Pilipinas, Kaki-5 Shine, no?
3: Hindi kami kasarang sa Ebola nga ini. Ang mahibo na lang sa buong since wala pa kita sa kaso, kag Lord, pero palayo lang, hindi na di magsunod. Na? Himuunta na lang is to inform the public about this. Kinahanglan maging aware ang mga Filipino man sini nga virus. No? Kay ti, kwan siya mo, pwede ni siya maglaton sa kinaagi sa ihi, sa pop, sa higo, sa tao, sa balhas, sa laway. And once na magsulod niya sa lawas ng isa ka-individual, so seriosek, makuwain na. Pwede niya magresulta sa multiple organ failure.
4: Sus.
3: Nilugo niya ang asang pinain mo, asang kasudlan mo. I'm sorry for the word, no? But that's how experts describe, no, the virus, no, kung ano siya manhalit. Asang ilong mo ba mo gusto luka ka dugo. So, I don't think masarap.
4: So, dapat mo nituro na sa mga airports. Airports. Ngayon na lang mga person nga tihalin kaya dito sa, bisan hindi pa sa Congo, may arat na quarantine facility nga ti i-isolate ana yung mag-abot, di ba? Let's say, halin kaya bisa Angola, no? Halin ka bisa Kenya, which is neighbor lang niya sa Republic of Congo. Halin ka bisa Nigeria, no? Siguro, massive information dissemination, most especially sa aton sa mga ports and airports, para at least maka-prepare yung Pilipinas kaysa nasiling muna gani, hindi tiya ka-afford nga magka-Ebola virus kag G5 Shine.
3: Kaising niya nga na virus kung magsulod rin sa Pilipinas, please. Kabay pa, no? Nga hindi lang. But of course, we need to inform the public about this. That is why na ginadala nato na sa mga program sa El Castigador para maging aware ang mga Filipino. Abi mo sa roads dito sa Democratic Republic of Congo, nag-protesta mga tao, gaano, wala sila makahibalo eh. Hindi paghihatag sa ilang ang bangkay is because ginalikawan ang paglapta. Kaga sigurado, hindi naman 50-50 mapatay kagibo eh. Once na ma-infect ka no, sa sinong Ebola virus, and ang mga tao dito, sad to say, medyo delay no, ang ilang sinong pag-isimbe sa sining sahi, isang infection, kag sang ini na sahi, isang virus, kag suicide rod.
4: Paano so, magtawag ni Kagipeb Shine? Ang tawag si Bundibugyo virus?
3: Yes, oo.
4: Grabe nga nga lang, no? Do bagyo ba?
3: Another strain. Kaya kung magsiling kita nga virus, may mga different strains na siya mo.
4: May
3: ara sa isa ka strain sa Ebola virus na dito sa Africa man, nakuhan siya na nag-develop sila sang vaccine. No, para sa sinang-strain. Alam ko ba, it's diary? Do something like that, uh-huh. No? But ining bag-o nga strain, waay nga treatment sa rod, wala ang vaccine.
4: Wala so, cure.
3: So, kung nga problema, hindi dyan sa World Health Organization, kung paano nila makapna, kag mapauntap ang pagdamo sa mga kaso. In fact, yesterday, nagsabi ng World Health Organization na may posibilidad na magdamo pagdidang kaso no, sa mga infection na ini. And kada siglang dyan, 8 to 21 days within that period
4: patay na
3: ang virus within that period ang virus nagaguba na sa lawas mo.
4: Sus, my goodness.
3: 8 to 21 days after exposure. Isip ka lang after sa sina ng mga inadlaw gadulugo na na ang imo nga
4: ilong
3: gadulugo na na ilong mo ang tinai mo gasuluka pa na digo and pwede ikaw mabawian sang kabuhi na hindi maglabot sa isa kabulan. Report gikan sa news center ni Sam Shane Lacson para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko kang Kalingawan sa Negros.
2: K5 News FM live report.
4: Maraming salamat kay K5 Shane Lacson. Muna kaya dapat nga maging aware kita oh, sa mga utod naton nga may mga pamilya dito mismo sa may Congo. Agaig sila sa information nga mag-ulo aligmat. Okay, basi ko na makasalamuha nila to, infected gali. At malaknan sila. So 21 days lang ang imusin nga kwan. Nga lifespan. Ay, oo. Maboy ko na commercial. Pagbalik ko, kwaon ta mga balita lokal sa ato sing mga gwapo kagwapa nga mga reporters. Pagkatapos, sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan naginom ka?
8: DTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
2: DTX 500.
9: Istoryanta ka nun. Ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na akong diskasyon, si Dr. Ramil Uy.
10: Kung nag-DTX 500, gagmaitis ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, no, sa Sugar Statistics or GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sa 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ang kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gig may tisi ang nainom mo sa katuig basin wala ablaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
9: Hindi imposible ang pagkaon sa 3 ka tasa ng kalamay kada adlaw Dok Ramil bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Ini ang highly addictive.
10: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
9: Mas pagkadamo, galina. No,
10: ang imo makonsume. So, sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500. Nagainom ka may TC kada adlaw.
9: Magalose weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
10: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
2: DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan
12: itong score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga
9: blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500!
10: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas sang gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Pero mina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
9: Maganami pagigali Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kauntamis.
10: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya pala kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
9: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
10: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sir pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kauntamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa kat proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So, inom gid sang DTX 500 kag mighty sea.
8: DTX 500!
12: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
13: Sisa, kapila ka mag-inom?
9: Sa DTX 500.
12: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
13: Subong, kamusta?
12: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
8: siya. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500! D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX, coffee mix.
15: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX, coffee mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, coffee mix.
8: DTX, coffee mix.
9: Mabakas, mga butika.
8: DTX, coffee mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, coffee mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C, mababaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o
13: magputi? DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol?
13: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
20: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
6: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah. Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, mustable nga gabi pre.
7: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
0: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: T3, Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imunlamas. Tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imunlamas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500!
4: Number 1, hit music station 101.5
5: K5 News. Welcome back, mga K5, sa programang El Castigador. Mayang hapon, dra, kay Ma'am Maida Guy Bings Delphine, kay Nestor Dandoy Antonio Dandoy, na nagapamati man subong ang aton sing mga K5, dra, mismo sa may tuoy, kay Margie Tambong Abuda, kay June Ramos Lidia, William Roslyn, dili ka na sa may Abada, Papang Eduardo Jojo Galuna sa may barangay Vista Alegre, ng kapamati man kay Mary Chris Navarro, kag Papang Erning Poderoso dira may dira sa may Motolayan sa Honda. Nagkapamati man ha subong dira sa may Morsia si Kumariko sa Limar Gravino dira sa may Danas Highland Cafe upod sila gapangapisa sang DTX Coffee Mixer upod sa kay Kumariko ay guwapo Rami Gravino. E nagaungot man subong aton dira sa may Banwasang Morsia sa may Bay Barangay Alegria sa may Smile Village. Sa nagkapamati subong da mga si Nanay Chuna niya ubos na nga kung isa ka mighty si sige dalaan talaga siguro ah maset lang ko hindi lang ko manugid kung saan ako na makagito ikaroon ba si Sundon ko dobla nila oh. Best time check na to si KK5 Wilson Villana. Di may isa naman kalalaki di rin na dakpan no? Matapos gima na uga naman sa Bandamiento di Arasto. Oh, angot naman sa paghupot sang armas luthang. Mga kaki-5 before taman yapon ha, hindi ba galipat mag-inom sang suplemento? You know, sometimes ang atong singalawas nagapangita gidya sang supplement. Nagabayo ta, nagabistita, nagasuksok ta sang atong sing mga garments ba? Hindi ko lang pagilungguhon kay karon ang balon naman tadi karon lain-lain. That's what we call physical nga ginatabon sa lawas ta. Supplement na tawag. Ti para sa ato yung ikayong lawas, food supplement, ti wala sing iban. Ang produkto sang Clinica di Alternativo Medicina Nuala Sander ning taghimo sang Mighty C, di Alkalimase Vitamin C, Spore Biotics, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag DTX 500. Ara si KK5 Wilson sa line number 1. KK5 Wilson, please stand by.
6: KK5 News FM Live Report.
5: KK5 Wilson, ibalita mo.
7: KK5 Wilson, estado, isa nino kalalaking 48 anyos matapos ini makuhaan sa arms na wala sa lisensya. KK5 Wilson, din naman niya sa bahin sa Purok 3, Barangay Alamila, Shrad sa Nabakulod. So pasado, alas 6, excuse me, pasado alas 6 ini siya kagina na aresto kay KK5 Rods no ini suspitsado na to gi kilala sa kay alias Benji na residente sa nasambit nga lugar karon kay KK5 Rods ang iya sini nga trabaho nagabantay ini siya gali upon watchman ini siya sang isa ka kampo nga balapit man lang sa iya sini nga balay so siguro aton sini nga mga kapulisan nakabaton sa report nga ti nagakakitaan ini siya nga may bitbit ni armas lutang rason kung nga din pagwaan ini siya sang search warrant sang korte kay KK5 Rods. So, ginserve ini kagina sang aga kagagin sulod ang iya sinong puluyan. Malawig-lawig pa gani ang kasi nakita ang iya sining armas kay KK5 Rods kasi medyo may kadakuon ng iya sining balay pero sa maidid nga pag-ukay sang duha ka personnel sa Police Station 5 na kitaan ining armas niya nga 45 nga color silver pwede kay Fabros kay loaded sa lima ka live ammunition no sa isa ka basket sa sulod sa kwarto niya. Ang basket ni Kafe Fabros gin basket ginbutangan ba ang pusil kag gintampukan sa mga tela kay Fabros mga undergarments dala kay Fabros sa katara kisum skipa

0: kung wala sa may nagkaigo nga papeles ang iya sininga armas, kagkaroon ara na inisyo sa kustudiya sa kapulisan kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa nga 10591 o kung na illegal possession of firearms sa Kikag Road.
1: Sige.
0: So mula na kita gross na ato sa inyong balita ang nadalo naman sa inyo sa kalwan sa Mighty City dito yung Mighty City 500. Upot na ito si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon niya balita sa Biso Publiko kakilingan mo sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villana. This time, sa ilo kita sa balita. Gika naman sa kay K5 Michelle Patino. And then si Kaki 5 Rubik kumingagaw pa. Di pa dayon pa to sa Gyapon ang paghinunaanon dito mismo sa may EB Magaluna. Especially LGU may angot naman sa Bulk Water Project. Check ta si Kaki 5 Michelle Patinyo sa line number 2.
2: Kaki 5 News FM Live Report.
1: Kaki 5 Michelle, ibalita mo. Aha.
3: Ah, grabe po.
1: Nautod si Kagifeb Michelle. Uy, di ka pa mati. Gali sa buong dira sa may barangay Tugis, Tatay Rudy. Tatay, mayang hapon da. Nanay LC, Tatay Indot, nagpamati si Raya, si Jason, si Nang Rio, and Family Tingson, si Ralin, si Peter John. Hamandron dira mismo sa may Banwa sa Nginigaran. Nagaungot man si Nunoy Randy, si Nung Elmer, kag si Ray Palma. Ayo. Mga kapartidusan ko dira sa may barangay Tugis sa Gapamati, gid supportive gid sila yon. Go go si Rods. Ambal ni Adriana Nicolay. Hindi ko mabasa nang apelyido kay Suli. Nabaliskad lang alan na eh. Ambal ni Numat Erol Lizella, lapit na lang. Si Maida Guy Bings Delfinia ari kami di Gapamati. Aran siya, si Kagipay Michelle. Kagipay Michelle?
4: Yes, Kagipay Rods. Iniyasog po sa atong balita ang agin na presentar sa amumaning programa kahapon. May angot sa kiyapon kay Kagipay Rods sa Bulk Water Project na ginaduso sa probinsya sa Negros Occidental na patigayon nun dito ya sa may EB Magalona. Now, kahapon kay Kagipay Rods, kinrepresent na atong diri ang site sa DENR NIR kay Kagipay Rods may angot sa ining proyekto. Now today, ato naman talakayon ang side naman no sang local government sang EB Magalona may angot sa ining proyekto. Now kay Kagipay Rods after ang ginpatigayon no nga public hearing sa tong May 20 this year, nagkinun-anon to kag gin represent sa sang DENR nga wala no sang side effect kumbaga o kung hindi bala makahalangawa nakuhaan sang tubig ang nasambit nga asuba dito sa may EB Magalona especially ining Malugo River sa Kaysa Broads. Now ang stand naman sang aton nga local government sang EB Magalona inibase sa aton nga interview naman with Vice Mayor Marvin Malacon, wala sila sa Kaysa Broads naga-indi sa ining proyekto but wala man sila naga-oo. Ang ilang standard kay Kagipay Rods sa karon daw hindi bagid ka decide ang LGU bangod niya kadamo sang palamangkutanon kay Kagipay Rods nga wala na sabat sa mga staff sang DNR dito mismo sa may EB Magalona at ipahayag ang isang BC alcalde paano kunwabi masabat kay Kagipay Rods kaya ang ginpadala dito hindi man niya gali ang mga naga-research kaya bala o kung hindi nagatuon gid sa mga pros and cons but ang ginpadala dito para nga magpasabat sa mga pamangkot is sa mga technical staff kay Kagipay Rods iniyang ilayang ginsaysay dito is ang mga linyada lang niya sang tubo o kung diin kuhaon but specialmente when it comes to the effect naman niya sa environment kung kuhaan tubig ang suba wala midya na sabat kay Kagipay Rods amo na yang panindugan sang alcalde or sang DC alcalde rather sa amo nga ginpatigayon nga public hearing na wang iyang ginahinyo sa karon nga pamatian kung tani kuno ang tingog sang pumuluyo sa ining proyekto kay Kagipay Rods kay ti kun baga base sa ila research amo na yai but sa amo tugang hambal mo kahapon kun lang tawon mo ya in the near future like 5 years or 6 years to 8 years after ano ang magwa bi sa amo ning proyekto kay ti angkada syudad kag banwa ang nagatin at it man ya year passes kay Kagipay Rods mo ti amo na gani hambal ya paano ni kung may magtindog gid man dibing nga mga infrastructure.

0: let's say, gidman di magdamo, bi ang mga pamalay nga kinahanglan sa supply sa tubig. Basi kami pa di ang alapit, kami pa ya ang mawadaan balaya sa source ng tubig. Now, ang panindugan pag-idiri ni Vice Mayor Malacon, nga kuntani, mangayo sila sa ikaduha na public hearing kay Five Rods kay base ko no by that time kabay pa ko nung ang ipadala no sa DNR NIR ang mga specialist gidya black kay Five Rods na nag research gidya sa let's say sa mga tubig B or ang effect sa environment especially sa amoning nga issue or sa amoning nga project kay Five Rods yan ba ya wala kuya nagapangindi diri ginarespeto ko ang gobernador naton ang adun nga probinsya kag kabaluman si Vice Mayor Malacon nga ini pagpanghanda man sa future o galing kay hindi mo man bala masugal ang imo dito yung mga residente kay basi bala ko no nga sila man niya ang kaluluoy sa ulihi kay Five Rods. Now sa ulihi na pahayag ni Vice Mayor Malacon na hambal niya ginatugyan ko nalang gidya sa mga pumuluyo ang desisyon. Do pareho man bala sa sila kay Kay Five Rods na ang barangay na lang gidya ang nag-decide kag si Mayor Galiego ang wala na yung nagpasilabot pa kay si kumbaga on ground ya sila ang maka-experience so sila ang dapat mag-decide. Now before pa na ihatag niyang desisyon sa mga pumuluyo sa nasambit na lugar, nagahingyo gid siya sang ikaduha nga paghinun-ano, no second public hearing. Wala pa man gid schedule kay Five Rods pero balantayan ini. Niara kita dira sang portion sa aton nga interview with Vice Mayor Marvin Malacon aton pamadian kay Five Rods. Kay Five Rods, so aboto ang pahayag no, ni Vice Mayor Malacon. Ang gwa to yung kay Five Rods, so hindi public hearing, daw question and answer portion.
1: Daw kwan siya? Daw hindi, daw open forum, daw mo muna?
0: Guka muna, pero ang deep git ba lang ang mga palamangkutan no, sa mga residente dito, kuno kay Vice Mayor Malacon, wala gidya masabat. Kasi technical team ang ginpadala dito ya, ang DENR. Now, ang ilang mga handom, so kay Five Rods, kaya pagklaro ni Vice Mayor, luyag lang nila mahibaluan ang disbintaha, kagbintaha sa amo nga proyekto. Amo malang na sa kay Five Rods.
1: And of course, the long-term solution, just in case kung magpalpak ang proyekto, apiktado, inano pa da. But anyway, salamat kay Five Michelle.
0: Yes, kay Five Rods, balita gikan sa provincial capital nga ginadulong naman sa atin sa Caluan sa DTX 500. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madamugid nga salamat kay K5 Michelle Patino sa imo sining update dira bisbo sa may EB Magalona. Si dapat tun-an sa LGU. Kaya sila yung labing mapiktuhan dira kon magsala-sala lang. Kada mo damo ang labing mga proyekto kalatabo sa Pilipinas just like sina. Ang iban dira way mayo mastadihan. Ang iban bala dusmog lang nga dusmog ako. Di nagapangalag-ag man ang LGU. And of course, sige na sigurado kaya sila yung nag-star dira. Unlike sa amon yung ati, kung kami magamit man lang kami sa tubig, kung magpinalpak na yung inang proyekto, dako ang pundo sa gobyerno, dako ang gasto, hindi mo lang mapuslan. Why is it nga i-divert sa iban? Or, sa piyakabahin, kung makapaayos sa tanan, kag wala man yan sa problema, so that's good. Ang importante, tun-an mayad. Wala tagalang panahon. Salamat kibag ka K5. Thanks God, it's Friday. Happy Sabbath Day sa ating mga Sabbath Keepers. Sa ngalaman, sa nga bugos ka puwarsa sa K5 News FM, bakulad sa si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Raymuel, ka K5 Adrian, ako naman si K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sang akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3, yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Kala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kadang wala ka kakain ng sang gluten na ga labo akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko gitang magulid sa akong halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
5: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Sa ako tutunan.
11: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
18: Mabakang sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
18: Mabakang sa mga butika.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Oras sa K5 News FM, 5:35 sang hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
21: Number one,
19: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay.

0: Kasiyahan, ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Evening newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong hapon sa Lazang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Biyernes, Mayo 22, 2026.
2: Makita kita live sa unofficial Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian magkita sa 101.5 MHz sing mga radyo.
1: Sa mga pangulong dinalaan nga dala sa inyo sang MyTC, ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, babayi na sapuan patay sa Cadiz, kapulisan may person of interest na.
2: Sa balitang nasyonal, presyo sang diesel kag gasolina posible nga magsaka sa masunod naman nga semana.
1: Sa balita international, duha ka mga tents nga nagatatap sa mga pasyente nga may Ebola virus ginsunog.
2: Sa balitang sports, mga atleta kag K5 coverage team handa na para sa palarong pambansa 2026 sa opening ceremony pagpatigayunon sa Domingo ng adlaw.
1: Sa balita entertainment, voice actor ni Professor Otonium sa Powerpuff Girls nagtaliwa na. Las 5:38.
0: Tulad panahon.
1: Sa aton ulat panahon, las 5 sa mga hapon, Mayo 22, ang low pressure area o kun LPA ang ginabulubanta base sa tanan nga available data ngayara sa 865 kilometers east ng Southern Mindanao. Ang easterlies ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas.
2: Ang Negros Occidental mag-experience naman sa partly cloudy to at times cloudy nga kalangitan nga may mga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanagoob tuga naman sang easterlies.
1: Light to moderate nga hangin ang mabatsagan nga nagahuyop from northeast to east.
2: Ang temperatura subong nga hapon ang yara naman sa 26 to 33 degrees Celsius.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Las 5:39, direkta na kita sa mga detalya sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, may person of interest na ang Cadiz City PNP. Sa 37 anyos nga babae nga wala na sa kabuhi nga nasapuan sa barangay Sikaba, siyudad sa Cadiz kahapon nga adlaw, Mayo 21.
2: Sulod sa report, uli nga nakita ang biktima nga si Jenny Ann Delano, alas 12 ang auto sa pariyong adlaw, nga nagahulat sa tricycle agud na magkagto sa isa ka lending company.
1: Apang pasado, alas 3 ang hapon, ginsundan sang banas ang biktima ang ila hinuptan nga ido, o kung hinuptanan nga ido, samtang nagapangita kay Delano. Kag 15-20 metro sa linsa ilabalay, nasapuan ang lapas ang biktima nga wala na sang pang-idalom nga panapton.
2: Sa pag-ibisigar naman sa mga kapulisan, bunga sa lubi nga may dugo ang nakitaan sa crime scene.
1: Paray naman karon ang maidid nga investigasyon sa mga otoridad angot sa krimen.
2: Ginkustodiya na sa mga kapulisan ang duha ka mga individual matapos maglikaw sa checkpoint kag natukiban nga mayara 23 ka karton sa ilegal nga mga sigarilyos sa National Highway Rafael Salas Drive, Barangay Balingasaga, Bago City.
1: Ginkilala lamang ang mga suspect nga 30 anyos nga o kun 30 anyos nga lalaki kag 31 anyos nga babae, lunsay residente sang Purok Magnolia, Barangay San Vicente sa Banua sang Binalbagan.
2: Sunod naman sa report, papunduhon kun tani sa mga otoridad ang mga suspect sang hinali ini nga nagpadasig sang pagpadalagan sang salakyan agud nga maglikaw sa checkpoint.
1: Gilayon man ini nga ni intercept sang kapulisan sa ginpatigayon nga hot pursuit operation kun sa di natukiman ang 23 ka karton sang smuggled nga mga sigarilyo nga ginabulubanta nga balor sang 380,000 pesos.
2: Sa karon yara ng mga ini sa kustodiya sang kapulisan para naman sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Las 5:40 sa iban pa nga mga balita lokal. 11 sa 19 ka mga nagkalamatay sa inkwentro nga nagluntad sa Banua sang Toboso nagpositibo sa paraffin test. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villena.

0: Dahil positibo sa paraffin test ang 11 sa 19 tanan ka mga nagkalamatay sa engkwentro nga nagluntad sa Banwa sa Toboso sa tinalikdan nga bulan sang Abril. Ini ang gikonfirmar sa isa ka press conference nga ginpatigayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ginpahayag ni Police Colonel Reynaldo Calawat, CPNP sa Regional Forensic Unit sa Negros Island Region nga ang positibo nga resulta ang nagapamatuod lamang nga nagpalupok sang armas ang ini nga mga individual sa tunga sa nagluntad nga engkwentro. Wala naman siningin hingadlan ang mga nagpositibo kag nagnegatibo bangod nagapadayon pa ang investigasyon. Ging klaro man ni Kaluwa nga ang negatibo nga resulta sa nabilin nga walo ang hindi makapamatuod nga wala man ang mga ini nagpalupok. Dugang pa sini nga pila sa mga ini na recover sa tubig gani isa ka rason nga makahukas ang chemical traces kag ini ang makapaguha sang false negative nga ginatawag. Para sa D3 Bio newscast, sini nga balita ginatulong sa inyo sa Kaluwan sa Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Sa patro si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang sa pinakauling nga balitang lokal, provincial capital, mag-demand sa nga tapuson na ang PAC building. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
2: Aminado ang gobernador sa probinsya sang Negros Occidental nga si Governor Eugenio Jose Lacson nga atrasado na katama ang pagtukod sang PAC building. May angot sini, magademand na ang probinsya sa kontraktor sang Administration Center o kon PAC building nga tapuso na ini sa sini nga tuig. Sa karon ginalantaw man sang probinsya ang posibilidad nga i-turn over sang kontraktor by floor ang building. Ang pito naman kapanalgana sang PAC building ang ginpondohan sang malapit 1 billion pesos kaginsugdan sa tung tuig 2022. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: 5:43 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Posible nga madugangan na naman ang presyo sang gasolina kag diesel sa masunod nga semana.
1: Base naman sa resulta sang apat ka adlaw nga trading sa mean of plot sa Singapore o kon MOPS kag foreign exchange average nga nakaligad nga apat ka adlaw, yari ang posibleng igapatuman nga price adjustment sa presyo naman sang fuel sa masunod nga semana.
4: Ang diesel ang magasaka sang piso tubtob 1.30 kada litro, samtang gasolina naman ang magasaka sang 1.20 pesos tubtob sa 1.50 pesos kada litro.
1: Lunes nga adlaw natala na nga iganonsyo sa mga kumpanya sang langisa ang price adjustment kag magaumpisa ang implementasyon na sinisa sining adlaw nga Martes.
4: Sunod sa mga eksperto, may problema pa sa supply sang langis sa international market kasunod sa nagluntad nga kinagamo sa Middle East.
1: Samtang ginpabutyag naman ni Metropolitan Manila Development Authority o kuning MMDA General Manager Nicolas Torre III sining nga Biyernes nga handa siya nga magupod sa tracker team nga nagapangita kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Apang ginklaro ni Torre nga magabulig lamang siya kung may mando gikan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Sang tinaligtan nga Marso tuig naman 2025 si Torre ang nagpanguna sa pag-aresto kay Anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang pinuno sa Criminal Investigation and Detection Group.
4: Sa karon ginapa-aresto naman sa International Criminal Court kon ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Si de la Rosa ang naging pinuno naman sa PNP sa idalong naman sa Duterte Administration sa diin nagluntad ang drug war.
4: Sa dugang pa nga balita national, ginbasol ni Senator Erwin Tulfo ang commander sang Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca kasunod sa nagluntad nga linokmanay sa Senate building sang tinalikdan nga Mayo 13 Miyerkules.
1: Sunod kay Tulfo, kay Aplasca lamang nagakuha sang update ang mga senador ang utaman sa sitwasyon sa sulod sang Senado.
4: Ginpaathag ni Senator Tulfo nga dapat ginhambal lamang ni Aplasca nga may tawo nga luyag magsulod sa Senado kag ipaiway ang paggamit sang tinaga nga under attack bangod makadulot inisang kahadlok sa tanan nga yara sa sulod sang Senate building.
1: Ginpalayag man ni Tulfo nga mahina ang security personnel sang Senado.
4: Dugang pa sang senador, may landong sang tawo nga nakitaan sa building sang Senado kag diri nag-focus ang mga security personnel.
1: Aminado naman si Tulfo nga kulang sa training ang Senate security.
4: Suspendido na si Mau Aplasca bilang acting Senate Sergeant at Arms kasunod sang insidente.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginkumpirmar naman ni Philippine National Police Chief General Melencio Artatis Jr. nga gin-deploy na ang tracker team sa agod nga magpangita kag mag-serve sang warrant of arrest kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Sunod kay Nartates, ginataga na sang instructions ang tanan nga police units nga respetuhon ang tawhanon nga kinamatarong ni De La Rosa sa pagserbe sang mandamiento di aresto.
1: Ginahanglan man nga maging transparent ang mga kapulisan angot sa mga procedures nga igapaligayon para naman sa pag-aresto sa senador.
4: Ginpasalig sang PNP chief nga magapangibabaw ang professionalism kag wala sang political bias sa ipatigayon nga pagdakop kay Senator Bato.
1: Binagkabig si De La Rosa bilang suspect sa kaso nga may angot naman sa crime against humanity nga ginapangatubang ni Anay Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands.
4: Sa karoon, detenado na ang Anay Pangulo sa detention facility sang ICC sa nasambit nga pungsod.
3: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa Balita International, nasunog ang duha ka mga hospital tents sa Democratic Republic of Congo matapos nga nagprotesta ang isa ka pamilya sang isa ka lalaki nga nabawian sang kabuhi bangod sang Ebola virus.
1: Nagluntad ang insidente Huwebes nga adlaw, Mayo 21 sa Wampara Hospital.
4: Base sa report, wala ginpanugutan sa mga hospital staff ang isa ka pamilya nga makapalapit sa bangkay sang ilang himata, gani naakig ang pamilya nga nagresulta sa kinagamo kag pagkasunog sang tents sa diin ginatatap ang anong pa ka mga pasyente nga may virus.
1: Ang Ebola, isa ka magkamamatay nga virus nga nagaapekto naman sa mga pumuluyo sa isa ka probinsya sa Democratic Republic of Congo.
4: Suno sa Health Ministry, nagsaka na sa 160 ka mga individual ang nagkalamatay bangod sa nasambit nga virus.
1: Sa karon, wala pa sang vaccine kagbulong para sa Bundibugyo strain sang Ebola nga gintuna naman sa pagkalamatay sa mga pumuluyo sa nasabitan nga nasyon.
4: Ginkompirmar man sang World Health Organization nga may napatay man bangod sang Ebola virus sa Uganda nga isa pa ka nasyon sa Africa.
1: Gindeklarar na sa karon sang World Health Organization ang Public Health Emergency of International Concern kasunod sang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo.
3: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Mga atleta kag K5 News FM coverage team handa na para sa palarong pambansa 2026 sa opening ceremony. Igapatigayunon sa Domingong adlaw may kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuas.
5: Nagapadayon ang paghanda sa mga atleta kag sa K5 News FM coverage team para sa palarong pambansa 2026 nga opisyal nga magabukas sa Domingo. Hiwaton ang opening ceremony sa Agusan del Sur Sports Complex, kundiin magapatigayon sang air exhibition ang Philippine Air Force, lighting of the Friendship Cauldron kag grand opening show. Aginpakita man ni Governor Santi Bariga Kane Jr. ang mga medalya para sa nakalain-lain nga sports events. Samtang handa naman ang coverage team sang K5 News FM, kag nakigsapol si Vice President for Operations Eljan Castaño sa chairperson sang Agusan del Sur Public Information Office nga si PJ De La Peña. Magasugod naman sa buwas nga adlaw sang Sabado ang elimination round sang Basketball Secondary Boys kag malantaw ang live broadcast diri sa K5 News FM sumugod last 8 sang aga. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may tisikag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuas para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
3: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag DTX Beauty Soap na.
4: Kag para naman sa aton balita entertainment, voice actor ni Professor Utonium sa Powerpuff Girls nagtaliwa na may chika si K5 May Hikilan.
7: Nagtaliwa na ang voice actor nga si Tom Kane nga naghatag sang tingog sa karakter ni Professor Utonium sa sikat nga cartoon series nga The Powerpuff Girls. Suno kay Zach McGuinness nga representative sang aktor, nagtaliwan si Kane sa edad ni 64 anyos sa Kansas City Hospital. Luwas sa The Powerpuff Girls, kabahin man si Kane sa pagtingog sa pila ka mga karakter sa palagwaon sang Cartoon Network kag Nickelodeon. Lakip diri ang chimpanzee nga si Darwin sa The Wild Thornberries kag Jedi Master Yoda sa pila ka proyekto sang Star Wars. Siling pa ni Zach, nagpahuway man ang tingog sang aktor magapadayon sa gihapon ang iya ligasiya pinaagi sa mga karakter nga iya ginhatagan sang kabuhi. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Yay!
1: Asa ba lang, madumduman ko pa ng power...
4: dali lang yun bala. Nag-yay ko.
1: Kay nami si May Mag. Actually, oh,
4: pero hindi ni, oh, oh, pero hindi ni yay nga napatay ang voice actor. Oh.
1: Oh. We congratulate kay May Hikilan, no? Yes. Kay amo nang ginigambal naton. Adres sa K5 yati once nga magita naton ang potential, ginatagaan naton break.
4: Yes.
1: Hindi sa basta nga mabati ang dingog mo sa radyo mo. Dapat mayara ka.
4: True.
1: You will be tested by fire, tested by time, and training of
4: course. Yes. Tiyan mo niyo si voice actor o yung nag-pay kita sang
1: respect. Kay, pati ako, sa subong, galantaw pa ko na.
4: Grabe no.
1: Ang paborito ko, dabi, kundi si Blossom. Si Blossom, sino pa ginaiban? Si Buttercup.
4: Ang imong childhood, yeah, boring pagig kung hindi mo ginian na anong Powerpuff Girls.
1: Eh, siyempre, mga bata na.
4: Anong sabi ko nang wala kami TV doon?
1: Na discover ni Yutonium, ni Professor Yutonium.
4: Yes.
1: So, may mga powers na sila.
4: Yeah.
1: Si Buttercup, among pinaka-iso mo, dungol mo.
4: Hindi, ko pag-istorya, hey, kaya wala ko ni
1: si Blossom, yung medyo pa cute-cute na yan. Si Buttercup, medyo maisog siya nga klase. Kag-powerful nila.
4: Sinong imong bet sa ilang,
1: Dari kuya kay, kay Buttercup, kay makita ko very aggressive. Hindi man siya nga, inablang, way ka atras. Kumbaga daw siya ang sa team nila, nga tatlo sila. Siya yung nag-termine, nag-silingin. Kaya ta ni.
4: Nan.
1: Bato ta, bato. Bisan pa nga mga gira sa atong subong. Kaya ta. Bisan pa mga tira na sa atong, mga powers sa atong, mga pato sa atong, mga binatiro sa atong. Kaya ta ni.
4: Sa Powerpuff Girls pa na?
1: Powerpuff Girls na.
4: Sa Powerpuff Girls pa na?
1: Amo na mga power ni Buttercup. Si Blossom naman niya, medyo pa cute-cute yan.
4: Sa grupo, ka K5 Rods, sa isa ka grupo or kung
1: si
4: ano pa na.
1: Si Babos naman niya.
4: Kinanglan ta mga amay amuna mo.
1: Oo, kasi sometimes to sa grupo, may araw nga pa cute-cute lang.
4: May balancer
1: may iba niya
4: ka passive, dapat.
1: May iban may balancer ka. May isa naman niya, willing to dive lang.
4: Yes.
1: Manindugan ko para si mo. Amo na siya, kaya ta niya. Do amo na nga mga powers niya, which is, na-remember, na-reminis kung saan gamay pa ko.
4: Oo.
1: Eh, hindi man gamay.
4: Nagdako ka na, ha? Ang sobra pa sa kadako, kay nagtubo. Ganyan mo?
1: Nagdako na. And, masubo lang galing kiti ang mga tingog lang na nag-dub sa ila.
4: Yes.
1: Ma-remember na ton. Kahit isubong din naglamatay. Kasi siyempre may mga edad naman. Oo.
4: Pero the best gini sila yan ang mga, mga voice actor. Siyempre, kaya nila yung mag, maghatag sang kabuhi sa iniya nga mga
1: medyo
4: papel.
1: Medyo isang madagani nga karakter, nga something like, amun yung bago si Buttercup na. Isa ka kasalaan ko na, kung wala lang may title nga girls, matungo. Kido ang iyab lang kinaugali as
4: personal,
1: bago. Do lalaki siya. Amun na sabi, medyo aggressive siya. Kay, kumbaga sa tatlo sa ila sila ya ang masingaton nga daw nag-lead na sa team.
4: Nan. Sa mga K-5 na
1: si
4: tunda.
1: Si Blossom naman niya, though siya yan no may leadership skills.
4: Naka-relate ka mo sa story ni
1: Ka-K-5. Alawin daw time.
4: Naka-relate ka mo sa story ni Ka-K-5 Rods? Oo.
1: Walang kamatayan, ganing ginalantaw ko pa subong niya. Totoo, dahil galantaw pa kuya Tom and Jerry. Mga daw ido pagkuring lang inaway, no? Away na ko ng uras to. Sabad kay Adrian.
4: Gasignal na bala. Happy weekend. Happy weekend mga ka-K5.
1: TGIF mga ka-K5.
4: See you on Sunday. Mga ka-K5, amoy atong dalagko ng mga balita sa mga Biyernes, Mayo 22, tig 2026.
1: Banday naman buwas, amaday naman sa Domingo ng Adlaw, ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
4: Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Ron sa Palma.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Pamilya, mga suki, nga mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mo, matanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kay diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga man nagkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mugin gamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na luoy sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini nga Diyon. So sa hindi pagin kita magpadayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumunulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay't gabay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkalooban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kayang din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial at protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at Kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Parin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang ni siya nga paanggid, makita ta ni siya diri sa kapitulo 13 bersikulo 1 hasta sa unhan diri sa Matthew. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa statong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan. Kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manog sabog, nagkadto sa pagsabog. Kag sang nagsabog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan, kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin wala sila sing madamo nga duta. Kag sigilayon nagtubo sila. Bangod nga wala sila sing madamo nga duta, apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila, kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon, kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iba nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan, kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong dinatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, gingamit ni Kristo ang mga panggid, ang mga butang langit nun para sa mga butang adutanon nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago sa ginharian sa langit apang sa ila wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan kag magabunga siya apang ang walay iya bisan pa ang iya kuhaon. Bangod sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit kag sa nagatulok wala sila makakita kag sa nagapamati wala sila makabagi, kagula man sila makahangog. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling, sa pagkamatuod makabati kamo apang indi gid makahangog. Kag sa pagkamatuod makakita kamo apang indi gid makahangog. Kay ang tagipusoon sining katawhan gin kibulan, kag ang ila mga igdulungog halos makabati. Kaginpiyong nila ang ilang mga mata, basi makahangop sila sa ilang mga mata, kag makabati sa ilang mga igdulungog, kag makahangop sa ilang tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon ko sila. Habang bulahan ang inyong mga mata, balik Kristo sa iyang mga itutunan, kag makakita sila, kag ang inyong mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna, kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw, kag wala makakita sini, kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian, kag wala makabati sini. Ano ang but hambalo diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sa mga kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginahambal ng mga butang langit noon. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, pwerte ka suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung suerte kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa

0: Ang pagtuon subong si Manal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini ka Ilonggo kon hiligay nun nga translation sa atong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa tanan ng mga iglesia sa bilog ng kalibutan. Ako naman si Pastor Luisito Tomadong inyo masunsun nga host. Kagari ang akong duwa ka mga resource persons atong mga bisita nga inyo na ni sila napita at inyo na nila purbahan ang ilang mga punto makuturan ng mga dalagko ka mga madalom. They are all both professors ang atong School of Theology diri sa CPAC. And both of them are graduates sa ilang mga master's degree sa aton nga IAS, Adventist International Institute of Advanced Studies, dira sa Cavite, mga kauturan. Ang una na akong pakilala ay si Sir John Calvert Fomorcan, originally from Oriental Mindoro. Now, arin na siya diri tungod kay siya, isa na sa aton mga teachers, mga kauturan. Tagalog siya, but nevertheless, atong mainsindihan, he will try to speak bisan mga ginagmay lang ng mga Ilonggo, mga kauturan. Sir John, mayong aga sa inyo.
1: Mayong aga, Pastor, and mayong aga din, mga kauturan. It's my joy na sa liwat makapag-discuss na and makapag-study ng salita ng Panginoon.
0: Yes, and that's correct. Ikadwa, mga kauturan, originally from Bayawan City, Negros Oriental. Dugay sa Drisa, CPAC kay Drisa nag-graduate namin ang iyang Ilonggo, mga kauturan. Wala sang iban, si Sir Holden Saricadis, mga kauturan. Single kaga. Hindi nagaling available. Yes, Sir Holden, may mga sausage.
2: May nga adlaw man dokag, may nga gaman sa aton nga mga kauturan. Ako ginalipay nga maging kaupod sa inyo kag sa imo mandok sa aton pagtuon sa Siningasimala.
0: Yes, welcome very much. We long for you now. Kapila ko na sila mga kauturan invite but because of sa ilang mga kasako. But nevertheless, salamat na ilagi gin musikan gin tagaan sing panahon to be with us. And I am excited mga kauturan sang ila nga mga i-share ka mga punto sa atong lections. Okay? Relax and be blessed, mga kauturan. Ato na naidoko ang atong mga ulo sa pagpamamuhay. Sa siningation ginayari kami nagkapalapit sa imo. Una best, nagkakilala sa imo pagka-Dios. Now, amon ginatugyan ini nga pagtuon, kabay pag-Ginoo nga ang pinakamanami gid nga mga punto. Amon makaplagan, amon natunan sa sininga diskusyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manonobos. Amen.
1: Amen.
0: Sir John, ang aton sadyaran nga teksto.
1: Okay. I will read ang key text natin. We'll found in Hebrew or Hebrews chapter 11 verse 1. I will read it in Hiligaynon version. Karon ang pagtuo amo ang kasiguruhan sang mga butang nga ginalauman. Ang pagpamatuod sang mga butang nga hindi makita.
0: Yes, and that's it. Sa English, naghahatag sa itong kuturan nga ang faith is the things hoped for and the substance of things. I mean, evidence of things hoped for and the substance of things not seen. Sir John, Sir Holden, ang atong leksyon nag-ambal nga ang faith ng pagtuo daw internet, daw wifi nga hindi natin makita, hindi natin mahikap yet may connection kag we can connect anywhere in the world.
2: Yes.
0: And that's the modern the modern of communication now. Sa una kami nga amon mga panahon telegrama, sulat, but now it's just in the point of the fingers. It's just in the fingertips. Yes, Sir Holden.
2: Kanami gin sa aton lesson, Doc, no? Mga kauturan, ang title, gintiguluhan ini nga having faith. Having faith sa kung sa Ilonggo dok ano gani?
0: May pagtuo.
2: May pagtuo.
0: Yeah.
2: O gani kay ang having kung minsaron mo continuous ni sa mo.
0: Yes.
2: Kung ang experience ang isa kamayara sing pagtuo, mm-hmm. no? Having faith. Yeah. Ano ay han ang experyensya sa isa ka magtutuo nga mayara sing pagtuo.
0: Yes.
2: Gani ang aton nga leksyon dok sininga semana. Mayara tatlo ka emphasis mo.
0: Yes.
2: Amo ni ang ako nakita. Una sa tanan i-tackle naton kung ano ang habal diri sa akon nga notes. Anong imuunta sa mga doubts bala naton
0: yes.
2: sa aton unbelief?
0: Mm.
2: Kay very common gid ini sa aton daw gahambal kita nga ara kita kay Kristo.
0: Mm.
2: We are Christians pero we still have to do to deal with doubts kag sa aton mga unbelief. Ikaduha, tanawon ta man ang mga example.
0: Yeah.
2: Kung ano gid bala ini ginatawag nga mayara sing pagtuo.
0: Mm.
2: And last but not the least, nakita ko tanawon ta man ano ang butsilingon sa sininga semana
0: yeah.
2: kung ano ang ginatawag nga mayara sing pagtuo
0: yes.
2: ni Kristo or having the faith yes. of Jesus.
0: Yeah. Kaya ang sa common sa layman sa language ang having or having is position.
2: Yes.
0: Yeah. Oh,
2: may ara.
0: Do may ownership.
2: Oh, yes.
0: So, ang atong isama natong naman itong answer dyan before I will give it to you. Yes. Consider. Ang pagtuo aton bala or iyan ni Kristo.
2: Yes.
0: That's, we will qualify
2: yes.
0: later on. Sir John, ano pag-ida ng aton okay. makita? Dere.
1: So, thank you for that kind introduction sa lesson natin, Sir Holden and Pastor. Yung faith, no, as what we read on our lesson, it's not a kind of thing na tangible.
0: Mm.
1: Like dun sa illustration na the Wi-Fi connection, na, hindi man natin siya nakikita, hindi natin nahahawakan. But it works
0: yes.
1: with our daily experience in as of today na advancing.
0: Part na ng life.
1: Part na ng life, especially in this
0: walang generation. Walang Wi-Fi, walang life na karoon.
1: Although hindi mo siya nakikita, but it was the reality. Of life. So, as a Christian, faith is very foundational to us. Like yung ginamention ng Hebrew. Sa King James Version niya, faith is the substance of the things we hope for. Pag yung substance na word, the
0: there's
1: foundation siya. May yung sub, inagamit yan sa under, mga subterranean, submarine, nasa ilalim ng something. Yung faith is a foundation.
0: Foundation, yes. Substance is foundation. Laying beyond. Nga sometimes we cannot see. In a building, it's a tall, but we did not see. Nga sa dalong, grabe ka ang gamot dito, grabe ka dalong pa. Nga muna siya. Dawa muna ang mga contention, mga punto. Nga tunatunan. Balik ko say mo, Sir John, sa Sunday, just give me a sign. Dama punto dre. To see is to believe. What is the point right here?
1: Okay. Daw, especially this time, na iba na yung reasoning, ang dami ng mga philosophical views na gina-introduce sa mga tao. Ang dami nating mababasa, madami na tayong madali lang mag-search, madami mga misconception, mga misinformation na madaling i-access ng mga tao today. Minsan, it's really hard for us to believe things. Especially kapag, hindi ko naman nakikita. Hindi ko naman nafe-feel. How can I believe? Bigyan mo ako ng sign. Bigyan mo ako ng
0: evidence.
1: Empirical evidence. Pag nakakita ko ng evidence, maniwala ako.
0: Yeah, maniwala ko. Batay ko sa'yo mo kung makita ko.
1: It seems na itong topic na ito, Dok, gina-open yung mind natin na having faith this time is a challenge.
0: It's a challenge.
1: Even, not only this time, even if we look at the Bible, people of the Bible also experience challenge in their faith.
0: Yeah. It is somewhat a role then getting out of the box. Kaya diyo, karoon ng mga generation, yes, it's really evidence. Makita, matandog, mahikap, makita. And then, ang atong karong leksyon niya is, hindi makita, yet we believe. Sir Holden.
2: Okay, Sunday, chapter yeah. itong hambal ni Sir John, no? Let me add to that. Ario, ang aton nga leksyon sa Sunday, Doc, just give me a sign. This was inisa, isa inika, this was taken from sa experience ni Jesus Christ nga gani sang gin masamon pagigihagit siya gin challenge siya sa mga
0: ginhangkat.
2: Oh ginhangkat siya sa mga Pharisees nga inhabalan siya nga dela ilang bala kami sang sign
0: okay mapati,
2: okay, mapati kami and I think kung kiss abala we tend to overread inablang wala ta bala gina-consider ining gina-consider ining ang context bala sini kayo sabat ni Jesus Christ paghambaldok nga tagai bala kami sang sign
0: ipakita bala oh, mapati
2: okay mapati kami ang hambal ni Jesus Christ. Wala ka mo sang sign nga madawat. May ko sang sign nga ihatag sa inyo. Pero I think sometimes ma-miss bala na ito utod nga inang all throughout sa ministry ni Jesus Christ, grabe ka damo signs. No? Damo signs nga ginhimo niya. Damo signs nga ini ang mismo gani ang mga tao nga ini nga nagapamangkot, nagapangayo sang signs. Nakita man nila ito ang mga signs. Oh. You have him sa iyang pag-start sa iyang ministry dito sa wedding at Cana.
0: Yes.
2: And by this time, damo, naging himo si Jesus Christ. Ang punto ko lang dari, Doc, ang nakita ko ha, ang pamangkot nga ina, just give us a sign, is actually not rooted in faith. Wala bala naghalin nga gusto sila magpati? Nga kung may makita kami, mapati kami. No, this is actually rooted ang ininga pamangkot naghalin sa ilang doubt sa kay Jesus Christ. Kay in the first place why sila kapati sa iya mo gani nagapangita sila sang paagi nga madakpan nila sa Jesus Christ, di ba? So ininga pamangkutan nun wala naghalin sa pagtuo, no, ang naghalin siya sa doubt. And ang aton nga leksyon, and which is also kung makita mo example Hebreo, you have Hebrews 1:11, John 20:29. No, Jesus Christ, you find nga, si Jesus Christ gani, mismo there were times nga, like here, John 20:29, hambal niya, blessed are those who have not seen and yet
0: believed.
2: No? Bulahan, yad, anong bulahan?
0: Yan, yeah, bulahan.
2: Bulahan. Correct,
0: yes.
2: Bulahan ang mga nagpati, bisan wala sila nakakita. So, ano gid bala ang buot silingon sini? And what I see here is that what Jesus wants us to focus on, no, medyo nalaba-laba ni sa, pero what Jesus wants us to focus on are on those things, mga butang bala, na mag-build sa aton nga faith.
0: Sa pagtuo.
2: Okay, ang ako nakita, gani man, Dok, no, practical ini, damo sa gani sa aton nga mga kulturan, especially sa mga pamatan-on subong, they start with doubtful questions. Mm. Sugod sila sa doubt ba? Wala pa gani gin-build ang ilang faith. Nangita na sila dahil on things to doubt. Mm-hmm. And well, this is only an observation nga. Nabatian ko man sa, bisan sa akon mga estudyante.
0: Yes, oo. So,
2: Pagka
0: muna, sir, kanamis ang punto mo. Ang akon, sir, Lin, hindi lang kayo doubt sila.
2: Hmm.
0: O, ang mga parisiyo ka na, tagayalan pala kami, sign kayo mapati, kayo masay mo. Sa imo ginambal, they have seen a lot of signs already.
2: Damo.
0: Yet, ila pagidiham, ipangita pagid. Kay kung nagpati lang sila, they don't ask anymore because they have enough. But the thing is that they are not looking.
2: Why gid sila gapati?
0: Hindi gid sila.
2: Hindi
0: gid sila magpati. That's why sila ni Jesus. Bisan anon kung hatag sa inyo, hindi magapun magpati. So it is useless to give you a sign. Yeah, because on the first place, you will not really believe. Bisan million pang mga signs, thousands pang mga signs hatag ko sa inyo, you will not yet believe.
2: Yes, no, totally.
0: And that's the point. So, amo na Sir John, ang pagtuo is not makita nimo. It is just something you believe nga wala kagadwa-dwa. And that's the point. So, sa mga batanon na mga, that's a good point. Mga batanon sa mong started to doubt. Unless they can see evidences. But still, bisan ano pa ni mong hatag sa evidence, they will still continue to doubt something. Because on the idea that on the first place, it's unbelievable. Yes. Jesus, our faith, Sir John.
1: Okay. Jesus is our faith.
0: So,
1: sa isang problema ng mga Christian yan eh, na yung faith natin gusto nating ibase sa mga sign. Minsan parang, Panginoon, pag ano ba yung mga sign? ano ba yung will, especially pag pinag-usapan na yung will ng Panginoon, especially siguro will ng Panginoon yan, you're not sure, or maybe people are trying to figure out. However, if we are just reading the Bible, and we are, you know, constantly connected to Jesus, daw hindi man tamabudlayan sa will ng Panginoon. Kay ang sabi ng Bible, Jesus sheep knows the sheep knows the voice of their shepherd. The sheep knows the voice of their shepherd. So what I mean in our faith, hindi lang to bahala na eh. Na okay, basta may faith ako, biska na nung decision na, bahala na si Batman. Minsan kahit hindi na reasonable, minsan kahit hindi na inaagrihan ng Bible, basta faith matters. And I think that's the problem, na parang katulad ng mga Pariseo na just give us a sign. Pero wala talagang relationship sa Panginoon. So I think it's really hard na ganun tayo, kasi dito sa next nating lesson, Jesus sees our faith. Alam ng Diyos, even amidst of the crowd, yung mga tao na lumalapit kay Jesus, Jesus knows their faith. At katulad ng lalaki dito, sabi niya, I have unbelief. Pero ang prayer niya kay Jesus, help my unbelief. So normal lang pala, Pastor. Normal lang pala na mag-struggle ta sa ating faith. Normal lang. Kaya we're living in this world na hindi perfecto. Normal lang na minsan tayo, may Kristo man ta, may Jesus ta in our lives. And yet, parang hindi okay yung buhay natin. Minsan, merong challenge sa faith natin.
0: Yeah.
1: So normal lang pala. No? As what the Bible is
0: telling. And that's correct. Kag ang already ang aton nga disk ang ano ni nga punto ang kwan bala ang experience sa mga disciples nga ginpauntat ni Jesus ang stone versus sining Syrophoenician woman.
2: Oh,
0: nga siling ni Jesus wala ko sa nakita nga pagtuo katulad sini, like the faith of this woman. Kaya ti damo sa mga scholars nagapati nga tanan nga debate daog si Jesus, pero ining debate siya with the woman, ining iyang interaction with the woman, nag-surrender siya. Oh, nasiling niya, why ko sa nakita nga pagtuo. Kaya ito silang sa woman, ang ido gani, gakaon sa mumho, ti, bisan mumho na lang ako. That's the faith nga ti, nga ngayo siya bulig sa iyang bata, nga paong ng ang panulay sa iyang bata. Yes, sir.
2: Gani, Dok, no, actually kanami gid sini nga mga example sa Bible about faith. Ang mga kulturan makita ta diri no, may ara diri gin diskusyonan, Dok, ang pagtuo sa mga disciples. You have that in Mark 4 and of course sa Matthew 15 naman ang Canaanite woman, no, ang Syrophoenician woman nga grabe gid daw gin, kung ikaw ba lang mapaminsan mo, grabe man ni si Jesus man nga daw na ginanod na niya woman. Pero I guess what I got from sininga mga examples in the Bible, and in particular ato ba lang atong ining father nga may bata sa nga ginasabian. So
0: sang yawa.
2: Oh, so ina ba lang, when you understand his prayer, ang iya, this is not a man, hindi ni siya tao nga wala sang pagtuo, no?
0: May pagtuo siya. Oh,
2: may pagtuo siya. Ang iya nga pangamuyo, gani, naghambal sa, Lord, I believe. Help my unbelief. And tuod gito ang hambal ni Sir John Kina. Tsakto gito nga, inabaladok nga, even sa aton nga pagtuo, ara gid ang ginatawag nga pag-struggle. No, ara ang pag-struggle. We can struggle with doubt, pero nakita ina sa Ginoo, no? Ini nga tawo, I think lain naman na iya kung ikaw bala, kita bala may dog ina, I don't know if that is faith or presumption nga mahambal ka, grabe gid akong pagtuo sa Ginoo ya. Nga wala gid ya kaduda-dudahan, you know, praise the Lord kung amo na. Pero ini nga tawo nga, which is very, I would say, relatable sa madamo sa aton mga kauturan nga, nag-struggle siya, gusto siya magpati, no? Gusto siya magpati, pero mayara siya sang doubts. Pero nagpalapit siya gihapon sa Ginoo, kagrabe ang Ginoo, nakita sa Ginoo, bisan ang pagtuo sini nga tawo nga nagpalapit sa Ginoo, pati ako sa imo, pero may mga reservations ako.
0: Yes.
2: Gaduha-duha ako kung magpatibuligi. Ako ginawa ko. Buligi ang pagtuo ko. Help my unbelief. Yes. Habal niya. Kaya kanami sa Ginoo, nakita niya gito. Yeah. Naka-relate gito sa Jesus Christ nga. Even if amo ka na, dalite.
0: That's why sa aton nga sunod nga leksyon, sa aton sunod nga adlaw, nga bisan gamay lang imo pagtuo nga sa daos.
2: Pareho sa mustasa.
0: Yeah. Ang ako nakita, Adri, yes, Sir Holden, Sir John, ang tao nga nagpangabay kay Jesus, nga gapati ko sa imo. Pero ang ako nakita, hindi lang kay doubt, kundi nakita ko, nag-humble siya nga, hindi enough. My faith is not enough. Daw kulang pa.
2: You are right.
0: Daw gaduda-duda pa ko gamay. Oh. Yeah. That's why sa ibang nga translation, help my unbelief. Sa ibang translation, my faith is not enough. Help me, Lord. So, bisan gamay lang aton pagtuo, nga gaduda pa ito. But once we have it, Christ will come in. And that's the point. So that's why saying Christo, okay, that's it. I like that idea. Now, bisan gamay lang, I will do something for you. And that's the point. Balik ko sa imo, Sir Holden. Faith is not a feeling.
2: Kanami. Ato lang gina. Nanamian gigo sa lesson, especially kay this is all about faith. Yeah. And siguro I think ara pa man gito sa Wednesday, no? Pero ang akon
0: incorporate lang because our time is not
2: that much.
0: Sige.
2: Inang sa tutuod lang dok, this ining discussion, Sir John, 'di ba? Ang discussion naton sa faith, iniya dako ini siya nga naging dako ini nga issue within the Adventist church mo, especially when you study patun-an ta mga kauturan ng Adventist history, makita ta around that time sa 1980s pagkadto sa 1990s isa gid ini sa pinakadako nga issue nga gani naglupok gid ini sa within our church around 1888. Pero ang makita ko dari, ang nanamian ko gid, no, ining ini balang emphasis na faith is not a feeling. Kung wala ako malipat mga kauturan, kagdok si ano ni si Ellen White, she had a statement around this time, sa sininga time, before 1888, may statement siya. Ang ginhambal niya nga, kita ko nung mga Adventista, well, at sila sang una, nagsugod sila pagpangwali, second coming, di ba? Bangod kay lapit ng second coming, need naton nga i-keep ang Sabbath, i-restore ta ang Sabbath before Jesus will come. Need naton nga bantayan ang commandments. Di ba? So, may ara emphasis nga kung ano gid ang aton himuon. Pero ang humble ni Ellen White, grabe ang aton emphasis sa Sabado, ang aton emphasis sa balaod, nga ang aton kuno nga pagpangwali naging, in her own words, as dry as the hills of Gilboa. Daw disyerto kamala kay wala nasing pagtuo. Kag ang pagtuo gani, hindi lang man nga pagtuo sa aton. Inabalang, kung kis abala, may ara kong mabantayan ko na sa mga pamatanon mo, kag sa akon man gani kung kis adok. Inabalang, ang pagtuo, you are only faithful kung may ginahimo ka na. If you feel good sa imong pagtuo, no, you think na taas imong pagtuo, kay damo ka ginahimo. Pero when, sometimes, always ko ginamabatian sa mga young people, hindi ko bi mabatsagan, sir, nga worthy ko. Though hindi ko worthy nga magpalapit sa Ginoo. No? Ina ba lang, we think that we need to feel good about ourselves. We need to feel right. We need to feel holy before we can have faith sa Ginoo. But faith is not a feeling. No? And gani, later on, I would argue, faith is not, wala man gani nagasugod sa aton. And we have this emphasis kung kisang ang pagtuod sa aton, termi mo, sa aton galing, human-centric. Pero I will explain that later on.
0: Sir John, anong imong nakita dito?
1: Tuod man, ang ginahambal ng lesson natin, pag gibase mo lang ang faith mo in your feeling, you will fail.
0: Yeah.
1: In your Christian life. Sometimes, I mean, kung minsan may mga tao na gibase sa feeling ang faith, though hindi na nag-grow ang faith nila. Mm. Yung ginahambal sa atin na parang mustard seed yung faith, maliit lang na. Mm. Pero, kapag binasi mo yung faith mo, sa feeling mo, yung mustard seed na yun, hindi na mag-grow yan. Kaya, kadami ng rason para hindi ita magkaroon ng magandang pakiramdam in this world. Mm. Diba? Kadami ng rason. And kapag feeling lang ang pinagbasihan natin ng faith natin, we will surely fail.
0: Yeah.
1: Kaya human-centered yung ginasabi ni Sir Holden.
0: Yeah, and that's it. And then, ang akong ding take yung Sir Holden, Sir John.
2: Yeah.
0: Faith is not a feeling. Inang hindi ang atong faith bala, it will not remain static.
1: Mm.
0: It will not just be a status quo.
2: Mm.
0: Oh, but it has to grow.
1: Mm.
0: Iti, ang seed mo, ang lang liso.
2: Mm.
0: Ang liso, once ang liso ya, once ibutang mo lang ya, sa duta ya, babayaan mo lang na ya, it will really grow.
2: Mm.
0: Oh, so, amo man, so, ang atong nga pagtuo, it's just a gina-compare sa mundo. Even just gamay lang.
2: Mm.
0: But let it grow.
2: Mm.
0: Allow it to grow.
2: Mm.
0: Don't hold it. Don't prevent it to grow. Yeah. That's why it's not a feeling because it's dynamic.
2: Mm. Yes.
0: It's dynamic. It has to function.
2: Mm.
0: And let it grow. Why my example of faith, Diri, but we don't have enough time. We have only 3 minutes left. Yeah. We will go sa Wednesday, Faith of Jesus.
2: Mm.
0: Sir Holden, we can touch this some Wednesday as well if we have
2: okay. Okay. Kanami ni Doc. Amugini ang preparahan ko din na mag-emphasize the faith of
0: both
2: Jesus.
0: Both of you are teachers of Revelation and Daniel.
2: Ari Doc. This is something, I mean, pwede man nato ni exegesis, no? Pero let me bring an emphasis by Sister Ellen White. Mm. Nanamian ko sa iyang emphasis. Ari, basahon ko. Ang humble dari Doc, the faith of Jesus is talked but not understood.
0: Mm.
2: What constitutes the faith of Jesus that belongs to the third angel's message? Namangkot siya. Ano gitbala ini?
0: Mm.
2: This is, according to her, Jesus becoming our sin bearer that He might become our pardoning Savior, sin-pardoning Savior. He was treated as we deserve to be treated. He came to the world, took our sins, that we might take His righteousness, last sentence, and faith in the ability of Christ to save us amply and fully and entirely is the faith of Jesus. So, ang iya nga emphasis dari na namian ko kay Christ-centered balahaw. Kasi may aragid tayo tendency nga human-centered. Wala man na problema to. Wala man na problema nga. We want to show faith. We want to do works. We want to do good for the Lord. But we need to go back. We need to understand nga ang pagtuo dira sa kay Kristo, ang pagtuo naton nga ginbaton kita sang Dios. No, bisan ano man na ginahimo natin kung gisa matyagan ta do kagamay lang sa aton ginahimo, pero diraya kay Jesus Christ kung ginbato naton nga ara ta kay Jesus Christ, and in Jesus Christ we have complete forgiveness, we have complete acceptance dira sa Ginoo. Ang tanan taya nga ginahimo, and notice this, later on she will even emphasize nga ang aton galing nga mga binuhatan, ang maayo ta nga binuhatan, ang hambal dara gani sa Old Testament, ang aton mga pagkamatarong, daw trapo lang mo.
0: Mm-hmm.
2: Pero emphasis ni Ellen White, namiyang kong hambal siya. Bisan ang aton pinakamaayo nga binuhatan, daw trapo at tubangan sa Ginoo, but because of Jesus Christ, batunon niya ina.
0: And that's it. Amen.
2: So, having faith in Jesus, baw kanami, is centered sa Ginoo, we can have this dynamic relation upod sa Ginoo. Nga gani, in Wednesday, we are told, Mark 9:24, Luke 17:5, nga, pwede tayo kaayo sa Ginoo nga, patubuon aton pagtuo. Padamuon aton pagtuo. Amo ni ang nakanami nga, when faith begins with relationship dira sa kay Jesus Christ.
0: Yes. I like that word, relationship. Kinanglan, may relasyon. Before na ako natin kay Sergeant, ang kitab lang, may relasyon kita sa aton asawa, sa aton familia. That's why bisan ano pa, we believe on them because of that relationship. Ang mga Pariseo, wala sila kapati kay Jesus because they don't have relationship.
2: Yes.
0: Aton, imo Sir John, imo Sir Holden, imo nobya kapati ka, kapati man siya sa imo because of that relationship. Sir John, ako kapati ka, bisan ang asawa ko, hindi perfecto yet. May mga may dawalos panahon, gagatuman, kapati kita sa ila. And we believe that they are loving us. They love us. It is because of that relationship. Sir John.
1: Okay.
0: Faith of Jesus.
1: I will point you back again sa key text natin.
0: Yeah.
1: Now, faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of things not seen. Gibasa ko yung teacher's comment, ginapoint out ng author na yung author ng Hebrew, he's trying to communicate two things. Yung assurance of the things we hope for is actually referring to the second coming of Jesus. That's our hope. Na kay Jesus, yung faith natin, and we're hoping that He promised na He will return a second time and He will bring us where He was. And the conviction of the things not seen is referring to the creation. So, if we are really familiar with that teaching, we cannot separate Jesus on creation, and we cannot separate Jesus on the second coming. All of those are actually pointing our faith to Jesus, our faith to the Word, to the Son of God, to the Messiah, na later on, He was the one who promised that He will return. And yung faith ni Jesus, that faith of Jesus becomes a righteousness, yung gina-emphasize ni Sir Holden. It's not because I put my faith in Jesus, then later on, sasabihin ko na, hindi naman ako nag-faith, hindi naman ako magiging righteous, babalik na naman sa sarili mo na it's your faith to save you. Na mali sa sinasabi ng Bible na yung faith is a gift of God to us. Kasi kung hindi dumating si Jesus, kung hindi tayo binigyan ng Bible, God's revelation of Himself to us, saan tayo kukuha ng faith natin? Kaya sabi ng Bible, ang faith nag-start sa napakinggan mo, kung ano yung nabaton mo. Tapos sasabihin mo, galing naman sa iyo yung faith na yun. I think it's not reasonable.
0: Ang context ba? Thank you, Sir John. Sang aton nga Thursday is Revelation 14, verse 2.
2: The
0: Jesus. First message of the three angels' message. Okay, here are these
2: patience of the saints.
0: Of the saints.
2: Here are they who keep the commandments of God.
0: And the faith of Jesus. Okay, ako nakita there is relationship mo. Ang keeping of the commandments. Masiling nato nabi nga, aton inayang paghimulus. That's our struggle to keep. But kung atong gijakonon, hindi pagigyan. But at least we presume nga aton struggle. But the faith of Jesus is not ours. So it's a combination of our struggle of keeping the commandments and God giving us the faith. That's the total situation of picture of the saints. That's why it is of, not for.
2: Yes.
0: But it's of Jesus, faith of Jesus.
2: Of Jesus, yes.
0: You have some more, sir.
2: Karon gorodok sa last words ako na mahatag ako.
0: Mga kauturan, sorry lang yun. Wala namin nabitin mga kauturan. Kadami sa atong mga punto, but our time is not enough. I know si Sir John has a lot still to share, and so si Sir Holden. But nevertheless, let's continue, mga kaupong. Sa ato na pag-alagad sa Ginoo, kag sa ato na pagpati, nga bisan hindi natin makita, let's continue to believe. Ako na lang mga iwan, unagid si Sir John sa imong last take, Sir John, and eventually si Sir Holden.
1: Okay, yung final take ko sa lesson na to, yung faith parang abstract, parang we cannot really explain, di ba? Ano ba faith? Ang hirap explain, ang hirap na i-build nung pinakang evidence ng faith. Kay yung faith, it's founded on something na kailangan talaga nating mag-faith. So ganun ba? Kailangan talaga nating mag-faith, kailangan nating maniwala para maging realidad sa ating buhay. Kasi pag faith lang, pag head knowledge lang yung faith natin, okay, naniniwala naman ako. pero hindi bumaba sa hindi ating heart. Hmm. Hindi nagkaroon ng transformation sa buhay natin. I think our faith is vain. Walang kabuluhan. Pag dito lang. Dapat yung faith mag-transform ng puso natin at bumalik tayo kay Jesus.
0: Yeah. And as the evidence, makita.
1: Makita na.
0: Yes. Okay. Yes, sir. Hold on.
2: Well, I think I will close, Doc. Basahon ko ni ang mayarap diri sa Ministry of Healing, page 182. Basahon ko mga kauturan. Ginhambal diri. Uy, nadula.
0: Oh, sige lang.
2: Sige lang. Ang punto dito mga kauturan, amuni, nga ginahambalan kita nga though inamlang kung kis ma-feel natin nga daw ala ay daw hindi man ako makaabot sa standards ang Ginoo.
0: Yeah, so,
2: nga daw kulang pagid ang encouragement sa aton mga kauturan, ang encouragement sa aton palapit ikaw sa Ginoo. Kagsaligi nga ang Ginoo makahimo nga magapatubo sa imo nga pagtuo. Kag bisan amo ka na, ngayon na ba lang ara ang imo nga struggle? Ara imo nga struggle, patihan mo mga kauturan nga mahimo ina sa Ginoo nga baguhon ikaw. Mahimo ina paagi sa Ginoo nga magmadaugon ikaw sa imo mga kaluyahon. Because we are told nga there is nothing more powerful kuno. Nothing more powerful according to Sister White than a soul nga nagfeel nga iya nga complete helplessness at ubang sa Ginoo nga oh, lagi siya sang mahimo, amo lang gid ang mahimo niya ang pagsalig sa Ginoo. And if we live like this day by day nga, no, wala tayo gasalig sa aton kaugalingon, pero we are working, believing that God can help us, believing that Jesus is living in us. Maparehas kita kay Paul.
0: Yeah.
2: Ang humble ni Paul, Galatians 2:20, not I, but Christ lives in me. Kag makita mo sa iya kabuhi, amuni ang kabuhi sa isa katao nga gahambal nga, I am chief of sinner. Pero makita mo sa iya nga bangod sa iya nga pagsalig sa Ginoo, grabe nagaguluwa bisan kanubo sa iya pananaw sa iya ko galingon, pero gaguluwa sa iya kabuhi ang mga sakripisyo, ang mga serbisyo. It's because of his complete faith in Christ that he says, not I, but Christ lives in me.
0: Amen. Mga kauturan, ang akong natay, in a layman's language, ang pagtuo, ang atong relasyon sa Ginoo, na parehas ang relasyon natin sa ginikanan natin. Nga bisan, ang kita, wala kita, gagmay kita, yet, ang aton ginikanan, gasalig sa aton. Kag ang aton kakulangan, it is our parents that
2: ginapunan.
0: Yes. Tiyamo mo na ang aton na pag-relasyon sa Ginoo. Nga, kita, basta ara lang ginikanan, tabisan mo na kadulong, we are kampante. Pero kung wala, aton ginikanan, mahadlok ka. And that's the relationship we have as well with God. Pati kita mga kauturan, God is there. And then, let's relax. Keep on, let it grow. Kaya kung ano nga kulangan, masiling kita, Lord, help my unbelief. Sa hindi pa natin, magpangabayon si Sir Holden sa pagpangamuyo sa atong closing prayer. Salamatan tani ang atong mga sponsors, Dr. Leopold and Ma'am I be Hope Balidyong, Helen Barsaba, Ladel Labalangascon, Marlubel Hiruta Lurin, Antipas Pilad, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Alex Pedero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susan, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Ido and Femi Don Bandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni Cag, Dr. Erwin and Doctora Rhoda Hardenico. God bless sa inyo mga sponsors. Sir Rodin.
2: Sige mga muyo kita, Amay namon nga langit nun, salamat kid. Madamo nga salamat, Ginoong Jesus, kay ikaw naghatag sa imong kabuhi sa amon. Ginsakripisyo mo ang imong kaugalingon. Agunto nga kami, Ginoo, makabaton sing paglaon. Makabaton sing kapasayloan. Kag mabaton kami atubang sa amay. Kagani, but namon nga ihatag ang amon nga pagsalig kag pagtuo dira sa imo. But namon Ginoo nga kami magatubo sa pagsalig, sa pagtuo kag sa pagtuman dira sa imo. Amugani Amay nga siningat inion, kami nang gapangabay nga ihatag mo sa amon ang balaan nga espiritu. Tudloy kami kung paano nga kami magapati kag magatuo sa imo. Kaya kung sa mga tinion nga, mabatsaga namon Ginoo nga doon nakulangan ang amon pagtuo, nagapangduwa-duwa kami, buligi man kami.
0: Yes, Lord.
2: Buligi ang amon, dear Lord, nga kakulangan sa pagtuo, kagpatubua kami, nagasalig kami sa imo, kay amo ini ang imo nga kinpasalig sa amon. Madamo gid nga salamat, kay always ikaw, nagaupod sa amon, kagkabay pa sa padayon namon nga pagtuon sa imo nga mga pulong, magatubo kami sa amon pagtuo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.